0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan
0: mo. Todo Reggae! Todo Reggae!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Kaya naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod kita ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nga mayad-ayad nga hapon, no, probinsya it Aklan, mayad-ayad nga hapon, banwa it Kalibo, ag sa tanan-tanan naton nga mga tagpagamati, whether you are listening through your radio monitors, no, nagaabot kita sa may banwa, sa may probinsya it Capiz, no, gabot kita sa may pila ka mga kabanuhanan ina sa may probinsya it Romblon, no. Magandang hapon po sa inyong lahat mula dito po sa bayan ng Kalibo, probinsya ng Aklan. Kayo po ay binabati ng isang mapagpalang hapon. I don't know po kung gaano po yung weather dyan sa inyo, no? Sapagkat meron tayong, I think, prevailing na low pressure area at yung tayo po ay napasok na sa tinatawag na habagat season dyan po sa may western part ng atin pong probinsya ay parang medyo masama yung panahon. That's why isa sa ating mga kapatid or na galing doon, hindi po nakarating sa ating church. At yung mga kapatiran naman na supposedly pupunta dyan sa may Ibahay ay hindi rin natuloy, no? Dahil po sa masamang panahon. Ingat-ingat po tayo mga minamahal, no? At habang kayo po ay nakatutok sa inyong mga radio monitor, sa inyong mga TV, no? Or nakatutok kayo sa ating Facebook Live, no? Antabay po kayo, no? Sa atin pong mga usapin ngayong hapon sapagkat ipagpapatuloy po natin yung mga nabinbin nating mga katanungan, no? Or nabili natin yung mga pangamangkutanon. Mga inigugmas, ang nagligad nga Domingo ay aton makaroon nga pagapadayunon. Ako rin yung alagad, Brother Don Manigan, kaibahan naton si Sister Casey Casquejo, kaibahan man naton si Brother Errol Pariñosa, no? Mayad-ayad nga hapon kay Sir Jonathan Cabrera, ro aton nga President at CEO at Radyo Todo, no? Hindi gamang iya sa Kalibo, may ina man sa Iloilo, may sa Negros, no? May sa Antique, no? Mayad-ayad sir nga hapon, agkabay pa nga pinaagi sa inyo nga pagbukas at dagan para sa Ebanghelyo ni Ginoong Kristo ay mas abo pa nga opportunity para magbukas kinyo, no? Aga, of course, ginatamyo naton si Ma'am Sol Cabrera, ro aton nga station manager iya sa Radyo Todo 88.5 Aklan. Kaibahan ro anang mga staff, no? Especially sa aton nga technical side. Mayad-ayad din niya hapon, nag-thank you gid, no? Ma'am, sa inyong pagpasaylo katon. Aga, makapadayon pa kita sa aton nga rang kausa nga ginapagapnaag naton. What iba kundi rong Ebanghelyo ni Jesus Christ dahil sa inyo mga kauturan suno sa Biblia, Romans 1:16, raya gamang rugahom it Diyos sa kaguwasan it sinuman nga nagatuo. Wao nit iba mga inigugma, wao nit iba nga dagan or kamatuuran or kabuhi kundi si Jesus Christ gamang agraya rong ginadagan natun nga paggaom iya sa aton mga inigugma nga programa The Voice of Hope. Aga special gid naton nga ginatamyaw, no, si Uncle Arnel Panaligan, aga si Auntie Ami Panaligan, gina-request gid ni Arian Jones Panaligan nga iya makaroon man sa studio, kaibahan naton pirmi, no? Ante ag Uncle, thank you gid, no? Ag sang last week ba ano wa kita nagkita kong Saturday dahil nga ni magain ro tiempo, but salamat gid sa kanamiton nga pansit, no, nga gin prepare nyo last week, no? Thank you gid Uncle Arnel sa imo nga manami nga paggaha. Thank you, gina-appreciate gid naton, no? Aga pangamuyo naton nga padayon kita sa aton nga pagkilala kay Jesus Christ. Let us grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Basi Sister Christy, may gusto ikaw nga tamyawon, no? Iba naton nga mga avid listeners bago kita mag-opening prayer.
1: Sinagrit naman ako nung si Lola Renny, mga sa Balete, sa Pulencio Norte, and also si Rica Babes sa Tagas Tangalan. Sa Loretta Noon Kinyo, and also sa atong mga kapit ano, sa Loretta Road, sa Aglo, kabay nga may mga kapamati man na sa La Serna. Sin do atong mga ginaturan every Sunday, doon ang mga inunga.
0: Na. Of course, hindi man natin pagkalipatan si Uncle Ner, si Auntie Minerva de la Cruz, una sa may likod gid it bagong plaza it Kalibo, no? Sa ato sa likod gid ginatubang gid nandaruin nga logo it kanamiton nga logo it bagong Kalibo, no? Thank you kay Mayor Jury Socro, kay Vice Mayor Philip Kimpoyero ag sa tanan no nga sangguniang bayan members it aton nga Banwa Italibo mayad-ayad nga hapon sa aton nga Kalibo Municipal Police Station no mayad-ayad nga hapon nagsagamat man sa opportunity nga padayon kita una maka minister no sa aton nga mga men in uniform una man sa aton nga Aklan Provincial Police Office no mayad-ayad nga hapon sa inyo na no ag thank you gid sa pagpasaylo ninyo gina-welcome gid ninyo rong pulong it Ginoo bilang aid man sa inyong cause for transformation no it aton nga mga kapulisan. Mag-pray anay kita mga inigugma, no, Sister Casey.
1: Let's pray. Lord Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you Lord for this opportunity iuman ko ni Lord sa kahanginan mag-share it, imong kamatuoran Lord. We pray that you guide us Lord, our heart, our mind Lord to be focused on you Lord as well as our audience Lord, yung mga kapamati, yung mga kapamantaw Lord sa Facebook. We pray Lord na mabukas ang tigpusoon
0: yes,
1: sa gospel at sa mga sabat nga halin sa pulong nimo Lord. And Holy Spirit, be with us Lord in this 1 hour session Lord. And thank you Lord for everything. Thank you Lord for this radio station. And salamat din Lord sa inyong mga blessings. Salamat ka mayad nga, sa mayad nga weather karang Sunday. We pray nga magpadayon pa sa mga sunod nga adlaw para sa pagbalik it mga klase sa mga colleges Lord. Mm. This we pray in Jesus name. Amen.
0: Amen. Amen. Thank you Lord. No, ag of course si Auntie Raquel Olid ag si Uncle Boy Olid doon na sa may naisod Ibahay Aklan ginatambyaw man naton ang aton gid nga pangamuyo nga tawan sa da pirmira it mayad nga gawas no. Dahil nga ni sa gakagugangon man kita sa harang kalibutan abo kitang ginabatyag so only by the grace of God no Uncle Boy ag si Auntie Raquel ag thank you man no sa inyong mga kabuhi nga ginpagamit gid sa Ginoo. Of course hindi naton pagkalipatan ro aton nga host no si Pastor Dan Paderes may father-in-law na sa Landmark Bible Baptist Church kay Mama kay Ma'am Rose Paderes ag sa tanan una naton nga mga kaigmang huran nga nagapamati katon makaron kay Auntie Eden de la Cruz no una sa Landmark Bible Baptist Church. Of course ginatamyaw man naton una sa may Banwa it Madalag no si Pastor Sir Leo Miralles no ngani sa mga taga Malag taga Madalag kun gausoy kamo it Bible Believing Church ay una ro aton nga Liberty Bible Baptist Mission no agkabay pang Rubanwa it Madalag no ay makakilala man sa Ginoo. All right no so siguro wow kita nakalipatan si Casey sa mga ginatamyaw naton no kung may nalipatan kami ay pasensya hagid agkabay pang mag-interact kamo na sa aton nga chat box para hindi namon kamo malipatan itamyaw kung may mga questions kamo kung may mga ginapaabot kamo nga pagbati no you are welcome no to interact with our chat box Radyo Todo 88.5 Aklan. All right, no. So diretso kita mga hinigugma sa aton nga pag-alagad. And of course, wa man kita't ibang ginadulot kinyo kundi rong pulong it Ginoo. Agasang nagligad karang Domingo ay nagbukas kita it diskusyon ag mga pangutana kung paano kita mangin gracious nga mga tumuo. No ano ro gracious sa ano man sa inakyat. no dapat na gina ano kita no mapainubuson, mahigugmaon no. Hindi kita magpakita it ng dayang mga pagtanom it sakit it buot sa ibang isig katawo no. How to be gracious as Christian while remaining in the truth. Of course sa aton nga panahon makaron nga abuon rong mga nagatuhaw nga mga klase it kamatuuran and they are claiming themselves to be the truth pero ang mga Kristohanon nga nakaintindi nga na paano kita no magpabilin how to be gracious how to remain gracious no sa tunga it raya nga mga nagahitabo sa aton nga palibot. So raton nga question kara, una nga pangutan nga ginsabat, what does it mean to speak the truth in love? Ano gid baga rugubot hambagon kara, paano naton kuno hambagon rong kamatuuran nga may paghigugma? Aghaman importante nga aton gid nga magkabuhi kita sa parehos nga kamatuuran ang paghigugma bilang mga Kristohanon. Pero pangaywa nga pamangkot nga ginsabat naton mga nigugma, how can Christians show grace to people whose belief or lifestyle differ from ours without compromising biblical truth? Of course, ambangan ni sa Biblia, kita nga mga Kristiyano, we are just sojourners in this world. We are just pilgrims in this world. Our citizenship is not of this world, but in the next life. So paano kita magkabuhi sa harang kalibutan nga wa naton ginakompromiso rong kamatuoran? Doon na atong ginsabat, ang iyon kita makaroon sa pangatlo nga pangutana. Alright, so kung may mga Bibles ka mo mga inigugma, prepare your Bibles, no? Iya kita nagatuon sa pulong itgito, Ginoo, para matauan kita it sabat, no? Sa aton yung mga pagamangkutanon, ag ma-enlighten pero aton yung mga kaisipan. So here's the next question, why do some Christians tend to emphasize either grace or truth, no? Kung may mga Kristiyano nga either grace or truth or isa gagat asaroy nga daywaro, gusto nanda i-emphasize. May una nga naga-overly emphasizing of grace, may una matanga extreme about truth more than the other. So, what can we learn from Jesus' example? So, tandaan natin mga hinigugma, our ultimate example in living our Christian life is none other than the Lord Jesus Christ. So, doon nga pala mangkutanon mga hinigugma, pero pagkatauan natin it, attention. And of course, rosabat, hay pagabuo natin sa pulong it Ginoo. So, Brother Errol, take it away.
2: John 8. Magsisimula tayo sa John 8 and verse 10-11.
1: John 8, verse 10-11. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more.
2: Ay nasabi na Panginoong Yesus, babae na saan ba sila na iyong mga tagabintang? Wala bang taong humato sa iyo? And then she said, walang sinuman Panginoon, at sinabi ni Jesus sa kanya na hindi rin ako humahato sa iyo, humayo ka at huwag nang makasarapa. Ito yung ang halimbawa ng katotohanan at ang biyaya ng Panginoong Diyos in one passage.
0: Amen.
2: He did not accuse the woman's sin, nor join those who want to condemn her without mercy. Ngunit hindi rin niya sinabi na tama ang kanyang ginawa. Sinabi niya, go and sin no more. Ito yung biyaya ng Diyos. It's not that the Lord Jesus Christ did not know she sinned. I mean, she was a sinner. I mean, she is a sinner.
0: Right.
2: But he showed grace. Makikita natin dito ang balance. That's the word. It's balance ni Jesus. Mm-hmm. May awa, may biyaya. Nungit may malinaw din panawagan sa pagsisisi. And then, what happened? She said, neither do I condemn thee, go and sin no more. And that balance is very difficult sa maraming, actually, ang karamihan ng Kristiyano. When did you say so, Pastor? Actually, before the broadcast started, we had a conversation about yung marami mga ibang doktrina ng, you know, mga Kristiyano, mananampalataya, different opinions. Pero in this era, the Laodicean Church, as we could call it.
0: Yeah.
2: And you can say, you know, Please go to Ephesians 4:14. I like this one kasi ang pastor gumamit na siya itong versikulo. Ephesians 4 the 14.
1: Ephesians 4
2: 14.
1: 14. That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive.
2: Okay, so meron tayo ng doktrina sa loob na itong aklat or salita ng Diyos. Ito yung katotohanan. Okay, so our doctrine is based on truth and the truth is the Lord Jesus Christ. But the problem is, when you get many, my platform, lalo sa online, then may maraming ibang opinion, people that stand on truth becomes more doctrine to a point that wala naman ang biyay ng Diyos. Mm-hmm. John 1:14. John 1:14, please.
1: John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
2: Ang salita, capital S, siya ay Panginoong Jesus. At ang salita ay naging laman at namahan sa hidna natin at namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na isinilang na Ama, puno ng biyaya at katotohanan. Because of internet, it's very easy to talk about the Bible, to look things up. That's a blessing. My AI, magbibigay ang mga sagot. You give a prompt and then magbibigay ang sagot. That's a blessing. You can use it as a blessing. But because of the exposure we have sa internet, a lot of people do not have the a studious mindset. Or right. Berean mindset to study the word, whether it's so. People come to very fast conclusions. So if somebody says something that is truthful according to the Bible, then meron sila ng opinion based sa Biblia, pero walang nabiyaya to a point. And the Lord Jesus Christ is what? Ang puno ng biyaya at katotohanan.
0: Amen.
2: So you can stand on truth, but without truth, or with truth, but without grace or walang pag-ibig, wala namang growth anymore. So going back to the text that we had earlier, John 8, verse 11, and Jesus said unto her, neither do I condemn thee, go and sin no more. Ito yung mindset ng Panginoong Jesus. This is a way of him showing that even though she is a sinner, walang condemnation. And that's an example that we should learn from. Why do some Christians emphasize grace more than truth or truth more than grace? It's because walang balance.
0: Right.
2: And ito yung I realize when we engage sa kalye, sa kalibo, habang community engagement or sa aking street preaching. Ito yung ang repeating of ang pareho ng mensahe ng Panginoong Jesu Kristo or ang Evangelio ni Kristo. Every single day, the same message. For every week, magbibigay kami ang gospel tract kay pareho ng pareho mensahe. Same message. Another week, other people, but the same message. Ito yung biyay because it goes to show that the words of the Lord Jesus Christ shall not pass away.
0: Amen.
2: At hinahanap na tayo yung katotohanan sa loob ng kanyang kasulatan. We can find truth in His Word. It's just that we have to live the Word. Ito yung ang pinakamalaking

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ang lahat ng papurit, pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang Panginoon ng nag-iisa. At naway kanyang biyaya, pagpapala ay mapakay Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan at ganoon din sa kanyang mga kasamahan at ganoon din sa kanyang mga pamilya na umalalay sa kanya at sa bawat tao na tinahak din ang tinahak nilang landas. Kapayapaan sa sinumang tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah, at andito na naman ang programang ang Boses ng Islam para magbahagi sa inyo ng mga ilan sa mga katuruang pananampalatayang Islam. At inshallah ay hinihikayat natin ang ating mga kababayan na kumuha ng aral at timbangin ang ating mga paniniwala na kasalukuyang sinasabi natin na ito ang katotohanan. So bago natin simulan ng ating napiling pinamagatan natin yung mga misconception sa Islam o mga tinatawag na mga haka-haka o mga tinatawag na mga hindi malinaw sa ating mga kababayan. So bago natin simulan yan, nais muna nating batiin ng ating mga kapatid na mga Muslim saan man dako ng mundo, ay binabati natin ang ating pagbati ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At syempre, bago din natin yan simulan, ay syempre kasama natin ang ating mga butihing mga ustad na kung saan ay mga dati ring mga Kristiyano, at alhamdulillah ay nasumpungan namin ng gabay na walang iba kundi ang pananampalataya Islam. So bago natin tatalakay ng ating mga katanungan patungkol sa pananampalataya, ay siyempre nais muna nating pakinggan ang kanilang mga unang pagbati. So inshallah, siguro mauna munang magbati si Ustad Ahmad. Inshallah Ustad, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairul jaza Ustad Jamal. At magandang araw at hapon sa lahat ng ating mga kababayan Pilipino, at gayon din ay binabati natin ng kapayapaan ang mga kapatid nating mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang dakilang tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkakataon na muling ipinagkaloob sa atin upang makapagbahagi ng ating pananampalatayang Islam upang mapaunawa, maipaintindi sa mga kababayan natin kung ano ba ang ating pinaniniwalaan ngayon bilang dating isang Kristiyano, o bakit tayo tumalikod sa pagiging Kristiyano, at ano ba ang nakita natin sa Islam. So alhamdulillah sa pagkakataong ito, kaya tayo nagpapasalamat sa Allah at gayon din sa lahat ng mga bumubuo sa programang ito sa Radyo Todo. Pinasasalamatan natin sila sa opportunity na ibinigay sa atin, sa oras na ibinigay sa atin. So naway patnubayan at gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang matuwid na landas. Jazakumullahu khairal jaza.
1: Masyaallah. So siyempre ay magbibigay din ng ating buting ustad na fresh galing sa Saudi. Inshallah, matagal-tagal din natin itong nakasama sa dito sa programa. At inshallah ay magbigay din siya ng mga unang pagbati. Inshallah, Sheikh, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyya bada. Alhamdulillah, at pagkatapos kong purihin, pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala at magbigay ng salawat sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad alayhi salatu wa salam. At syempre ay gusto ko rin magpasalamat sa pamunuan ng Todo Radio, na kung saan ay binigyan tayo ng napakadang programa, at dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang gabay at habag awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat. At isa rin siyempre sa ano ay ginabati kumano tanan nga tagakla ni 8 may dayad nga hapon.
1: Masyaallah.
3: So panalangin, dalangin namin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway no buksan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso at isipan upang malaman natin ang katotohanan, sapagkat ito yung isa siguro sa pamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang may hatid namin ang mensahe dito sa aklan sapagkat alam natin na ang Muslim dito, mga Muslim ay kukunti lamang. Mm-hmm. So napakagandang programa ito, busis ng aklan, busis ng Islam sa aklan, no? Mm-hmm. So at maraming salamat at naway patuloy natin suportahan ang programa ito. At doon sa mga katanungan, may magtanong, ay welcome po sa lahat.
1: Masha'Allah. So insha'Allah, siguro hindi na natin patagalin pa ang ating mga nakahandang mga katanungan at yung mga tagapakinig natin ay nagaantay na sa ating mga tatalakayin. So insha'Allah, hindi na natin patagalin at ito nga yung mga misconception sa Islam o mga haka-haka ng ating mga kabayan. So ang una dito, ito. Minsan kasi dahil sa sinasabi ng mga kababayan natin na dahil hindi natin sinasamba si Jesus Christ, hindi natin siyang tinuturing na Diyos, ang sabi nila ay hindi daw tayo o ang mga Muslim ay hindi totoong naniniwala kay Jesus Christ. So inshallah, Sheikh Stad, ano yung unang ang magbibigay ng unang pagpapaliwanag inshallah?
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, mabaad. Alhamdulillah, ang tanong, ang topic natin na ang mga Muslim ay hindi naniniwala kay Jesus, mm-hmm. na anak ni Maria, mm-hmm. o sa madaling salita, madalas tayong tinatawag na Antichrist. Mm-hmm. Actually, ganyan din naman tayo noon. Mm-hmm. Naging paniniwala ko na ang mga Muslim ay Antichristo kasi hindi sila kumikilala kay Jesus. Mm-hmm. At hindi ko nakikita yung mga Muslim sa simbahan. Mm-hmm. Doon sa Basilica ng Quiapo, kasi taga Quiapo ako, taga Manila. So, yun din ang tumakbo sa aking isipan. Mm-hmm. Pero alhamdulillah, kinalaunan, nung nalaman natin, may nakapagkwento sa atin, may nakapagbahagi sa atin ng Islam, na si Jesus pala ay kinikilala palang dakilang propeta sa ating paniniwala, mm-hmm. dito sa relihiyong Islam. Kaya nga, tulad ng nabanggit ko kamakailan o sa mga naunang programa natin dito sa radyo, na proud at taas noo tayong sinasabi na tayo ay mas Kristiyano pa sa Kristiyano. Mm-hmm. Subhanallah. Kasi bakit? Doon pa lang sa ina ni Jesus, mm-hmm.
1: si Maria.
2: Si Maria ay binigyang halaga sa pananampalatayang Islam, mm-hmm. na kung saan kung bubuklatin natin ang Quran ay meron ditong isang chapter na ang pamagat ay Maryam o Maria. Mm-hmm. Okay, na ang ana, ang ina ni Jesus. Mm-hmm. So, doon din binanggit kung paano isinilang si Jesus Christ. Okay? At kung ano ang naging buhay ni Maria. Mm-hmm. Binanggit din doon sa mga talata na yon. So, doon natin napatunayan na hindi talaga, hindi mali yung nakala natin na tayo, ng mga Muslim ay Antikristo. Mm-hmm. Okay? At isa pa, may mga talata sa marangal na Quran na kung saan sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na waqalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, na sa talatang ito ay nangusap ang anghel at ito ay si Jibril na kung saan ay ipinarating niya kay Maria na tunay na ikaw o Maria ay pinili ng Diyos. Bilang isang dalisay na babae, ikaw ay pinili ng Diyos sa lahat ng mga kababaihan bilang isang dakila. Kumbaga, dinakila si Maria. Mm-hmm. At pagkatapos doon ay binanggit na ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Maryam ay magkakaroon ng isang anak at ang pangalan ay Isa o tinawag na Masih. Okay, so doon pa lang mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, ang pananampalatayang Islam ay hindi nalalayo literal sa kung ano ang paniniwala o ano ang pag-aakala nila na patungkol kay Maria. Kumbaga kung ano ang kwento na alam nila patungkol kay Maria, kung paano naniniwala sila na si Jesus ay ipinanganak ng walang ama. Okay? Pinaniniwalaan din natin yung sa Islam kasi binanggit nga mismo sa Quran. Okay? So, hindi tayo nalalayo sa kanilang paniniwala. Ngunit, ang kailangan lang nilang unawain o malaman na ang paniniwala namin kay Jesus ay hindi katulad ng paniniwala nila na sila ay nagsasabi na si Jesus ay anak ng Diyos o mismong Diyos. Okay? O Panginoon. So, yun ang kinaibahan natin. At actually, hindi rin natin yun, hindi yun kapintasan. Kasi bakit? Kasi sa ibang sekta ng Christianity, tulad ng INC, Iglesia ni Cristo at ang iba pang mga relihiyon, ay hindi rin sila naniniwala na si Jesus ang Diyos, kundi ang Ama. Okay? At si Jesus ay bugtong na anak o anak lang ng Diyos. Okay? At yung iba naman ay dakilang propeta lang ng Diyos. So, ganun yung paninindigan natin na si Jesus ay isang dakilang propeta ng Panginoong Allah. Hindi siya anak ng Diyos at hindi siya Diyos. So, yun po ang paniniwala namin bilang isang mananampalatayang Muslim. So, inshallah, dugtungan ng ating guro kung ano ang kanyang may dadagdag sa ating nabanggit, inshallah.
3: Inshallah, Ustaz. Mashallah. Bismillah. Napakagandang katanungan. Ano? Ano ba ang panindigan o paniniwala ng Islam tungkol sa isang propeta na kung saan matunog itong propeta eh? Na walang iba kundi si ang kanyang pangalan na si Isa Ibn Maryam. Napakaliwanag. Isa Ibn, si Isa ay anak ni
1: Maria.
3: Maria. So ngayon, ano ba ang panindigan nito? Anong paniniwala dito ng Islam? Tandaan natin, hindi ang panindigan dito ng Islam ang sinumang Muslim na hindi maniwala dito sa mag-ina labas sa pananampalatayang Islam. Ganong kahigpit. Okay? At dito lamang, dito natin makita, tandaan natin, isa sa binanggit kanina ni Ustad, na merong chapter, buong chapter, 98 na ayat, na special na sa Biblia, kung ikumpara natin, hindi naman natin na hindi ito paninira kundi paghambing lamang upang
1: malinaw.
3: Malinaw, malinawan natin kung ano ba ang katayuan, ano ba ang aral, totoong aral ng Islam tungkol dito sa mag-ina na ito. Napakaliwanag, 98 ayat. Subhanallah. Samantala kung ikumpara natin sa Biblia, ilan lamang na aya, ilan lamang na bersikulo na banggit doon si
1: Maria.
3: Maria, napakarami. At doon hindi katulad dito sa Quran, si Virgin Mary ay virgin talaga. Kasi hindi katulad doon sa kanilang paniniwala, si Virgin Mary ay nagkaroon ng anak, mga anak pa. Subhanallah. So dito ito naman kay patungkol naman kay Isa Ibn Maryam, ang Islam lamang ang nagproprotekta ng kanyang totoong pangalan, ano ang kanyang paniniwala, ano ang kanyang salita. Sapagkat kung ihambing natin sa totoo lang, Jesus Christ, saan ba ito nagmula? Virgin Mary, saan ba ito nagmula? Ito ba yung totoong pangalan nila? Na kung suriin natin, through history itself, ang history ay magsasalita ng katotohanan. Saan nga ba pinanganak si Jesus Christ? Ngayon yung ating tagano hamon sa kanila upang malaman, hindi sa pag upang malaman ang katotohanan. May mga Google kayo, social media, is research nyo.
1: Mabilis
3: ano
1: na
3: ba yung, di ba, lingwahe, mother tongue ni Jesus Christ. At dyan, malalaman ninyo, baka sabihin, mga Muslim kasi yan eh. So, mas mainam, maging parihas tayo.
1: Oh.
3: At dyan, ano ang nakasulat dyan? Ang kanyang mother tongue ay Aramaic.
1: Yes.
3: Aramaic, Hebreo, Arabic, magkatulad na lingwa, sister na lingwahe.
1: Magkakapatid.
3: Ibig sabihin, magkapatid na lingwahe. At napakaliwan, ano ang sabi ni Jesus Christ? Wa inna allaha rabbi wa rabbukum pa'abuduhu. Ada siratum mustaqim. Napakaliwanag. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Katotohanan ang Allah. Subhanallah. Ang Allah ang aking Panginoon, inyong Panginoon. Sambahin ninyo siya at ito yung matuwid na landas.
1: Masha
3: ito
1: Allah.
3: Yung kalima ng la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa rasulu. Yan ang kaligtasan. Subhanallah. So, ano pa lang yan, Ustad, kung ano, madagdagan nyo lamang, baka may ano pa, inano lamang natin. Para upang sa ganun ay...
1: Masha'Allah. Okay. So napakalinaw naman ng papaliwanag ng ating dalawang buting ustad na kung saan kami po bilang mga Muslim ay naniniwala kay Jesus Christ. Siguro yung tinutukoy nila ay yung naniniwala dahil sa pagsamba. So sa ganung pagsasabi nila, yun ang tinatanggi natin. Hindi tayo naniniwala kay Jesus Christ bilang Diyos. Pero pagdating sa sugo, propeta, doon tayo naniniwala bilang mga Muslim. Na naalala ko sa isang ayat ng Quran, sinabi ni Allah, sinabi doon ni Jesus Christ, qala inni abadullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Na kung saan sinabi doon ni Jesus Christ, napakaliwanag sa pagpapaliwanag niya sa kanyang sarili, ang sabi niya, tunay na ako ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa atin bilang mga tao, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, ay magiging kabilang tayo sa alipin ni Allah. At sinabi doon ni Jesus Christ ay pinagkalooban niya ako ng kasulatan. Anong kasulatan yung pinagkalooban ni Jesus Christ? Ito yung tinatawag nating Injil o Ebanghelyo, na kung saan ay kabilang sa mga revelasyon na ibinaba sa kanya ng Panginoon. At kanusunod nun, sinabi ni Jesus Christ bilang paglilinaw sa mga tao, wa ja'alani nabiyya. At ginawa niya akong kabilang sa mga propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala siyang pinakaiba kay Moses, kay Abraham, kay Noah, kay Moses at iba pang mga propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun lang po si Jesus Christ. Siya po ay alipin, siya po ay pinagkalooban ng kasulatan at hindi po siya higit sa isang propeta lamang na isang tao. So hindi po siya isang Diyos. Bagos malinaw doon na siya ay alipin na tao at propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inshallah stad, baka may dagdag
2: kayo. At saka sa Biblia mismo, di ba, nabanggit sa John chapter 14 verse 28 na ang Ama ay higit na ang Ama ay higit na nakakahigit sa akin. Kumbaga, doon ay pinapakita pa lang ni Jesus na ang Ama ay higit na mas dakila kaysa sa kanya. Kumbaga, ang Panginoon, kasi ang pagsabi kasi ng Ama, ito ay parang ano lang, kumbaga yung pagsabi mo ng anak ka ng Panginoon, ito ay bilang titulo lamang.

0: Diyos din tayo.
1: Mm-hmm. Subhanallah.
0: Diba? So, ito yung dapat maunawaan ng ating mga kababayan na si Jesus ay naparito upang iparating kung sino ba talaga ang tunay na dapat sambahin at hindi siya.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kasi makikita natin na siya ay sumamba, siya ay nanalangin, siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights bilang pagsasakripisyo niya sa kanyang Panginoon. So ito ay patunay na si Jesus na aming pinaniniwalaan at si Jesus na kanilang kinikilala ay walang pagkakaiba.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagkakaiba nga lang ay binigyan nila ng binigyan nila ng isang katangian na hindi para sa kanya at yun ay ang pagiging Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Okay? At para sa kaalaman din ng ating mga kababayan na naniniwala kami kay Jesus na siya ay nakabuhay ng patay, nakapagpagaling, yung bulag, nakakita. Pinaniniwalaan namin ito sa Islam kasi ganun din ang kwento, ang history ni Jesus sa Islamic side. Okay? So, yun ay hindi namin itinatanggi at ang problema, tandaan natin na si Jesus ay hindi makakagawa ng anumang himala kasi ganyan din ang binanggit sa Biblia, liban na lamang kung ano ang ipinahintulot ng Panginoon sa kanya. So, yun yung aking may dadagdag. Alhamdulillah.
1: Ustad, baka may dagdag, Ustad.
2: Mashallah, napakalinaw siguro, no? At isa siguro sa madadagdag natin dito, yung pamaraan. Ang pamaraan na sa kung saan na binanggit ng propeta alayhi salatu wasalam, ano ang sabi niya? Kami ay magkapatid. At ang lahat ng mga propeta ay isa lamang relihiyon. Ano yung iisa doon? Pamaraan na pagkakilasa nag-iisang Diyos. Pag sinabing nag-iisang Diyos, nag-iisa lang talaga. Hindi pwedeng maging dalawa o tatlo. Kasi tingnan mo, kung ang Diyos ay marami, ano na ang mangyayari? Magkakagulo. Kahit yung mensahe ng katotohanan ay may kontra-kontra. Bagkos, nagpakilala, ha? Kukunin mo natin. Kasi nabanggit yun na ito, nagpakilala ang totoong Diyos doon mismo sa naunang kasulatan. Buksan natin yung numbers, 23 verse 19. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Ano ang sabi ng Panginoon? Ako ang Diyos, hindi ako tao.
0: Yun,
2: o hindi ako anak na nagkakamali, nakakalimot. Tingnan mo yun. So sa ganito, ano ba ang sinabi ng Quran dito? Lam yalid, walam yulad. Napakaliwan.
1: Mashallah.
2: Isa, Ibnu Maryam. Minsahiro ng Allah.
0: Yes.
2: Kung ang Islam ay nilalagay lamang ang mga propeta sa tamang kinalalagyan. Kaya nga isa sa anim na halian, pananampalataya natin, pangatlo doon yung paniniwala sa mga propeta.
1: So,
2: maliwa, ano na siguro yun, Ustad, dagdagan mo na lang.
1: Masha'Allah.
0: Saka rin, Ustad, madugtog ko lang kasi nabanggit niya nga, magkakaroon talaga ng problema kapag dumami ang Panginoon. Imagine na lang natin dito sa Pilipinas, kung dalawa yung presidente,
1: magkakagulo.
0: Ito nga yung presidente natin tsaka vice presidente natin, hindi nga nagkakasundo eh. Paano kung dalawa pa yung presidente, di ba? So ganun din. Kasi ang bawat isa magkakaroon ng kanyang kagustuhan, ng kanyang desisyon, so doon magkakaproblema. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon. Nag-iisa lang ang Panginoon, literal na nag-iisa, hindi isa na naging dalawa, isa na naging tatlo, o tatlo na naging isa, dalawa na naging isa, kundi literal na nag-iisa lamang talaga ang Panginoon. So yun, ang gulo nila.
1: Masha'Allah. So inshallah, doon na siguro tayo sa pangalawang haka-haka din ng ating mga kabayan na kung saan ay para bagang ganun ang tingin nila sa pananampalatayang Islam. Na sinasabi nila na totoo ba na dito sa Islam ang mga kababaihan ay mamababa ang mga dignidad at mga inaapi sa ating pananampalataya. So inshallah, sasagutin natin ito para maging malinaw sa ating mga kababayan.
0: Okay. Una sa lahat, ang Islam ay dumating upang itaas ang karangalan din ng ating mga kapatid na mga kababaihan. Kasi kung bubuksan o bubuklatin nila ang history, okay, ay makikita nila na ang mga kababaihan noon ay walang halaga. Sila ay parang bayarin, sila ay parang itinuturing na parang hayop.
1: Okay? Subhanallah.
0: So kung gustong pagsamantalahan, pwede mong gawin at wala kang kaso. So ganun ang naging sitwasyon ng kababaihan sa bago pa dumating yung Islam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay? Gayun pa man, hindi nagsimula ang Islam kay Propeta Muhammad. Okay? Kumbaga, ipinagpatuloy lang ng Propeta Muhammad kasi kinalimutan o kinaligtaan at tinalikuran na ng karamihan sa mga tao yung Islam na siyang sinimulan o

0: nagsimula pa doon kay, sa panahon ni Propeta Ibrahim o kay Propeta Abraham. Okay. So, gayon din, ang mga kababaihan noon ay halos nililibing nila ng buhay.
1: Allah.
0: Dahil sa kahihiyan at pabigat sa lipunan. Okay? So, ganun nila itinuturing. Pwede nila itong i-research, pwede nila itong hanapin sa Google. Okay, na para mapatunayan natin na itong sinasabi natin ay hindi lamang gawa-gawang kwento. Okay? At isa pa, ang kababaihan, nung dumating ang pananampalatayang Islam, binigyan ito ng karangalan. Binigyan ito ng karapatan. Kasi noon, ang kababaihan walang karapatan. Kapag ang kanilang mga magulang ay namatay, hindi sila pwedeng mag-angkin ng anumang pamana. Okay? Hindi rin sila pwedeng magsaliksik ng kaalaman. Pinagbawal sa kanila yun noon kasi para sa kanila, dapat lang sila nasa loob ng bahay. Para lang sa kanila, parang aliwan lang. Okay, so ganun itinuring yung mga kababaihan noon. So wala silang karapatan. At kapag sila ay, abang sila ay nabubuhay, hindi sila pwedeng mag-angkin ng anumang bagay. Nasasabihin na ito, pagmamayari ko. Wala silang pagmamayari noon. Pero nung dumating ang Islam, ay binigyan ito ng halaga. Okay? Actually, kaya nga kita mo ang mga kababaihang Muslim, makikita natin balot na balot, meron pang yung tinatawag na literal na nakanikab na matalang ang nakikita. Okay, matalang ang nakikita. Kasi bakit? Kasi ganito iningatan ng Islam ang ating mga kababaihan upang hindi bastusin. Tingnan niyo mga kababaihan ngayon, nire-rape. Kasi bakit? Ang suit kasi, na nagiging dahilan upang ang mga kalalakihan ay matukso. Ngayon kapag natukso, may nangyaring masama sa babae, okay, hindi naman natin inaano. Kasi ang problema kasi dito, ipinarating ang mga kautusan, okay, kita ninyo si Maria, diba, si Virgin Mary, takip na takip din. Paano kaya kung mayroong gumawang isang revolta na Virgin Mary, tabiya, at ang kasuotan ay katulad ng kasuotan ng mga kababaihan ngayon.
1: Diba?
0: Ano to, kawalang hiyaan. Okay? So, ganito ipinakita ng Islam kung gaano kahalaga ang mga kababaihan. Higit pa, kahit na namatay na yung isang babae, imagine, kapag ang lalaki kasi kapag namatay, tatlong tela lang ang ginagamit na pambalot. Pero sa mga kababaihan, ilan? Lima. Okay, upang masigurado na balot na balot yung babae. At hindi pwedeng kahit sino ng lalaki na lang ang pwedeng magbalot doon o maglinis sa katawan ng babae na namatay. Kailangan pamilya niya o kaya yung asawa niya. Binigyan pa rin siya ng privacy. Okay, ganito ang pinahalagahan ng, kahit nga sa atin sa Islam, hindi rin natin pwedeng hawakan yung babae pag hindi natin asawa eh. Okay? Ganito pinahalagahan ng ng Islam ang mga kababaihan. Okay? Ang kababaihan sa Islam ay parang perlas. Okay? Parang perlas. Ganito, mahirap sisirin, mahirap kunin sa ilalim ng karagatan. Okay? So, ganun po, mali yung sinasabi nila na ang mga kababaihan ay walang halaga sa Islam. Tsaka isa pa na binabato nila sa atin kasi na dahil yung mga lalaki kasi nag-aasawa ng higit sa isa. Parang sa tingin ang tingin nila rito ay parang pang-aapi sa mga kababaihan. Okay? Pero hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoon kasi ang Panginoon ang nagpahintulot kahit sa Biblia. Ang mga propeta ay nag-asawa ng higit sa isa. Okay? Ang mga propeta ay nag-asawa ng higit sa isa, si Solomon nga umabot pa ng 700. Okay? So ang sasabihin naman nila kasi ano 'yon, mga dating kasulatan 'yon. Okay, pero dapat nilang alamin at tandaan na si Jesus ay hindi na parito upang baguhin ang mga naunang kasulatan. Binanggit 'yan mismo sa Biblia. At ganoon din ang Islam, si Muhammad ay naparito hindi upang baguhin ang mga naunang kasulatan, kundi upang iparating at linawin sa mga tao kung ano yung dating kasulatan.
1: Mashallah.
0: At 'yun ang dapat isa katuparan kasi bakit? Halimbawa, maraming mga lalaki nagkunyari galit pa sa duwaya yung ganyan, yung pag-aasawa ng higit sa isa, pero makikita mo may kabit. So ano ang mas masahol? Yung halal o pinahintulutan ng Diyos
1: legal.
0: Kayo ay legal. O ikaw na may legal na asawa tapos nagkabit ka.
1: Banana.
0: Okay? Mas masama yun. Okay? Pero yung pag-aasawa mo ng dalawa, tatlo o apat, ito ay legal. Ngunit meron yung kondisyon, Ustad. Diba? Meron itong mga kondisyon sa Islam. Kaya ang Allah ay nagsabi, فَانْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Tanging Islam lamang ang nag-utos na mag-asawa lang ng isa kung ikaw ay takot. Kung ikaw ay walang kakayahan, kung hindi mo kayang maging makatarungan, mag-asawa lamang ng isa. Ikaw ba, Ustad Isidro? Ilan na ba ang asawa mo?
1: Isa pa lang siya kaya hanggang
0: ngayon. Isa pa lang, di ba? Hindi tayo pwede mag-asawa na lang ng basta-basta na liban kung kaya mo. Di ba? Ako, kung kaya ko talaga, walang why problema. Kung kaya natin maging makatarungan sa dalawa, sa tatlo, sa apat, walang problema eh. Pero ang problema, kung hindi mo kayang maging makatarungan, okay, sa pagitan ng, alimbawa, kagaya nung sinasabi nga natin ng, ano, ng ibang scholars natin, na kapag yung isa binigyan mo ng bag, kailangan ganun din sa isa. Para hindi magkaroon ng tampuhan, bakit siya lang ang meron. Pero kung hindi mo kayang maging ganun, okay, wala kang sapat na financial, wala kang sapat na lakas, hindi ka pwede kasi ito ay pang-aapi talaga sa kababaihan. At ito ay may hatol dito ang pananampalatayang Islam. At pagdating sa kabilang buhay, yung tao na hindi naging makatarungan sa kanyang asawa, ay parurusahan ng Panginoon. Okay? So, para sa kaalaman ng lahat, ang Islam ay nagpahalaga ng matinding pagpapahalaga sa ating mga kababaihan. So, inshallah, kung may maidugtong ang ating mga buting guro, inshallah, falyatafaddal.
2: Masyaallah, masyaallah. So, yung tanong, ang Islam ba daw ay nag-utos ng hindi pagbigay ng tamang pagkakilala o pag-ano sa mga kababaihan. Ibalik ko ang tanong sa kanila. Kasi bakit na lamang ba nakatutok tayo sa mga Muslim?
0: Yun.
2: Diba? Pero bakit hindi natin, kasi ang katotohanan, yung katotohanan minsan, makikita natin o malalamin through history itself.
0: Yes.
2: Magsasalita ang history, katotohanan. Bakit hindi natin i-research yung kauna-unahang babae sa time ng Propeta Ali Salatu Wasalam na pinatay?
1: Subhanallah.
2: 13 years ang Propeta Ali Salatu Wasalam nagdaawa sa Makkah. Anong ginawa sa kanya? Pinagmulupitan. Ang unang babaeng nagtanggol sa kanya, nasabi nila wala daw ano, ang si Khadija radiyallahu anha, meron na siyang meron na siyang dating asawa, ngunit inasawa pa rin siya ng Propeta Ali Salatu Wasalam. Yun ba yung anuhin natin? Pangalawa, yung kauna-unahang minasakir.
1: Subhanallah.
2: Na babae na tumanggap ng la ilaha illallah. Sino yon? Di ba? Si Sumaya, binti Kayat. Anong ginawa nila? Pati yung kanya ay tinuhog. Subhanallah. Tapos sabihin natin ano, tingnan mo. Ano pa? Kababaihan kung saan ano ang sabi sa hadith ng Propeta Ali Salatu Wasalam? Sa paanan ng iyong nanay, kung hindi ito ano, paanan ng matatagpuan mo ang paraiso.
1: Allahu.
2: Tatlong binanggit, paano mo, sino yung unang pakikisamahan ko? Umuka. Tatlong kababaihan. Si Maryam, alayhi salam. Ano ang inutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Kung ito ba ay pag-ano sa kababaihan, di ba? Ano, ya Maryamu, sabi ng Allah subhanahu, ya Maryamu, uknuti li rabbiki, wasjudi, warka ima'rakiin. Ya Maryam, sundin mo ang iyong Panginoon. Tingnan mo, napakalimang, sundin mo ang iyong Panginoon. At magsujud ka, at magruko ka, kasama ng mga nagruko. Subhanallah. Tingnan mo, at sa time, kung anuhin natin ngayon, kita mo, tanging ang Islam lamang ang nangangalaga sa kababaihan. Bakit? Tingnan mo, bago pakasalan ng lalaki ang babae, kailangan meron siyang kakayanan. Tingnan mo, saan ka ba makakita? Tingnan muna, unang-una, malakas ba ang iyong pangangatawan? May tama ka bang ano? Sakto ba yung iyong pag-iisip? Kaya nga naman, ang isa sa mga ano, sabi ng ating mga ulama, yung binibigay, tinatawag nila, sabi nila, binibili daw yung mahar.
1: Oo, subhanallah.
2: Ibig sabi ng ating mga ulama, ito ay nagpapakita lamang na kaya mo nang magbigay. Ibig sabihin, kinukuha mo na yung responsibilidad ng babae. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng itulak na magtrabaho kung ayaw na.
1: Yes.
2: Ang babae ay wajib sa lalaki na bigyan ka agad siya. Kasi pag hindi bibigyan, magkakasala. Hindi mo pwedeng itulak ang iyong asawa na magtrabaho o mag-abroad. Sa Islam, pinangalagaan ang kababaihan. Tingnan mo, sabi kanina Ustad, kapag binalot na matay ang isang Muslima sa Islam, hindi siya pwedeng hugasan ng lalaki. Maliban ang kanyang asawa. Tingnan mo yun. At ang maghugas sa kanya ay mga babae. Hindi rin pwedeng makita yung kanyang anong basilang bahagi katawan. At hindi mo pwedeng pagsabihan. Ganun pinahindulot, pinahalagan ng Islam. Kahit kung paano mo siya tinuring na siya ay buhay, irespeto mo siya hanggang sa kanyang kamatayan. Subhanallah. Di ba? Tingnan mo yan. At sa Islam, tinuring ang kababaihan, yung sabi ni Ustad, parang gold. Ngayon, pag bumili ba tayo ng gold, pwede ba nating ilagay lang doon sa ano, kung saan-saan lang? Hindi. Tinatago natin yun. Ganun sa Islam, itatago mo ang pinaka-importanting bagay. Kaya naman tingnan mo, kung ikumpara natin, pinakamaraming prostitusyon saan? Number one, China. Mm-hmm. Pangalawa, Amerika. Mm-hmm. Ang Pilipinas, pumasok na. Mm-hmm. Para malaman natin.
1: Oo.
2: Dahil bakit walang batas na nagprotect, walang ano, ang reliyon na nagprotect na sa kundi ang Islam lamang. Mm-hmm. Subhanallah. So, ito ay dapat inshallah ay anuhin natin, no? Sa pinapayo ko sa mga nagsasabi ng ganito, wag natin anuhin ang ating puso at damdamin kasi bakit? Hindi natin masumpungan ang katotohanan. Mag-ano tayo, buksan natin ang ating puso at isipan, mag-research tayo. Mm-hmm. Okay? Hada wallahu alam.
1: Masha'Allah, masha'Allah. So, sana nabigyan ng linaw yon ng pagkaliwanag ng ating mabuti. Ustad, kung saan mabago ang mga haka-haka ng ating mga kababayan, kung saan palagi na lang natin ito naririnig ng mga sinasabi nila na yun nga, na yung mga kababaihan sa atin ay binibili, yung mga kababayan sa atin ay pinaglalaruan. Subalit ngayon, naging malinaw sa inyo, narinig ninyo sa harap ninyo na kung saan nilinaw na ating buti ustad na ganun pala kahalaga, ganun pala tinataas ang mga kababaihan sa Islam, na sinasabi nga ng isang sheikh, na sinabi niya na ang mga babae ay para sa ang diamond na habang tumatagal ay mas lalong nagmamahal ang kanyang balyo. So ganun ang pagpangalaga ng kababaihan sa pananampalatayang Islam. So kasunod nito, isa rin sa mga haka-haka ng ating mga kababayan na sinasabi nila, dahil sa active tayo sa pagpapalaganap ng Islam, pinipilit daw natin ang mga hindi Muslim para yakapin ang pananampalatayang Islam. So inshallah, mabigyan natin ito ng paliwanag para maunawaan at maintindihan ng ating mga kababayan, inshallah.
0: So muli, tayo ay mga dating Kristiyano. So sino sa atin, kaya dito tatlo, no? Mm-mm. O sa mga kapatid natin, mga balik Islam, ang pinilit sa pagyakap sa Islam.
1: Mm-mm.
0: Wallahi, ha? Walang pumilit sa amin. Mm-mm. Ito ay kung bakit namin niyakap na ang Islam nang dahil sa sarili naming kagustuhan.
1: Mm-mm.
0: Yung mga ibang Kristiyano ngayon, tabiya, kung bakit naman sila naging Kristiyano, hindi dahil sa kagustuhan nila eh. Kundi dahil sa yun na ang kinamulatan nila.
1: Mm-mm.
0: Dahil ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga ina, ay Kristiyano na. Okay, so pinanganak silang Kristiyano, so naging sunod-sunuran na lamang
1: kinagisnan.
0: Sila kung ano ang kinagisnan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pero kung tatanungin sila, pinili mo ba talaga? Hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi pa sila nagkaroon ng oras upang aralin yung mga religion. Mm-hmm. Tapos pagkatapos, pipili.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya nangyayari, parang nagiging one-sided sila. Kasi tayo, bago tayo umakap sa Islam, inaral muna natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Ako, dumating yung time sa sitwasyon ko na bago ko yakapin ng Islam, sinisiguro kasi dumating ang Islam sa akin 2013.
1: Mm-hmm.
0: Niyakap ko ang Islam 2014.
1: Mm-hmm.
0: Sa loob ng isang taon na yon, yung pagitan na yon mula nung dumating ang kaalaman sa akin sa patungkol sa Islam, pinag-aralan ko ng mabuti. Kasi baka mamaya pagsisihan ko.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ako talaga noon, galit ako sa mga Muslim eh.
1: Mm-hmm.
0: Ako pa naman, nalaking Quiapo. Tapos, lagi namin kaaway yung mga Muslim sa Quiapo, mga kabataan noon.
1: Mm-hmm.
0: At that time, year 2011, 2012, mga ganyan, panahon ng mga gangster yan.
1: Mm-hmm.
0: So kung dayo ka, kung hindi ka agarito, mababanatan ka, mm-hmm. masasaktan ka. So may mga ganong sitwasyon noon. Okay? Mm-hmm. So madalas naming nakakasalamuha ay yung mga Muslim na mga kabataan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So kung titingnan, lumaki akong galit, may galit din talaga sa mga Muslim noon.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung time na ako ay naparatingan ng pananampalatayang Islam, na-realize ko na hindi pala lahat ng ipinanganak din na Muslim ay Muslim.
1: Mm-hmm.
0: Kasi magiging Muslim lamang ang isang tao kapag isinabuhay niya ang turo ng Islam.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kautusan ng nag-iisang Panginoon, mm-hmm. ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kung hindi siya susuko, hindi siya susunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon, kahit na ang tatay niya Muslim, nanay niya ay Muslim, ang pangalan niya Muhammad o Umar, hanggat hindi niya isinasabuhay ang Islam, hindi siya matatawag na Muslim. Muslim, maaaring Muslim siya sa salita, pero sa paningin ng Diyos, siya ay hindi Muslim. Okay? So, yun ang dapat nilang malaman. Nung time na ako ay hindi pa Muslim, nung na-realize ko na ganun pala ang Muslim. Ibig sabihin, yung mga nakakaaway ko pala noon, hindi pala yung mga Muslim. Maaring Moro sila.
1: Mm-hmm.
0: Moro. Kumbaga, pinanganak silang Muslim pero dahil sa sila ay, kasi sa Islam, kasi isa sa turo ng Islam, la darara wala dirar.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, hindi ka pwedeng magpapinsala at hindi ka pwedeng maminsala.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka pwedeng mang-api. Mm-hmm. Kasi isa yun sa pinakamalaking inutos sa ating sa pananampalatayang Islam, falatazala mo. Huwag kayong magdaya, huwag kayong manloko, huwag kayong mang-api. Kaya pag may mga taong gumagawa dito na Muslim ko, no, hindi sila ang Muslim. Kasi ang tunay na Muslim ay yung sumusuko, tumatalima, sumusunod sa nag-iisang Panginoon. Ha? At yun ay ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So, mula nun, ay na-realize ko na ako pala ang may mali. Naging judgmental ako sa mga Muslim. At that time, pinag-aralan ko ng maigi at hanggang sa tinanggap ko ang pananampalatayang Islam na walang pumilit sa akin.
1: Masyaallah.
0: Okay? So, yun ay makatotohanan kwento kasi yun ay mismong galing sa based sa aking sariling experience. So, inshallah, madugtungan ng ating mga ustad.
1: Masyaallah, ustad.
2: Masyaallah. Napakaganda ng ano, siguro ano na yan. Subhanallah. Bakit daw pinipilit? Mm-hmm. So, may mali ata ditong pagkakaintindi. Ito pa lang ha. Pasensya doon sa nagano. Kunit ang katotohanan. Ang tanong, ibabalik ko sa iyo.
1: Oo.
2: Bakit sa Islam, bago natin, isa sa at utos kaagad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, merong takid na kaagad yun. La ikraha fiddin.
1: Masha'Allah.
2: Sa Islam, walang sapilitan sa pananampalataya. Tingnan mo.
1: Malinaw.
2: Ngayon, kung atin ibalik sa nagtanong, di ba't dapat yung pinilit, yung bininyagan na wala pa siyang tamang pag-iisip? Hindi niya alam. Kasi bakit? Sinabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, eh ano na lang natin, mamin mauludin yuladu alal fitra. Pabawaho. Ganun na lang. So, ang lahat ng isinilang ay nasa ilalim ng pitra. Tingnan mo, pitra. Ibig sabihin, paniniwala sa nag-iisang Diyos.
1: Likas.
2: Ngunit, ibig sabihin ito, sa madaling, para maintindihan natin, lahat pala ng sinipunan ng magulang ay naniniwala na sa nag-iisang Diyos.
1: Allah. Yes.
2: Diba? Yun ang fitra. Paniniwala natin sa nag-iisang Diyos. Kahit sino mang tanungin mo, sino ang yung Panginoon? Isa lang. Ang Diyos. Ang Diyos. Ngunit, sabi ni Propeta alayhi salatu wasalam, bilang patunay. Ngunit nung nilabas na ang bata, ay dinala na siya ng kanyang magulang sa simbahan. Ang tanong, nung dinala ba tayo ng ating mga magulang sa simbahan, nagtanong ba tayo, Nay, bakit dadalhin mo ako sa simbahan? Anong Nay, anong yung Kristiyano na to? Samantalang ikaw ay nakumikilalan, pinanganak ka na nasa pitra na eh, paniniwala. Ngunit pagdala sa simbahan, ano ang sabi ng pari? Bautismo ang tawag dun. Kasama yung mga sakristan.
0: Yes.
2: Sumasagot sila ng amin. Ano ang sabi ng pari? Sa ngala ng Ama, ayun na. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, simula sa araw na to, Jerwin ay isa ka ng Kristiyano. O ano ka pinanganak ngayon? Tapos ngayon, nung pinanganak namin ng Islam, na hindi kami pinilit, bagkus tinanggap namin ang katotohanan. Katotohanan kung saan, ito ang katotohanan na hindi lamang pang mundo, kundi pang kabilang buhay. Kasi doon tayo susuriin, mananagot tayo doon. Hindi tayo nilikha dito upang gumagawa-gawa lamang ng kung anong pagsamba. Kailangan merong basihan. Merong dalil, merong basihan na galing sa itaas at galing sa mga propeta. So, yun siguro ay sapat na yun upang maintindihan nila na ang Islam ay hindi kailangan ng tagasunod. Yes. Dito lang eh, ilang sikta ng Kristyanismo, mga sikta dito na nagrehistro sa department, ha? Ilan? Kulang 4,000.
0: Dami.
2: Walang taksyon. So, tanong, sino yung may-ari ngayon ng mga malalaking eskwelahan, mga pari? May pag-ari ba ang mga Muslim? Marami na ang mga Muslim. Nasa 16 million na ata eh. Tingnan mo. Tayo dito, wala namang nagbayad sa atin eh. Walang libre lahat. Hindi tayo naningil sa bus or sa anumang mga ano tayo. Kasi bakit? Doon mo malaman ang katotohanan. Sapagkat ang reliyong Islam, ito ang reliyong ng mahirap. Reliyong mahirap. Bakit? Pinanganak tayo, kung wala tayong pera, okay lang. Samantalang doon, pinaghandaan ng Christmas Day, birthday, lahat-lahat. Ano ang hinanda natin sa ano, sa Yawmil Akhir, tinatawag na Judgment Day, anong hinanda natin? Samantalang ang Islam, sinakop niya lahat, hindi lamang dito sa dunya nito, wapil akira, kundi sa kabilang buhay. Okay, so yun na lamang siguro, at yung oras, 10 minutes na lang.
1: So, inshallah, mabahaba pang ano yan, inshallah. Yun, naway naging malinaw yun sa mga kababayan natin. Kumbaga, baka na mali ninyong pag-unawa yung mga pagpapabahagi namin sa inyo ng pananampalataya ng patungkol sa pananampalataya ng Islam. Ito po ay hindi po pagpipilit. Ito po ay bilang pagpaparating namin sa inyo ng mensahe ng Islam. At ito ay hindi ito basta lang na parang pinipilit namin kayo. Ito ay pagmamalasakit. Ito po ay pagpaparating namin. Sabi ni Allah, wa ma'alayna illa al-balag. At hindi, wala kaming ibang hangarin dito, kundi iparating naman sa amin, sa inyo yung mensahe na galing sa amin, at nasa sa inyo na po yun kung tatanggapin ninyo hindi. Hindi po namin kailanman kayo pipilitin. So, yun po ang kagandahan ng pananampalatayang Islam. Kasi yun sa atin, sa araw ng paghukom, napsi-napsi tayo. Yung sarili natin, tayo ang magliligtas. So, ganun pa man, sana huwag kayong mag-isip agad ng masama na hindi na kayo makinig sa Islam kasi pinipilit kayo. So, ito po ay magkaroon naman po tayo ng tinatawag na pagiging malawak ng pag-iisip, na alamin natin kung ito ba ay katotohanan, ito ba ay haka-haka na ganun niya sa pagkakaakalan mo, o ito ba ay talagang makakapagligtas sa atin sa huling araw. So, inshallah, baka pwede pa tayo makapasok ng ano, o magbigay na tayo ng mga
0: katanungan.
1: O mga katanungan siguro, o mayroong
0: batiin natin yung mga taga-subaybay natin.
1: Okay, okay. So, okay, inshallah, di tayo nakabati kanina. So, binabati natin ang ating mga kapatid, mga kababayan dito sa part ng Numansia, dyan sa Nur Ala Village, yung mga kapatiran natin, mga Maranaw dyan. Salamu alaikum. Dito sa Kalibo, sila Pres Wahab, sila Vice Angay, sila yung asawa ni Imam Robin na palaging nakikinig sa atin sa radyo. Dyan sa ang aking asawa at mga anak na nakikinig din sa atin ngayon, mashallah. At ang ating mga kapatid na mga balik Islam dyan, sila Abdullah Malbas at ang kanyang mga pamilya. At syempre binabati rin natin ang mga kapatiran sa Boracay, sa Naba, sa New Washington, sa Pinamukan, sa Kawayan. Ay lahat yan ay binabati natin ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. At ang ating mga tagapakinig, syempre live na nanonood sa atin ngayon, sila Sister Annalisa Espino na isang balik Islam din niya ngayon na isa ibang bansa. Assalamualaikum sis, nawa ay malapit-lapit na yata yung uwi mo, mashallah. Nawa ingatan ka ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa mga digmaan dyan na nangyayari dyan ngayon sa ibang bansa. Ganon din ang ating Sheikh na si Abu Zainah, o si Sheikh Nur Hassan Abdullah Ilyan, na kung saan sinabi niya, mashallah, barakallahu fikum. So, wafika, barakallah ya Sheikh. Alhamdulillah, nawa ay pangalagaan ka ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala at tanggapin lahat ni Allah ang ating kunting ambag sa umma na ito sa pamagitan ng pagdadaawa. At yun din, binabati natin ang asawa ng ni Ustad, na si Ustad Rima Baiz. At so, binabati din natin sila Sister Ilami. Sa ngayon, nasa ibang bansa din sila, mashallah. At yan din, binabati natin ang ating mga brother na taga-Madalag, si Brother Abdurrahim. So inshallah, mayroon pa tayong tatlong minuto, ay siguro magbigay tayo ng panghuling mensahe sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin. Inshallah, Sadaya, ikaw na lang muna, inshallah.
0: Unang-una ay ating binabati ulit ang ating mga kapatid at ang ating mga ibang mga asatid, mga guro na sumusuporta sa atin, at ganoon din sa ating mga ikhwa, sa mga ating kapatiran na sumusuporta sa ating da'wa, sa ating pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, at sa ating pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak na patuloy na umuunawa sa ating mga ginagawa, kahit na itong ginagawa natin ay wala tayong nakukuwang anumang material na bagay, kasi lahat ito ay voluntary, lahat ito ay kanya-kanyang bulsa ang ginagamit natin upang ipalaganap ang Islam. Hindi tayo humihingi, hindi tayo, wala tayong hinahangad na anumang makamundong bagay. So sa kabila noon, kahit meron tayong pananagutan sa ating pamilya, obligasyon, ay inuunawa nila yun upang may palaganap lang natin ang pananampalatayang Islam. Naway gantimpalaan at biyayaan pa sila ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng matinding pagtitimpi o sabar. At ang payo natin sa mga kapatiran natin at sa mga kababayan natin, muli, huwag nating bigyan o huwag natin lagyan ng limitasyon ang ating kaalaman, dahil ang kaalaman ay lubhang napakalawak. Ang kaalaman din ay magsisilbing kapangyarihan at lakas natin. Kaya aralin at saliksikin natin ang mga relihiyon, ang Islam. Kasi kami mga Muslim, kahit na Muslim na kami, patuloy pa rin kami nag-aaral ng mga relihiyon. Okay, hindi lang patungkol sa relihiyong Islam, pati ang relihiyon ng mga Christianity. Kaya kung mapapansin ninyo mga kababayan, ay mayroon kami mga binabanggit ng mga bersikulo, mga history, kasi pinag-aaralan namin ito. So yun lang, alhamdulillah.
3: Mashallah, Barakalawik, mashallah. At siguro sa panghuli, unang-una, no, pagkatapos kong pasalamatan, dakilain ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, at of course maguli ay gapasagamat ako kinyo tanan sa suporta ag sa mga kapatiran ng mga Muslim na banggit na ni Ustad Jamal. Siguro sa isa sa hiling ko sa mga Muslim na sana ay suportahan natin yung da'wa, sapagkat ito yung magkakaroon ng magandang impact ito kung maipakita unang-una yung kilos, okay? At maipakita natin sa kanila kung ano ba talaga yung aral ng Islam. Okay? Yung pangalawa ay doon sa mga, siyempre may mga pamilya tayo na hindi pa Muslim. Unahin natin yon, okay? So yun ang hinihiling bilang pagmamahal, ang totoong pagmamahal ng iyong kapitbahay, yung anak, ay yung makasama kayo sa paraiso.
1: Paraiso.
3: Okay? At yun din ang hiling namin sa mga kababayan, lalong-lalo dito sa Aklan, kasi isa yan sa, nakakasalika tayo minsan ng masakit. Pero minsan ang masakit dahil yun sa pagmamahal. Katulad, diba, kapag ang magulang nga, pag nagalit, pinapalo eh. Siyempre kami, minsan ginagamit minsan namin yung salita upang maaring itong gamitin ng taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala upang pumasok, alamin ninyo ang pananampalatayang Islam. At sa muli, abangan nyo aming sunod na ano, dahil kinulang talaga ng oras, inshallah. So sa gustong mag-aral, okay? Anuhin natin, Muslim o non-Muslim, welcome po. Libre na namin lahat ng pagkain. Kung ano man kaya ng ating mga ustad, walang problema. Basta, welcome kayo lahat. Upang ano man, wala itong ang Islam walang pinipili, matanda man, babae, mayaman ka. Ano man ang iyong katayin, hindi namin, hindi yan inaano ng Islam. Maliban lamang sa kung gusto ninyo ng katotohanan. Kasi ang gusto ng Islam, anuhin natin yung katotohanan. Diba? So yan ang ano ko, na sana ay huwag tayong magsawa na suportahin to, makinig, ha? Damhin ang mensahe ng Islam. Eh, Ustad, siguro hanggang dito na lamang dahil yung oras natin ay paiksi na ng paiksi. Parang buhay natin din eh.
1: Okay. Barakallahu fi. So, inshallah, bilang mayroon pa tayong 3 minuto, gusto ko rin batiin ang ating Sheikh na si Sheikh Gabriel Taratanto, si Ustad Jamil, Tumaranga na ngayon, ay doon sila ngayon sa Capiz, na umatin sila ng sasalampulis sa SPAG doon sa summit. So, pauwi na rin sila, nawa'y pangalagaan kayo ni Allah sa inyong biyahe pabalik. At yun din, gusto natin batiin ang ating kapatid na si Ustad Abdurrahman Tarosan na sa Boracay ngayon, na medyo busy ngayon. So balit, inshallah, darating din ang panahon na makasama natin ulit siya. At syempre, ang ating matagal din na nakasama dito sa da'wa rin sa probinsya ng Aklan, na walang iba kundi si Ustad Abdul Karim o Nestor Bunjibod, mashallah, na ngayon ay nasa Rizal, na inshallah ay kontakan lang, na inshallah ay matuloy ang mga pangarap namin na magkaroon ng Islamic Center at mga aktibong mga proyekto para sa Islam. Amin. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating sister na kung saan simula pa noon hanggang ngayon na todo suporta sa ating da'wa o sa ating ganitong mga programa, na walang iba kundi si Sister Philbita o si Sister Diding Arindig. So nawa ay pahabain pa ni Allah ang iyong buhay na puno ng mga pagsamba at mga kabutihan. So siguro hanggang dito na lang, nawa ay nakapulutan ng aral, at yun nga ang sabi ng ating buting ustad sa mga tao na gustong mag-aral ng Islam, bukas po ang page ng Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan. Pwede po kayong mag-chat o mag-PM doon sa mga gusto pang humingi ng mga babasahin ng aklat patungkol sa pananampalatayang Islam. Libre po yon, pwede naming ibigay sa inyo basta't malalapit lang kayo dito sa Aklan. At sa mga gusto nila talaga nilang pumunta ng face-to-face na makausap ang Muslim, open po ang masjid natin sa Kalibo dyan, sa Ugyo ng Street, Kalibo Aklan. Yan po ay libre din po ang mga pwedeng kung anong mapagsaluhan natin. Importante ay mapag-usapan natin ang ating pananampalataya. So inshallah, hanggang dito na lang ay dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamagitan nito ay maraming magabayan, at dalangin din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na humaba pa ang programang ito at mas marami pang malinawan sa pananampalatayang Islam. At higit sa lahat, dalangin natin kay Allah na tanggapin niya ang ating munting ambag para sa da'wa o para sa pananampalatayang ito. Allahumma amin. So hanggang dito na lang, ako po ang inyong kapatid, kababayan Jamal Isidro.
0: At ako naman po ang inyong kapatid na si Ahmad Rasul.
3: At ako naman ang inyong kapatid na si Abdurrahman.
1: At ito po ang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan.
0: Kabilis lang.
1: Bilis na sa oras.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
0: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguitbanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Medyo mo. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Today's best music, all weekend long.
1: 88.5, ang radyo na kaibigan mo.
6: Jason.
7: Jason, you're...

0: jazzy on it.
1: What? I don't understand.
2: Sophia, fusée,
3: Bella.

0: love. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one, trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat
4: Tata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
5: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
10: This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
13: Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Isang magandang magandang at mabiyayang hapon po sa ating lahat. Muli po ay samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa programa ni Yahweh El Shaddai. Magandang hapon, Brother Richard, Brother Alan.
1: Amen. Magandang hapon, Brother Jimmy.
2: Magandang hapon din, Brother Jimmy, Brother Alan. Hallelujah.
0: At balik po tayo. Dito lamang po ito sa himpilan ng Radyo Tulo, 88.5 ang radyo na kaibigan mo. At ito po ay mapapakinggan sa tuwing araw ng Linggo, ganap na alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Kami po ay nagbibigay pugay sa management and staff ng himpilang ito, lalong-lalo po sa kanilang butihing CEO, Chief Executive Officer, walang iba kundi si Sir Jonathan Cabrera, and well, of course, sa pakikipagtulungan po ng isa ring butihing sanggunyang bayan, panlalawigan, walang iba kundi si Brother Jupiter Erd Galinero. At siyempre po, kasama din dyan natin ang sa technical side, walang iba po, si Brother Dingdong Robeso at saka si Reggie Placio. At tayo po'y magpakilala muna mga kapatid.
2: Brother Richard. Si Brother Richard Santillan Sabay, makakasama niyo sa loob ng isang oras dito sa programa ni Yahweh El Shaddai.
1: Amen. So pinagpala, mabiyayang hapon, mabiyayang umaga o gabi sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito ni Yahweh El Shaddai. Ako po yung kapatid niyo makakasama, Brother Alan Rosales.
0: And of course, ang inyong makakasama po, ang inyong kapatid, si Brother Jeannie Falco. At lumako na po tayo sa unang pambungad ng ating panalangin. Brother Alan.
1: Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: Ama naming Diyos na mapagpala, Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy kami na nagpupuri. Nagpapasalamat sa hapong ito sa biyaya ng pagkakataon na muli. Sa amin po inyong ipinagkaloob upang kami makapagbahagi ng iyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito, at hayaan niyo po ng aming mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito saan man sila naroon. Hayaan niyo po ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy nga po na magpala sa kanilang buhay, magbigay sa kanila ng kalakasan, magbigay sa kanilang pag-asa. Kung sila man ay may karamdaman, Lord, gamitin niyo po ang iyong mga salita upang sila'y magkaroon ng kagalingan.
0: Amen.
1: Sa
0: Amen.
1: Pangalan ni Jesus. And Lord, we pray, pagpalain din ang iyong mga lingkod sa umagang sa hapong ito. Dalangin namin ang banal na Espiritu ang siyang magiging gabay, patnubay namin upang kayo nga pong siyang aming magiging dakilang tagapagturo sa mga oras nito.
0: Amen.
1: Aming Diyos, salamat po ng marami. Salamat sa tagumpay, sa iyong karangalan, yan at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.
0: Amen. At amen. At siyempre po, kagaya po ng nakagawian natin, tayo po ay dadako sa mga, kung meron man po tayong babatiin sa ating mga kapatid or sa mga chapter po na meron mga activities, tayo po, bibigyan namin kayo ng oras para kayo po ay makapagbati kung ano man po ang mga kasalukuyang ginaganap. At kung napansin nyo po ay kaming tatlo po muna ngayon, at lalong-lalo na po ako na temporary munang upo bilang isang tagapagsalita ninyo ngayon, sapagkat ang ating pong kapatid na si Brother Rowley ay bumalik na po siya sa Manila para maghanda po ng darating nating anibersaryo na gaganapin sa Luneta itong August 15-16.
1: Amen. Overnight.
0: So, bibigay ko po sa ating dalawang kapatid kung sino pong mauna sa inyong bumati.
1: Brother Richard, ikaw muna.
2: Pinabati ko po ang lahat na tumutunghay sa Radyo Tudo, at dalangin ko po ang bawat pagkikinig ninyo ng salita ng Diyos, maging nawa ito maging dulot sa atin ng biyaya kung ano man ang sitwasyon ng inyong buhay, pamumuhay, na naniniwala akong aabutin kayo ng ating Panginoon. Kaya standby lang po kayo dyan, at kami naman ay standby dito. Hallelujah, Brother Allen.
1: Amen. At meron akong babatiin, Brother Jeannie, Brother Richard, ha?
0: Sige, go ahead.
1: Sa hapong ito, naniniwala ako na sila ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sa ating Amen. Kapatid, Brother Ricky Arcojada, na kahit sa'yo nasa Maynila, tuwing meron tayong programa ay Talagang ano,
0: nakikinig po siya. Natin taga-subaybayan, Brother Alan.
1: Oo, taga-subaybay ng programa ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ganun din yung ating kapatid, Brother Iger Lawrence Tenorio. Mm-hmm. Nagpapabati din yung ating kapatid. Laging binabati ito ng ating disciple head, Brother Jeannie, Brother Richard. Ang ating kapatid, Sister Maria Almalbis.
0: Isa rin po yung masugid na attender natin sa katedral at saka supporter po yan sa ating titles.
1: Amen. At yung ating kapatid, Sister Shina May Alibugha, saka yung kanyang brother husband, Brother Jeff Alibugha. So, amen. Si nanay-nani, ganoon din, binabati natin, Sister Merly Makahilig, Sister Mimi Dalida, at saka si Tatay Nunoy, yung taga-puis.
0: Amen.
1: Taga-puis ito, na nakikinig din sa programa ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sister Myrna Aquales, tsaka yung mother niya, Sister Telma Aquales. Ganun din, babatiin ko na rin yung area ko. Baka,
0: go ahead.
1: Makalimutan ko pa. Ay, binabati ko po yung aking mga kasama dyan sa Area 4. Kabilang po yung Tangalan, Hawili, Dumatad, Leso, Poblasyon Malinaw, at saka yung Kinalangay. Yung kasama ko dyan na sa council, si Sister Elma Romualdo. At saka yung coordinator namin sa area namin, si Sister Christine Ilio. At saka kasama na rin sina Brother, kalimutan ko na, si
2: Brother Nilo.
1: Brother Nilo Incognito, saka Incognito. Sister Wing. Mm-hmm. So binabati natin sila sa hapong ito. At ano, Brother Richard, ikaw naman, baka mayroon ka dyan.
0: Of course, Brother Richard, siyempre sa darating po na diocesan, kayo po ang magiging host. So, pwede ba naming malaman kung ano yung mga preparation nyo, Brother Richard?
2: Glory to God, hallelujah. Ini-invite po kayo sa darating na September 5 sa diocesan sa Upstaff po. At prepare na po kami sa gaganapin na diocesan. At inaanyayahan ko pang lahat ng area 1 na kung saan ay mag-cooperate lang po para maganda ang daloy ng ating pag-host ng diocesan sa darating na September.
0: Pwede bang malaman, Brother Richard, kung sino yung mga kasamahan mong core group, sino yung kasamahan mong council, at kung sino po yung kasamahan mong coordinator sa Area 1?
2: Batiin mo po sila. Po, sa Area 1, Sister Chari po yung aming assign na council, at ako po yung DIC. Then yung aming coordinator sa Area 1, si
0: baka mangyari tayo mamaya, Brother Richard. Si Sister Susan.
2: Sister Susan Palco.
0: Mukhang hindi mo rin mabanggit.
2: sorry, Sister Susan. Love you.
0: Para naalala ko tuloy si Brother Rulli. Yari tayo mamaya.
2: Glory to God. Hallelujah.
1: Dito ka naman nakikinig yung Juan.
2: Aming assistant po ng coordinator, Sir Nani po, at ay secretary, Sister Ching, at yung assistant secretary, Sister Ching, at tapos yung secretary treasurer namin ay si nakalimutan ko pangalan sa baka. Glory to God.
0: Sister Erlyn.
2: Amen. Glory to God. At hindi ko makakabisado ang lahat, pero ay inaanyayahan ko po kayo na sa darating nating September 5 sa ating pag-host ay mag-cooperate lang po tayo. Binabati ko po kayong lahat na nakikinig dyan sa ating area. At
0: ano po ba yung magiging paghahanda nyo po sa darating na diocesan? Ano po, meron po same as usual pa rin po ba? Kasi sa pagkaalam ko po, ay magsisimula na rin po kaming mag-train ng aming SOWI dancer. So ibig sabihin, mukhang mapasasayaw yata si Brother Richard. It's either si Brother Alan ito.
2: Hallelujah, brother. May naka, yung program po ay ginagawa pa lang kasalukuyan. Baka sa susunod na linggo, bali ibahagi na po yun lahat. At mayroon po doong SOWI dancer at iyot yung kakanta sa bandang mga umaga po. At same as usual po yung ating program na ginagawa sa ating diocesan.
0: At kung wala na po, siyempre, ang sa akin naman po, well, ang unahin ko na rin po muna yung mga kasamahan kong council. Of course, Nandiyan si Sister Chari, si Sister Chari Galinero, si Sister Nilia Rumi, si Sister Elma Romualdo, si Sister Elsie Abao, then si Sister Anabel Gaspar. Isa rin po yan sa membro ng ating Suwi Dancer. Amen. And bago ko po makalimutan, inaanyayahan ko po kayo sa darating na anniversary sa Manila. Na kung sino man po yung gustong magpa-reserva ng upuan, hanggang ngayon po ay bukas pa rin po ang aming pagreserba para sa inyo. Kung sino po yung hipuin ng Panginoon na maka-attend doon sa ating anibersaryo, ay nakaantabay pa rin po para ipadala natin ang reservasyon ng ating upuan. Gayon din po sa ating mga t-shirt, ongoing na rin po yung printing. Pwede pa rin po kayo makapahabol sa inyong mga t-shirt kung nais po ninyo. And we'll of course, samantalahin ko na rin po ang pagkakataon, Brother Alan, Brother Richard. Gusto ko na rin batiin yung aming sa ang pinakamamahal ko pong area kung saan ang Area 5. Gusto ko lang pong batiin sa coordinator po ng Buruanga, si Sister Duliet Sualog, sa kung saan po ang oras ng gawain doon ay alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ganoon din po sa Paragante, si Sister LB Aranas. Friday din po ito, alas 6 hanggang alas 8 din po ng gabi. Ganoon din po sa Tabon, si Sister Teresita Masangkay. Saturday po din ito, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. So, gayon din po sa Boracay, si Brother Noli Galan. Webes, alas 6.30 hanggang alas 8.30 ng gabi. Nabas po, si Sister Newly Jimena. Sabado din po, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. And well, of course, inaanyayahan po namin kayo bawat araw ng Martes po sa Katedral. Meron po tayong misa sa ganap na alas 5 hanggang alas 6.30 ng hapon. Then, followed po ng gawain, alas 6.30 po hanggang alas 7 din po ng gabi. At gusto ko rin pong batiin, simply of course, yung coordinator. Baka mamaya madali ako pag-uwi ko. Walang iba po kundi si Sister Susan Falco, na kung saan nakakalimutan po ng kanyang DIC, si Brother Richard. Of course, ang kasamahan niya pong core group ay walang iba, ang kanyang assistant po ay si Sister Elsie Reyes, si Sister Merly Kahilig, si Sister Kuling Ariba, Brother Judy Rintelio, si Sister Jema Rintelio, si Sister Monina Pabroa, at of course, katulad ng nabanggit na rin po kanina, diyan sa Mabilo Kalibo, si Sister Nani Andrade, si Nay Nani, and yung husband and Sister Ching, and si Brother Jeep Alibuga. Okay, at kung...
2: At sa Martis, Brother Jimmy, ahead. Ay pansamantalang wala mo nang gawa. Anniversary sa Manila. Sa Martis po, pansamantalang walang gawain sa Katedral.
0: Sa Katedral. Amen po, dahil po yan sa paghanda po natin ang pagpunta ng mga manggagawa doon po sa Metro Manila, na kung saan gaganapin ang ating pong ika-42 anibersaryo ng ating Yahweh El Shaddai.
1: Amen.
0: At kung wala na po, meron ba kayong babatiin o baka may nakalimutan kayo dyan?
1: Isama ko na rin, Brother Jimmy, Brother Richard, sa pagbati, yung kasamahan natin sa preaching force, si Brother Ray Ruiz,
0: yes, of course,
1: Brother Randy Solano, tsaka si Brother Arpil Bonifacio.
0: Mm-hmm. Binabati ko po si Brother Ray, nandyan ngayon siguro sa opisina, nakikinig. Brother Ray, kita-kita na lang tayo dyan sa maaaring bukas or sa susunod na mga araw. At kung wala na po, meron pa ba? Baka meron kayong nakalimutan yung kilala ko na kasama sa Suwi Dancer, yung trainer yata ba yun? Parang kilala yun ang kasamahan ko dito. Baka makalimutan.
1: Sister Bell Rose.
0: Yun. Sister Bell Rose. Oo, mahirap na makalimutan.
1: Mapapractice sila ngayon.
0: Amen.
1: In preparation doon sa anniversary ng Maynila. So doon sila sa opisina ngayon nagpa-practice yung mga youth natin.
0: Amen. At Brother Richard, ilang ano ba yung pupunta sa Maynila, yung youth natin?
2: Bali, yung sa dancer lang po ay mga 6 sila.
0: Okay, so maaring makuna siguro kayo doon, Brother Richard. Ano po?
2: Amen.
0: At oo nga pala, bago ko makalimutan, sa tayo po ay nakikiramay sa pamilya ng ating kasamahang preacher. si Brother Jorin na kung saan po ay yung kanyang biyanan po ba?
1: Biyanan.
0: Opo, ay sumakabilang buhay na po. So kami po ay nagkikaramay.
1: Amen.
0: Sa buong pamilya po ng El Shaddai CC15 Aklan. So kung wala na po, ay dadako na po tayo sa Ebanghelyo sa araw na ito. At walang ibang magbabasa kundi ako rin po. At ito po ay ang ating Ebanghelyo sa araw na ito. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga ito. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasalaot at sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasulungat ito sa hangin.

0: ang hangin at sinamba siya ng nasa bangka, tunay pong kayo ang anak ng Diyos. Sabi nila, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong
0: Jesus God. Brother Alan, ano po yung...
2: Amen. So, napakaganda ng ating gospel na binasa sa hapong ito, Brother Jeannie, Brother Richard. Sapagkat dito sa gospel na binasa natin, isa sa gustong ipakita dito sa atin ng ating Panginoon ay yung realidad pagdating sa ating buhay, pananampalataya sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasi kung mapapansin nyo, yung gospel natin ngayon ay halos karugtong lang din naman sa gospel natin nung nakaraang linggo. Kasi yung Amen. Sunday gospel natin last week, dito rin binasa yun sa Matthew chapter 14. Nagsimula yun sa verse 13 hanggang verse 21. Nagpakain si Jesus ng 5,000 kalalakihan, di pa kasama yung mga babae at saka mga bata, sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. So himala yung ginawa doon, Brother Jeannie, Brother Richard, ng ating Panginoon. So dito naman, sabi ko nga ito ay isang realidad na gustong ipakita ni Jesus, kasi sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi puro himala, hindi puro biyaya, kundi dadaan din tayo sa unos, sa bagyo, katulad ng mga disciple na ito, nung sila ay binigyan ng instruction ni Jesus na tumawid sa kabilang ibayo, naranasan nila na sila ay nahirapan doon sa gitna ng laot.
0: Amen.
2: Brother Richard.
1: At dito makikita din natin na kung saan ay sinubukan ng Panginoon ang alagad na kung saan pinauna na nasakay ng bangka. Meaning, ibig sabihin ay hindi kasama ang Panginoon sa bangka. Pero ang Panginoong Jesus umakyat sa burol o umawon sa burol, at doon makikita natin ay siya ay nanalangin. Hindi lang isang oras, hindi lang 2 oras, kundi mula silom hanggang madaling araw. Kasi nakita natin dito na kung saan
2: madaling araw.
1: Nag-apas siya, naglalakad sa tubig. So, meaning, pinauna niya yung mga alagad, nakasakay sa bangka, hindi sa kasama, at habang naglalakbay ang mga alagad sa sakay ng bangka, at sila po ay nahihirapan sapagkat pasalubong sa hangin at pasalubong sa alon. At kung ating titingnan ay parang ganun din sa ating buhay, kapag hindi natin kasama ang ating Panginoon ay tayo mahihirapan sa ating buhay. At kung tayo pasalungat sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Diyos, mahihirapan tayo, kagaya din ng mga alagad.
2: Amen.
0: Ang ibinibigay po sa atin na aral ng Panginoon, ayon nga po sa nabasa natin sa Biblia, ay ang isang halimbawa po na pag tayo ay wala sa Panginoon, ay maaaring mahihirapan tayo sa ating mga buhay-buhay. Kasi nga po, kung matatandaan natin sa binasa ng Ebanghelyo, ang ating mga, ang mga disciple po ng Panginoon ay pinauna niya. Subalit, nang nandoon na po sila at lumakas ang alon at lumakas ang hangin at nag-alinlangan po sila, parang nawala po yung pananalig nila sa Panginoon, nawala yung faith. So ang Panginoon po ay nandyan sa atin parati, palagi, na para tayo yung handang sagipin kung ano man ang ating kahinaan sa ating mga buhay. Brother Richard?
1: Amen. At kagaya nga ng sinabi ko kanina na kung saan ay naglayag ang mga alagad sa bangka, hindi kasama ang Panginoon, ngunit gusto ng Panginoon na gayahin natin ang ginawa niya. Bagamat ang Amen. Panginoong Jesus, anak ng Diyos, Diyos, pero nakita natin na siya ay nanalangin.
2: Amen.
1: Kaya umakyat, umakyat umahon siya sa burol. At magdamag na nalangin. Amen. Sa ating buhay, minsan, kung ang Panginoong Jesus, anak ng Diyos, nananalangin, dapat tayo din na tao ay nananalangin. Amen. At hindi lang dapat isang oras, kundi kung paano ang Panginoong Jesus nagbigay ng halimbawa na nanalangin na magdamag, tayo din ay nananalangin din. Kahit maiksi, basta tayo ay tumawag sa Panginoon. Na minsan nga ang tao, nananalangin minsan o dadalo lang sa banal na misa, minsan naiinip na tayo isang oras. Pero ang Panginoon, mahigit isang oras doon sa burol, nanalangin, at madaling araw na siyang sumunod doon sa mga alagad na kung saan nakikita niyang nahihirapan.
2: Amen. So, makikita natin dito, Brother Richard, Brother Jeannie, yung kumbaga yung power ng prayer. na kapag nag-pray tayo,

0: sa Panginoon. Kumbaga, katulad ni Jesus, kung yung mga disciple na nung time na yun, basta sumunod lang sila, pagdating sa laot, nahirapan sila. Si Jesus, dahil nag-pray siya, yung unos tsaka yung malalaking alon, nilalakaran niya lang eh. Ibig sabihin, ganun ka makapangyarihan yung prayer. Kapag tayo nag-pray, yung mga unos, yung mga bagyo, yung mga problema, yung mga pagsubok na pwede nating pagdaanan sa ating buhay, so pwedeng ano, lalakaran mo lang, Brother Richard, Brother Jenny.
1: Amen. At hindi na po tayo lalayo, Brother Richard, Brother Alan, maging sa ating mga buhay po na nasusubok tayo pag tayo dumaan sa mga mabibigat na suliranin, pagsubok ng Panginoon. Minsan po, natitest talaga po kung ano nakalalim ang ating paniniwala at faith natin sa Kanya. Kasi minsan, kahit na po tayo ay nahuhubog na po ng salita ng Panginoon, eh minsan po, nakakaramdam din po tayo ng panghihina. Hindi po ba, Brother Richard, Brother Alan?
2: Amen. Bilang tao, natural na pinanghihinaan din tayo. Kahit sino man. Pero kung kahit yung sabi nga ay yung ating ang espiritu daw ay malakas, ngunit ang katawan ay
1: mahina,
2: ang laman ay mahina. Mm-hmm. At bilang tao, tayo pinanghihinaan din. Pero kung tayo may pananalig pananampalataya, mahina man ang tao, ngunit kung kasama natin ang Panginoon, kaya nating magtagumpay sa alimang pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay.
0: Amen. Amen. So gustong ipakita dito, Brother Richard, Brother Jenny, ng Panginoon sa atin is, dumaan man tayo sa problema, sa pagsubok sa ating buhay, so huwag mawala yung ating pananalig, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, kapag yung buhay natin nilagay na natin sa kamay ng Panginoon, sabi nga sa Romans chapter 8 verse 28, gumagawa siya para lagi sa ating ikakabuti. So kahit sabihin natin, yung pinagdadaanan natin, problema, unos, bagyo sa buhay, pero may purpose ang Diyos. At possible, isa sa dahilan ng Panginoon, parang katulad dito sa mga disciple, is to test, para subukin yung kanilang pananampalataya.
1: Amen.
0: Kasi, sabi ko nga kanina, ito'y kakatapos lang na si Jesus gumawa ng himala. Ibig sabihin, nandun yung faith nila sa Panginoon dahil sa himala na ginawa ni Jesus. So dito, sinubok sila para maipakita nila na kahit sila'y nahihirapan, yung paniniwala nila na alam nila, hindi sila pababayaan ng Panginoon.
1: At dahil nga siguro po, Brother Alan, Brother Richard, sa sinasabi nating pagsubok sa ating mga kapatid, no? Kung bakit pinauna ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad at siya ay umakyat sa bundok at nanalangin. Siguro po isang pamamaraan na kung pwede na po niyang iiwan ang kanyang mga alagad, na kung manatili siya na tapat sa kanya, ito siguro po ay ginawa ng Panginoon para maipakita niya sa kanila na siya po ang Diyos na tanging kanilang lalapitan na kung sila po ang may pangangailangan. Brother Richard?
2: Amen. At talaga naman na sa kabila ng kanilang kalagayan na kung saan ay nahihirapan sa pagsagwan dahil pasalubong sa hangin at alon, ay nakikita naman ng Panginoon, kaya nga siya ay sumunod. Kaya lang sa pagsunod naman ng Panginoon. Dahil siya ay naglalakad
1: sa tubig. Napagkamalan siyang multo.
2: Amen. Nagdulot din ng
1: takot.
2: Nahirapan na nga sila, tapos natakot pa. Pero nandoon naman yung comfort kaagad ng Panginoon. Nung nakita, naramdaman niya natakot yung mga alagad niya, huwag kayong matakot, si Jesus ito.
1: Kahit na sino man po siguro sa atin na tayo'y nagsasagwan, pasalamat na nga sa alon, malakas pang hangin, tapos makakita pa tayo ng naglalakad sa ibabaw ng tubig, siguro nga po ay makakaranas tayo o makakarandam tayo ng takot.
2: Amen.
0: So yung makikita natin doon, Brother Richard, Brother Jenny, is yung reaction ng mga disciple eh, kung paano silang nag-react doon sa nangyari sa kanila at doon sa kanilang nakita. Yung reaction kasi nila is, una, siyempre nahirapan sila, so natakot sila, lalo na nung makita nila na may naglalakad doon sa ibabaw ng tubig. Pero kung yung nananaig kasi sa isang tao is yung faith niya sa Panginoon, yung lagi kong ginagamit na example dito is si David. Magandang example lagi dyan, si David. Kasi si David kasi yung hinarap niya, Goliath. Goliath yung hinarap niya. Kumbaga, kung ilalagay natin yan sa spiritual is, yung problema natin, Goliath man kalaki. Pero kung yung faith natin, katulad ni David, na nakatuon sa Diyos, nakatuon sa Panginoon, gaano mang kalaki yung ating pinagdadaanan sa buhay. Katulad ni David, hindi ka matatakot, Brother Jimmy.
1: Amen.
2: Amen. At tama yung sinabi mo kanina, Brother Alan, na kung saan ay kung may gulayat man o anumang problema o anumang sitwasyon na ating buhay, kung iyong pakiramdaman at doon nakatutok, nakapokus ang iyong mata o ang iyong buhay, natitiyak kung matatakot din tayo. Ngunit kung ang ating focus ay sa ating Panginoon, gaano man sa paligid, sa palibot, kalaki ang problema, at ipinaling natin ang focus natin sa ating Panginoon, ay kaya-kaya nating malagpasan, Brother Alan. Kagaya dito sa ating Ebanghelyo na kung saan ay dito, nung makita ng mga alagad na mayroong multo, si Pedro ay kinausap niya ang Panginoong Hesus, ay nagsabi ang Panginoong Hesus na huwag kayong matakot, si Hesus ito. At si Pedro bilang pagsasalita, medyo nag-alinglangan siya, pinduha-duha siya kasi yan. Kung ikaw yan, Panginoon, sige nga, pababain mo ako sa tubig na naglalakad din. Siguro kung tayo kaya, kagaya ni Pedro, ano kaya yung ating reaction pababa doon sa tubig, kung titesting natin yung paa natin, kung lulubog tayo. At tapos, tiniyak ng ating Panginoong Hesus na para kay Pedro, na siya nga talaga ang Panginoong Hesus nagsasabi sa kanya. Sabi ng Panginoong Hesus, halika! Ibig sabihin ay, lumunsad ka! Nung sinabi ito ng Panginoong Hesus sa kanya, saka palang sumunod si Pedro at ginawa niya. At totoo nga, nakalakad siya, papalapit sa Panginoon. Nung papalapit sa Panginoon, nakatutok yung kanyang mata sa Panginoon. At nung nakatutok sa kanyang sa Panginoon ang kanyang mata, naglalakad siya, nag-i-enjoy siya. At nung bandang huli, sa kanyang paglalakbay, ay naipaling niya ang kanyang mata. Saan yun? Sa alon at sa hangin.
1: Lakas ng hangin.
2: O, pero yun, nakita niya yung hangin. Pero nung makita niya yung alon at hangin, doon niya pinaling. At nung pinaling niya doon, unti-unti siyang lumubog. Ay, ibig sabihin, sa espiritual nating buhay, si Pedro ay, kumbaga, ay nakalala niya ang Panginoong Yahweh sa dahil nakalala sa Panginoong Hesus. Tinutok niya ang kanyang pananalig, pananampalataya, panalangin, pag-asa sa ating Panginoon. Humingi siya, pinaghimalaan siya, binigay ang lahat ng kanyang pangangailangan, pinagaling, pinagbigyan ng biyaya, at nag-enjoy siya. Ngunit, nung siya ay marami ng biyaya na natanggap siya, doon na tumutok ang kanyang paningin, pananampalataya sa biyaya. Halimbawa, kung anumang makamundong bagay, doon na natitutok. At nung itutok niya lahat doon, ang kanyang paningin, pananampalataya sa makamundong bagay, unti-unti siyang lumubog. At nung unti-unti siyang lumubog, naramdaman niya, siguro kung ating apply sa ating sarili, nung humiwalay tayo sa Panginoon, humiwalay tayo sa gawain, hindi na tayo dumadalo ng gawain, matamlay na ang ating pakikinig ng salita ng Diyos, hindi na, wala na tayong interest, kundi doon na nakapaling sa mga pagsubok, sa mga makamundong bagay ang ating paningin pa ng palataya, kaya unti-unting lumubog. Ang maganda lang dito ay naalala ng ni Pedro ang kanyang karanasan nung una na nakapukos pa siya sa Panginoong Hesus, nag-i-enjoy siya at binigyan ang kanyang ang kanyang mga biyaya na hiningi. At nung naalala niya yun, ay agad siyang humingi ng tulong sa Panginoon at hindi naman siya binigo ng ating Panginoong Hesus.
1: At isa rin pong halimbawa dito, Brother Richard, no? Kung tayo po ay nasa rurok ng tagumpay, gusto natin na maranasan yung mga biyaya ng nakikita natin sa ating harapan, sa mga kapatid natin. Pero kung yun po ay isang maging dahilan para mapalayo tayo sa Panginoon, maging salungat tayo sa agos, pinapaalam sa atin ng Panginoon na nandyan siya, handa siyang, kasi minsan po, tayo po na mananampalataya, pag nakita natin sa ating sarili na siyempre nga po, nagsisimba, nandyan tayo sa gawain, pero nandyan pa rin po sa atin yung mga ugali natin na kumbaga, hindi, kaya ko yan. Pero pag hindi talaga natin isama ang Panginoon, nagdadalawang isip po tayo sa ating mga sarili, that's the time na siguro po na lumulubog yung ating paa sa tubig.
0: Amen.
1: Amen.
0: So ibig sabihin, Brother Richard, Brother Jeannie, may mga bagay na pwedeng umagaw ng ating attention sa Panginoon. Pwedeng umagaw sa ating, kumaga yung
2: focus.
0: Yung pagtingin natin na nasa Panginoon dapat, ay minsan naaagaw ng ibang mga bagay. Patuloy na lang yung binanggit mo kanina.
2: Amen. Na-inaagaw yung mga magagandang babae. Sexy. O kaya maputi yung lace.
0: Oh, yung focus mo napupunta doon.
1: Yung focus mo na ibang focus na.
0: Oh, na iba na yung focus. Imbis na yung lakad papunta kay Jesus, iba na yung pinupuntahan.
1: Nag-iiba na yung direksyon ng ihip ng hangin.
0: Umiiba na yung direksyon. So kapag umiiba, Brother Jeannie, Brother Richard, sigurado yan lulubog.
1: Doon po tayo na wawalay, nahihiwalay na po sa Panginoon.
0: Nahihiwalay na tayo sa Panginoon. Kaya kami sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 2, sabi doon, fix your eyes unto Jesus.
1: Amen. Amen.
0: Brother Richard.
1: Brother Richard.
2: Glory to God. Hallelujah. Ayun nga, at yung dapat na ating gawin, bagamat nandito tayo sa mundo ng puno ng kasamaan, puno ng tukso, puno ng pera yung malita. Basta marami din sa kalibutan. Pero wag nating ituon sa mga makamundong bagay ang ating paningin, ating focus, ating pananampalataya. Doon lapang dapat i-focus natin sa ating Panginoong Jesus. Bakit doon natin po-focus, Brother Gene, Brother Alan? Kasi siya pong may hawak ng ating pangangailangan sa araw-araw buhay. Siya din pong may hawak ng ating buhay. Amen. Siya din pong may hawak ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth and the life. No one goes to the Father except by me. Ibig sabihin, kung gusto mong maligtas, mapunta doon sa Ama, kailangan mo si Jesus.
0: Amen.
2: At doon mo itutok ang iyong focus, ang iyong pananampalataya upang makarating ka sa Ama na may buhay na walang hanggan.
0: Amen. Pero kung naalala ng kwan dyan, Brother Richard, Brother Jeannie, may kwento na yung buhay daw natin bilang mga mananampalataya o bilang Kristiyano ay parang katulad ng isang laro na parang hilahan.
1: Kung sinong malakas,
0: siya yung mananalo. Yung tawag sa amin dati, manok-manok.
1: Tag-ubuar yan, tag-ubuar.
0: Ibig sabihin, kung mahina ka, talagang pwede kang matangay. Pwede kang madala ng mga bagay sa mundong ito.
1: Sa ngalan lang po na sinasabi na tayo po ay tao, may kahinaan. Subalit, ang kahinaan na yan ay napapalitan ng pananampalataya. Lalo pa pag ang ating focus ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya marapat lang po siguro na ang Panginoon parati ang magiging sentro ng ating buhay para hindi po tayo mapariwara o mahiwalay sa Kanya. Kasi simple lang po ang itatanong sa atin. Ano po ang kahit na, meron nga po akong naano sa isang ano eh. Ikaw ika na nagsisimba bawat linggo. Pero mula daw Lunes hanggang Sabado ay marites ka naman. So, iyan po ay isang mga katangian ng ating mananampalataya na kung saan ay huwag po nating tularan.
0: Amen.
1: Kasi
0: Amen.
1: Meron po tayong Panginoon na palating nagbabantay at nakatingin po sa atin. Brother Alan?
0: Amen. So, ibig sabihin, Brother Jeannie, ipamuhay talaga natin kung ano yung itinuturo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At yun nga, dito sa ating gospel, yung gustong ituro sa atin dito ng Panginoon is yung ipokus natin yung ating paningin sa Kanya, yung ating pananampalataya na bagamat parang katulad ni Pedro, nagkakaroon din ng pag-aalinlangan, pero ang Panginoon nire-restore niya. Makikita natin dito na nire-restore ng Panginoon yung pananampalataya natin na minsan ay nagkakaroon ng doubt. So gumagawa siya ng mga kapamaraanan. Yung himala doon, Brother Richard, Brother Jeannie, is nung tumawag si Pedro sa ating Panginoon, sabi sa verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus. So yung hinihintay lang talaga ng Panginoon sa atin sa panahon na tayo nahihirapan, sa panahon na tayo lumulubog, is yung tumawag tayo sa
1: Amen.
0: Kanya.
1: Amen. Yan na po siguro yung mga parte ng ating buhay na kung saan ay hindi natin makayanan yung mga pagsubok. Tayo man din po ay nanglulupaypay. Subalit kung tayo po ay tumawag sa Kanya, ay siya po ay nakahanda lang po na abutin ang ating kamay para bigyan po tayo ng kalakasan. Brother Amen. Richard?
2: Amen. At yun nga po na kung saan ay naipaling ni Pedro sa makamundong bagay ang kanyang paningin at unti-unti siyang lumubog. At nung sumigaw siya na, Panginoon, sagipin mo ako. At hindi naman nagkatubili ang ating Panginoon na sagipin si Pedro. Inabot niya ang kanyang kamay at muling inangat si Pedro. At nung inangat si Pedro, sabi doon ay silang dalawa ay nakita na naglalakad sa tubig. Yung nag-enjoy, nag-enjoy muli si Pedro, si Pedro kasama ang Panginoon. At yan ang ating focus dito sa ating gawain, Brother Alan, na kung saan ay ibalik yung mga dati nating mga kasamahan, yung mga dating nakakilala kay Jehovah Shaddai, yung pinaghimalaan ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. At minsan, hindi na natin nakita, kikita sa gawain, hindi natin alam kung ang kanilang sitwasyon, ang kanilang buhay ngayon. Ngunit, ito yung ating mission na kung saan sila ay hanapin muli at ibalik sa ating Panginoon.
1: Amen.
2: Kaya dito nakita natin si Pedro, bumalik siya sa Panginoon at nag-enjoy silang naglakad sa tubig.
0: Amen.
2: At papunta doon sa bangka.
1: Sa bangka.
0: So ito yung sinasabi, Brother Jenny, Brother Richard, na ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Masaya Amen. Kapag kasama Amen. Si Lord.
2: Amen.
0: Pero kapag humiwalay tayo kay Lord, o wala. Magiging ano, malungkot ang buhay.
1: Amen. Kagaya na lang po yan ng sinasabi natin na noong wala ka pa sa ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, parang ang lahat po parang ang hirap, ang bigat. Meron nga rin po tayong biyaya, pero hindi natin alam na biglang nawawala din lang
0: Amen.
1: Po. Pero kung tayo ay kasama natin ang Panginoon at nakaantabay siya parati sa atin, ganun din po tayo sa Kanya. Marunong po tayong humingi ng tawad at siyempre po magdasal. Ganun din po sa ating mga kapatiran na naliligaw na ng landas. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Nanawa po ay kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Pedro na iniabot din po ang kanyang mapaghimalang kamay. Brother Amen. Alan.
0: Amen. So pagdating sa totoo lang, Brother G, Brother Shep, pagdating sa tulong, ang tulong ng Diyos, maaasahan talaga natin.
1: Amen.
0: Kasi sabi po doon, nung tumawag si Pedro, agad siyang inabot ni Jesus. So yung tulong ng Diyos talagang maaasahan. Hindi yan katulad minsan ng tulong ng tao na ipagpasapasahan ka pa muna bago Amen. Matanggap yung tulong. pero ang Panginoon dito ay instant talaga.
1: Ang sabi nga Brother Alan, kung naalala mo pa noon, na ang sabi nga nila, pag-request, para dayo. Ganun po ang Panginoon natin. Go ahead, Brother Richard.
2: Amen. At dito nga sa ating ebanghelyong binasa na kung saan ay nung inabot ng Panginoon, nung humingi ng tulong si Pedro, agad inabot ng Panginoon ang kanyang kamay at muli siyang inangat at sila'y naglakad sa tubig dalawa patungo doon sa banga. Pero bago yan ay sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, sabi niya, bakit ka nag-alinlangan? Eh, minsan, nag-alinlangan din pala si Pedro. Ay, doon pa lang sa tanong niya na kung ikaw yan, Panginoon, sige nga, palakarin mo na ako sa tubig, di ba?
1: Nagdadalawang isip.
2: At tapos dito natiyak ng Panginoon na totoong siyang nag-alinlangan si
1: Pedro.
2: Pero tayo din minsan nag-alinlangan. Tayo minsan ay nagkakasala. Pero ang tulong ng Panginoon kapag ikaw ay tumawag sa Kanya, agad-agad yung inaabot.
1: Amen.
0: Amen. So ibig sabihin, parang katulad tayo ni Pedro din minsan, Brother Richard. No?
2: Amen.
0: Maraming Kristiyano katulad ni Pedro, katulad ni Tomas.
1: Titingnan niya muna bago siya maniniwala or makikita niya muna.
0: Oo, to see is to believe.
1: To see is to
0: kasi
1: believe.
0: Parang si Pedro din. Sabi niya, kung talagang kayo iyan, papuntahin niya ako dyan. So, yung doubt nandoon.
2: Amen.
0: Pero yun nga, ang Panginoon, talagang para mapatunayan lang. So, answered prayer dito si Pedro
2: Amen.
0: Kasi pumayag si Jesus na lumakad siya sa ibabaw ng tubig.
1: Datapwat po tayo na nangihina kagaya ni Pedro, subalit tayo po ay gumagawa ng paraan na tayo ay muling makalapit sa Panginoon, Brother Richard.
2: Amen. At bawat panalangin natin at pagtawag sa Panginoon, alam ng Panginoon na ito ay kailangan natin, tayo tutugunin. Di ba, may dalawang halimbawa, Brother Alan, na kung saan, di ba yung bulag na si Bartimeo, walang nakikita, ngunit doon sa tabi ng daan, tumawag siya, sabi niya, Jesus, anak ni David, mabag po kayo sa akin.
0: Amen.
2: At sa kanyang pagtawag, una, hindi siya narinig, ngunit pangalawang tawag, nilakasan pa niya ang kanyang pagtawag. At tapos sa pagtawag niya, Pangalawa ay huminto ang Panginoon. Bagamat may distraction, sabi ng isang tao doon, huwag kang maingay dyan. Dumadaan si Jesus. Hindi, pero hindi niya na-actual din. Pero hindi niya pinansin yung nagsaway sa kanya, kundi amen, mas lalo niya nilakasan ang kanyang pagtawag, mm-hmm, ang kanyang panalangin, ang kanyang pagdalo ng gawain, ang kanyang pag-unawa ng salita ng Diyos.
1: Amen.
2: Kaya nung kanyang nilakasan niya ang pananalangin, pananampalataya, kung dati ay nagsisimba lang siya tuwing Domingo, mm-hmm, ngayon dumadalo na ng diocese, dumadalo na ng prayer meeting. Nilakasan niya at narinig yung kanyang panalangin.
1: Praise God.
2: At sabi ng Panginoon, suminto siya at lumapit doon sa kay Bartimeo at tinanong si Bartimeo, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sabi na ni Bartimeo, ibig ko pong makikita, at ibinigay sa kanya. Kinabagan siya, kinawaan siya, natanggap ni Bartimeo ang kanyang kahilingan. Dininig ang kanyang pangtawag na Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa
0: akin. Amen. Kung bakit answered prayer si Bartimeo, kasi nakita ni Jesus yung grabing pananampalataya niya.
2: Amen.
0: Una, may mga hindrance, pinatatahimik siya dyan kasi nag-iingay siya. Pero kung kailan siya pinatatahimik, lalo naman siyang nilalakasan ng kanyang sigaw. So, ibig sabihin, dapat ganun tayo.
1: Ganun tayo.
0: Kung kailan, parang gawain din natin eh. Kasi dami din tayong mga pinagdaanan dito na kasi maingay, tahimik, dapat maraming mga, kumbaga, may maraming mga discouragement. Pero kung kailan dumadating yung mga discouragement, lalo pang tumitindi. Brother Jimmy.
1: Napakasarap na pag-usapan yung mga mensahe ng ating Panginoon, Brother Richard, Brother Alan, no? Dangan lang din po na tayo ay nalalapit na sa oras natin kung bago tayo po dalako sa huling panalangin, ay kung meron pa po kayong babatiin, ay batiin niya nuna po muna. Brother Alan?
2: Praise the Lord.
1: Brother Richard?
2: Binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa aming lugar, doon sa Aquino, Ibay, Aklan, sino man ang nakilala sa akin, then doon sa Nabas, sa Hibong, Nabas, Aklan. At maging yung aking sister wives, Annalisa, ay ngayon nakikinig at mamaya-maya pupunta sa simbahan. Lahat po kayo ay binabati ko, maging sa mang lugar pa ay aking binabati ang lahat na nakikinig ngayon, anumang sitwasyon na inyong buhay. Naniniwala ako sa inyong pakikinig ay ang himala ng Panginoon sa inyong pangangailangan ay pagkakalob ng Panginoon.
0: Amen. At binabati ko lahat ng prayer partner sa kabuuan ng PFCC 15 clan from Area 1 to Area 5. So pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At yun din si sister wife ko, Sister Belle, pinagpalang hapon. Yung pamilya doon sa Navitas naman siya, yung mm-hmm, Aguirre family. At doon sa amin din naman sa Banga, yung Rosales family. So pinagpala at mabiyayang hapon sa inyong lahat.
1: And well, of course, binabati ko rin po ang aking pamilya, aking mga kaibigan dyan sa aming lugar, sa Romblon. Alam ko po, mayroon lang ilan na nakikinig. Samahan po kayo ng Panginoon at naway magpatuloy ang inyong pakikinig. Ganon din po dyan sa Metro Manila, sa aking pamilya, sa sister ko. Magkita-kita po tayo doon sa Luneta. At samahan po kayo ng Panginoon, bigyan po kayo ng kalakasan at kalusugan para maka-attend sa kanyang dakilang gawain. At tayo po ay wala ng oras, magpapaalam na po tayo, Brother.
0: Closing prayer.
1: Brother. Closing prayer muna, Brother Richard.
2: Amen. Tayo dadakol sa ating panalangin. Dinayon, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Panginoong Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa isang buong oras ng pagpapahayag sa yung papawid ng inyong banal na kasulatan, ng inyong mga salita,
1: Amen,
2: Panginoon.
1: Amen.
2: At dalangin ko po, Diyos, lahat ng inaabot ng inyong tinig sa iba't ibang dako ng lugar ng mundong ito, lalong-lalo na po sa nakapakinig dito sa Radyo Todo sa mga sandaling ito, anuman po ang inyong sitwasyon na kinakaharap ngayon, may suliranin, may mga karamdaman o at may mga kabigatan o kahirapan man kayo, maniwala at tumutok lang tayo sa Panginoong Jesus,
1: Amen,
2: na kung saan
1: din
2: ang gagalingan ng lahat ng bagay na ating pangangailangan, maging buhay na walang hanggan. At dalangin ko po ang bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon ay iunat nawa ang mapagpalat ng paghimalang kamay ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai, mula ulong ng talampakan.
1: Yes,
2: at dalangin ko po lahat ng mayroong karamdaman ay inyong panawa, Panginoon, pagalingin at hayaan mo pong ma-experience nila kahit na nandyan sila sa banigdang karamdaman, yung iba na sa ospital, at naniniwala ako na hindi maiksiyang yung kamay upang abutin ang bawat nakikinig at ang bawat nananalig ng palataya sa inyong Amen. Panginoon. Amen. Naniniwala ako sa mga sandaling ito ay inyo po silang pinagaling at pinagpala, Panginoon. Dalangin po din po, Panginoon, ang station na ito, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang bawat management, lalo na po ay Jonathan Cabrera, Panginoon. Yes. Lahat yes. ng staff, Panginoon. And lahat, Panginoon, ng council, bumubuo, Panginoon, ng PAPES 15 Aklan, council, mga preachers, Panginoon, staff, Panginoon. Yes, at maging mga attenders, Panginoon, sa iba't ibang lugar, dako ng Aklan, kasama po ang Praganti, Panginoon. Dalangin po na patuloy silang gabayan, patnubayan, at paranas mo po na ang iyong himala na kung saan, kung paano kayo noong unang panahon ay naging himala, kayo pa rin ang Diyos na hindi nagbabago, bagamat hindi nakikita sa aming panahon ngayon, ngunit sa sino man may pananalig, pananampalataya, ay maranasan niya ang iyong gagawing himala. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala sa bawat nakikinig sa mga sandaling ito. At binabalik po namin ang papuri, pasasalamat, parangal at pagdakila sa iyong pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen.
1: At gusto ko rin lang po ipasa, ihabol po, kasi alam kong nakikinig ngayon at nanonood ang aking sister wife na si Susan Falco, kasama po ng aming anak, si Jinsan Falco, si Kyla Falco, saka si Jeannie Falco Jr. At gabayan po kayo ng Panginoon. Brother Amen. Alan, magpaalam na po tayo.
3: So, kami po'y pansamantalang nagpapaalam sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin, pakikinig ninyo ng mabuting balita. Po'y pansamantalang nagpapaalam, Brother Alan Rosal.
2: Ako naman po si Brother Richard Santillan Sabay na nakasama niyo sa isang buong oras na kung saan pag-empowered ng iyong salita, nagsabi ng God bless us all.
1: Maraming salamat po, at ako naman po si Brother Jeannie, nag-iiwan sa iyo ng isang ligtas, mapayapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat. Samahan tayo ng Panginoon sa ating pag-uwi.
2: Amen. Amen.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga,

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isla ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na, mga katodo, alas 5. Yes. Balbal, Brimil, hanutin mo.

0: Tudu komposona. Basta radio dai doming.
1: Tudu.
0: Nah. Tu dili men se dai doming ha. Sing ketibo abi gapi na mantau man. Ay melo ay. Sige medet nga pon sa atong mga suki nga taga Palamati no sa bilog nga probinsya Taklan sa Koto Gumabutan it Pearside Radio Todo 88.5 FM. Mayong hapon, mayong hapon. Sa tanan nga nag pamahaw una, kapi-kapi. Ah, medan nga pong kinyo mga lords, pamati ang kamo, no? Sa atong karang pagkaratsada sa kalingawan natin every Sunday. Ang todo kumpuso, kagrana pa sa radyo. Ibahan sa gihapon ako inyo, abyan ninyo ka todo. Kakumpuso, katodong lubel, kwari itin man sa gihapon. Iba natin yung mga technical partner ng mga guwapuhon kay katodong dingdong, katodong Reggie. Kay katodong Puryong ina sa Dagom. Ang sa tanan, no, naton yung mga katodo, eh, siyempre sa atong CEO, no, katodo idol, Jonathan Cabrera, CEO ito Radyo Todo Aklan. At siyempre kay Ma'am Lily Una, medayin nga hapon. Ma'am, kay Toto Sean Simon. Siyempre naman sa aton nga BM kay Ma'am Sol Cabrera. Sa aton ka ng OM kay Ma'am Lily de la Cruz. Sa aton nga admin, no, kay Ma'am Janet. Sa mga katodo na ito, anchorman kay mga reporter. Radyo Todo Aklan. Medayin nga hapon. Lingawon na mukha mo sa hasta kita alas 8 sa pagaratsada, pagbumbahanay, bumbumbahanay, pag walwalanay, kantahanay sa todo kompuso diri sa Radyo Todo. Okay ba nato mga gitarista nga mga hangkilan kay Marinoel kag Tatay Lugoy ag sa ato mga aranista na sa guwa kay Ate Mel, kay Nung Larry, kay Babes, kay Nanay Sabet, kung makaabot, si sino pa na? Mga kaming nato yung mga aranista sa guwa, Tatay Duming, no? May dahil nga hapon kinyo tanan. Sige, bukada nga ba noon? Halin kay Tatay Duming. Ano yung kataon mo, Tatay Duming? Ano yung kataon mo?
2: Prolay.
0: Prolay.

0: Tamayo ko, ito dahil nga po, ako nga pamilya na sa Barangay Brioni. Mga po, pagkamanaman sa among mga umagad. Pagkamanaman sa among traffic, bagay nga nagpamati sa rayang arang programa. Kansiyo ko pamili, Subiaga pamili, Jimenez pamili, Concepcion pamili, Navarra pamili, Fernandez pamili, Flaviano pamili, Makoy pamili, Del Ramon pamili, Macriato pamili, Gilibira pamili. Si Roy Di Rosario, anong pamilya, kami ako matmadali nga po, si Butsoy Abayon, anong pamilya, si Dominga Fernandez, maray nga po, si Nori Concepcion, anong pamilya, kami ako matmadali nga po, si Parts Fernandez, anong nanay, anong mga imanghod, maray naman nga po, si Leticia Macriato, anong pamilya, maray nga po, si Noel Rentillo, maray naman nga po, sama man nga, bika pamilya sa among akong kabrader sister ay madayon mga hapon si Kent Valencia ganang pamilya madayon mga hapon at si Nanding Mintino na sa pabahay ganang pamilya madayon mga hapon at si Glenn Patricio madayon mga hapon at si Marcelino Fernandez ganang pamilya madayon mga hapon at sa mga pindi personal nga nag-duty sa yung outpost sa British housing malayban nga hapon happy listening lang sa yung arang programa Turo Kumpong sa Radyo Turo kay Bigan Mo.
1: Alright, thank you so much kay Tatay Doming sa Proyline Proyl Proylan malayban nga hapon no, sa ito yung mga tagpalamati man mga loads ta kay Nini Balondo madam magina kay nung Joel Balondo na nag pamantokin sa aton nga pag-aratsada. Inaman kay Taladro Willy Billy Piano, may dahil nga hapon. Inaman kay Kamerkadong Arvin Arompe, may dahil nga hapon partner, amigo. Kamusta ikaw na sa piha? Mami Lesa, good afternoon. Ina kay Markia Remeteo Makiling. Magandang hapon po. Magandang hapon din, ma'am, sir, sir. Good afternoon sa yung lahat dyan. Yung kay Mami Lesa. Hanot Idol Duming. Aha, Mami Lesa. Good PM. Shoutout po sa kami iya sa Magdalena Village. Nagapamatikid. Maribel de la Cruz to pag panamyaw. Uncle ba? Uncle Rinaldo Santiago Quarin. Nagapamatik man. Kay Uncle John na sa Baliti. Kay Uncle Ludong ina sa Manila. Nag-duty. Kay Police Captain Gilmore Quarin. May din nga po na Uncle. Kay Jake Cruz, good hapon po. Pasat out sa Nay Mayi, Pia, Ranas, at si Samsam. Nagpapamati kami din nga po na. Thank you so much sa pag-monitor sa Facebook live na to. May YouTube bang kita, may radio, nasa cable, Aklan Cable, Kalibo Cable. Pwede ka mong kapamantaw ang live na live. Pwede nyo man ba share man abi mga loads sa kunting ano lang hingyo. Share nyo man ah. Naton nga mga ano. Ah, sa aton nga mga suki nga sige ang basta importante ay ano nang hindi masyadong crash, hindi masyadong napa good pay man kay ha sa aton nga mga suki no sa Todo Composo pwede nga po nila kay anong Dudoy Mansayon sa Dungon. Ang Dudoy, meeting hapon na sa aton nga mga tanky boys ina sa Magtang nagapamatikin ka aton. Inakanday Junior Dorot Custodio, JR Maning Tabuena, Junior Maning Tabuena, kay Joey Gregorio, kay Malo Guapo, inaman sa, kay Kuluno Kware, meeting hapon sa umano, sa mga Magtang boys ina, inaman kay, Ernie Mansayon, medan nga hapon. Kay Bulkit Guapo, kapamatigid, medan nga hapon. Ha? Thank you so much. Kung kamo man mag-hire tracking, ato ang kamo sa series tracking. May for hire nga six-wheeler, Primo ba? Ten-wheeler. Pwede kamo ka, naka text, no, sa numero 0918-451-5869 located at City Libitong Estancia. Thank you so much, Basires. Agad ka mo man magbakay, tinapay muna ipandisal kung agahan na doon ka mo na sa DNTV Kiri located at City Baybayan, Dagao. Kinong Darwin ng Marlin Dimo nga nagapamati. May din hapon ang sa mga bikerta, mga trabante na una. May dahil nga hapon. Ag sa Bambis Pikiriman, thank you so much. Kaya ng linin ng Cesar Pikirua. Ina sa Mayno Buswang, nakamamaghapit ita kung nagahon kung pamahon yung mga tinapay na resari, mga tinapay to Steadman o Star Bread o Munay. Sa nalin una. And then nga po na sa mag-asawa, kinang Lina Galigo, ng Rose, ng Nuno Pindugan, sa nang Katagay kina. May diet nga hapon man. Nakita tayo ambo na naibibi sa enroll dyan, nagpamati na naibibi. Tayo ambo sa mga unga mo, mga umagad, mga gwapon. Agwa pa hon, naka-tuning in. Okay naman kay General Jake Talandro, no? Sa Jake, Jake's Video Okay Rental, namtang sa kabatanga makato. Kung ka mo mag-rentay, kampiyon ng mga video okay sa mga okasyon nyo. Bunyag, kasay, o ano man una, nga klase it. Bunyagan, mga ano ah, okasyon ah. Pwede ka mo ka rentay video okay, ag bangko, ag lamisa, no? Sanda nga numero, pwede ka mo ka text 0920-89-107-48, no? Looks for Engineer Jake Taladro, ag saan ang gwapuhon man nga father, Lord Styron Taladro. Agun kamo man magpagwapo, magpagwapa. Do kamo sa Katkat ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Nakamo magpa pogi ag magpagwapa. Agun kamo man maggrocery ato kamo sa AAA NG Wholesale and Retail Sari-Sari Store sa may closing tugbungan. Buok kalibu aklan. May grocery sa Prince Bugas, mantika, sukal, 10%. Panan manis ba yung ganyan rin mi ko early relator. Naniglinda na, may din nga po natin Roger. Nang amin, nung Andres, nung Teresita, nung Aaron Itobera, sa mga tanod na Pilipi Residor. Siyempre sa itong mga amigo, Gary Alvarado, nga barbiro nga gwapo, sana ang asawa, Milani Estoban, sa Tikayo. Naging na kay Bayi, kay Udong, nagpamati. Sige, hanot, nung lar, ang bikini. Bikini pote.

0: in sa ibabaw.
1: Natamyo ko na sa mantikib si Sunday Nanay, no? Sunday... Sunday Clyde. Si Pariguding, no? Ag si Marie Edith.
0: Pariguding!
1: Si Jessica. Jacob.
0: Princess.
1: Princess. Ag si... Ano nga kao si Kwan? Well... Ras, aga ng mga tiyo kung alula.
0: Okay, nagsamas kay nung Lars sa Bikini Puti. Bikini Puti. Okay, good evening kay Arvin Zavala. Nabarusa, good afternoon. Shout out sa mga Tigbawan, Madalag, Aklan. Nga nga pinamatik. Taga Tigbawan, midayad nga po. Si Banda Perinoel o Tigbawan nga ra, kita mo ra. Malapit sa inyo ra?
2: Dala, Tigbawan
0: ngayon. Ah, okay. Dala, Tigbawan, from Tigbawan, Madalag, Aklan. Nga pinamatik. Alas as, ah, mambaho, tama. At kanto ko pinipiyaso ni. Maribel de la Cruz, shout out sa pamilya sa Ugsi Boundary, gapinamati pamilya de la Cruz and Villorente. Madayon nga po na ha, mga taga Boundary, mga Villorente family, nakanday babi, no, sa mga tatay na, sa tanan ko ng mga Villorente. Nasa, no, nay, nang liya una sa Boundary, kanday mga sausa family, no, kanday nang Marilo, sa mga surka, sa pamilya, madayon nga po na. Sige. Aha, sino da son? Erat siya na na. Ay, medyan nga po man sa kay Daddy Bird na basa sa Tigayon nga nagapamatig. Eh, Daddy Bird, medyan nga po na Daddy Bird sa TV kagapamantaw o sa radio. Ay, na kay Nanay Florida Pican, medyan nga po man. Ina man kay na Ma'am Gina Dua, Tatay Utot ng Timan, Ma'am Michelle, medyan nga po na. Agina man no, kay paring puto taharan nga nagapamatigin, madilin taharan ang madilin kay yung inyong malandak. Medayad nga hapon man. Sige, medayad nga hapon sa kaninyong tanan. Sige, dasan tarayan si Tatay... Ah, Tatay Logs na, oh. Ikaw na, Tay Logoy, kay Wayman si Nay Bibi, Nay Sabit. ano nga? Kung naubo ka kay Kurnyay, ha? Kurnyay ang anay.
3: Oh. Manami eh.
0: Dali ang mato maubo na ako eh.
3: Maubo ako ah.
0: Dali ang na mato na. Bumalik kanta.
3: Olivia na ito.
0: Oh, Olivia. Debata ang baso. Sige, hanot. Parang ka natin ano yun, miss man na ba? Huwag ka pumati. Maria Subano, ampun. May dead nga po na. Hanot. Para sa mga taga Cebuano, na, no?

0: tong.
1: Bet ay diyan niya bet na sa bagay na kay ni Sabet at kay Jumalin. Ang magpa tutampugan ani mga payaw kay alin mo ay alin mo ay mahayro bugong makaron. Yan ay mag pan ka. Panapugan niya. Una sa kanday. Ano na? Pari nila una kay Marie Jerome. Una kay Roselyn na kay Jomar. Ano kanday? Clarita Reyes kay ay kay Pari Fred at kay Anali. Medyo lang po mati una. Una sa kapit bagay kanday. Kanday kon una Almer ng pamatay ng si Ima kay Toto Jenny Mendoza kay Ma'am Analisa na sa Andagaw kay kon galing nung pabling galing na sarita ito sa Baybay kay Abner kay Adonis yung ano kay Roger Dimo kaya yun lang pumati una sige yan doon na kaling iba.
0: Aha, sige, thank you so much, Tylogs. Imo man kampyon nga Olivia. Aha, dugang pa namiyaw kita mga idol. Good PM po, Jubilee Flaviano. Shout out sa kulang gali na sa among tabok. Mga gaganog kita kuno permidong ana nga speaker ba perte. Basta adlaw nga Domingo. Ah, gapi na mati kita. Ron, todo komposo si Uncle Chris Bautista, Bautista, Col Chris, sin ka banda, binay, mga pikitan. sino tabok nga ron? Ay, abong tabok, may punta tabok, Roa City, may tabok matulay, di ba, para Noel? Tabok, isa tabok. Ay, kay Jewel Aguirre, good afternoon noon, idol, patamiyo man si Papa Noel Aguirre. Iya sa ibaw, leso ka pinamati ginimaw, kay bahan si Auntie Merlinda Abo, gid nga salamat. Sige, may dad nga po. Kaya na kayo na life floor Crispino man, nagpamati man. Sana ni mga Crispino family sa iba leso, may dad nga po. At sa ato man nga mga rival, mga good lover, na kay Sir Big Pires Basias, oh, sir, may dad nga po man sa Motosave Driving School, na kay Amigo Virant, no? Agin naman kay Ma'am Juby, kay Tata Intik, talaga, nga nagpamati gid na sa tingala, may dad nga po. Agin naman, no, kay Tatay Carling Quintes, no? Nasa parte karait na nyo Buswang. Kay Mako! Malapit na raw yung ano, November. Dani Sir Jojo Tubalinal, Romeo. E din nga po na kay among press, no? At Federasyon, ang simpre sa Investuda. E din nga po. Kay Amigo Ramel, kay nung Abmer, kay nung Allen de Maldora, kay Eric, ina kay Jameson, ina kay Vice Alisel, no? Pwede nga hapon. Agi naman na kay Nanay Lidia Cebu Albasino, nagpamati man. Naka naman kay Tatay Carling Quintes, ang sauman, no? Kay Benson Ribanyo, kay Miko Ribanyo, ina naman kay parang check, no? Sa Jabel Store, kanang Rose. Pwede nga hapon man. Kanong Ayong, no? Tatay Johnson, ina sa no? Pinamukan, pwede nga hapon. Agi naman kay, no pa? Aha, sa mga bipat, no? Kay Vanny Sonyo, nga gwapo, na kay Andoy, Andrew Flores, may dad nga pon. Inaman kay Redin, no? Kay Biran, kay Morgan, kay Taymulong, Parimulong, kay Unsong, ng Edward, mga sad. Inaman kay ng Rosalie Erodista, no? Ina sa may ayos lang, may dad nga pon. Inaman kay ng Virgie Naral, kay nung George Naral, may dad nga pon man, na sa tapo-tapo. Madali nga po ngayon kanan. Sige, nasunta na si Pare Noel, Hanot, din mo na, partner. Ano'y ratsada mo? Aha, sige. Naman kay Rosalind Plaza. Madali nga po. Sino pa kayo na? Naidali ako. May hon na pagali. Na kay... yep, tagali ho. Maluway. Happy listening ko, no, sa... Namely, following Jerry Lohas, no? Person, namely, Auntie Lord Jean Ramos and to Auntie Rochelle Chantarangsi. Shoutout lang to my cousin, Auntie Rosalind Plaza. Need your request. katodo lokal, mapintas nga daham ko, and it's hard to forget. Sa dudat ang si, ano ray, si Lothar J. Ay. Buhuri mo mga, ano, abilidad. Ma'am Rosie Isog, no? God bless sa lahat. Thank you so much. Good evening. Hapon pa lang, ah. Madam Rosie, na kay na Madam Mildred, ha? Sa nasawa, madam nga hapon, sa Isog Store. Sino ang maisog? Magpakal na. Diret sa Isog Store. Sa tubak, it is yo, ha? May isog pa rin din. Mabuot na si Madam. Aha! Kay Jerry Lohas Oman. Wow, shoutout kay Mother Marlene Sousa. Shoutout kay Abigail Ann Sousa. Darwin Sousa. Aldin Mar Botanero. Kay Steve Botanero. Kay Dudong. Ano to? Sinbandaw to. Kay Nana Dua lang ngay. Dudong Botanero. Sousa. Darwin. Abigail. Ronquillo, Dodong, no? Kay Jordan Sousa. Rosaline Plaza, good afternoon. Shoutout po sa Riluhas family sa Bulabon. Original. Riluhas, gid tutong. Riluhas, ag G. Riluhas, ag Naga. Bati, hi, naghalin kay Beng. Riluhas Plaza. Sige, hanot na, Pre Noel. Pindutan na imong magkarpuno. Lipatan mo man. Na, ayos. Ano'y ratsada mo? No, mikropono ilapit sa sungad o sa sungad o sa baba. Kamusta ka, king mahal, para sa nagkakamustahanan ng mga nagahilayaon, nagahilayuay, ano man, long distance ba?
2: Kamusta ka, palangga ko.
0: Alright.

0: Thank you. Ina sa guwang ko bulletin, no? Malimal na matigid na kanday tatay Rose ito kwadrante, kanday nanay Eileen, kay Toobit, no? Agsamango nga kay Roselyn, Renelyn, Rikame, kay Tonelo, kay Marlin, kay Mama Rosa, pues, Apolinado family, no? Kay Papilardo, kay Nung Totong, no? Si Rolin, Jonel, Janice, Wilby, Hana, no? Sa Tito Mas family, kabina po, no? Nenilibit. Kay Nico, no? Kay Noli, Linit, Nico, Justin Badok, kay Darlene, agsabini family, no? Kay Linik, Alex, anong nga lang, no? Kay Sokwendo family, no? Kay paring Emerlito, kay Marcy Sosa, kay Joshua, no? Kay Kian, sa Tumbukon family, kay Snowway, kay Digoy, sa Sonyo family, no? Kay paring Fillmore, kay Gaga, no? Kay Nanay Meridian, in Ininya, sa Mendoza family, no? Ag sa Garulakan family na sa Libas, nagmatiman sa Madalag, sa Tigbawan, no? Kanyang Tiyosting, Bongbong, Jonel, Jubi, kay Primo ni Paterno, sa mga Torriano family, no? Nasa Mantigib, na Melmatman, no? Kanyang Melrose, kay paring Larino, ngayon naman karoon, kay Jessica, no? Clifford, kay Jacob, Nanay Princess, kay Totem Teman, no? Kay Tibidin Salvador, Tibidin Ginerbar, kay Ricardo Pedro, sa Pico family, no, kay Erol, Katerino, Erenero, Lalinjon, Yon, Lia Mutia. Sa Nirbar family, no, kay Toto, kay Inday. Kay sa Francisco family, no, kay Nirovenek, Pring Jupil, and Emira, nasa Liso. Sa Buano family, no, kay Paring Romil, at Mars Ema, kay Cyril, no, kay Pring Giovanni. Pre, ang malagabi din lang mo sa Balite. At sa Bayon family, no, kay Pre Ed, at Tiri, at kay Rodney, kay Rodjil, at kay Sir Albert Pastor, no, kagusaw vlogger, sir, malagabi na kay mo kay Sir Albert Pastor.
1: Ayos.
0: Kagusaw vlogger.
1: Gusaw? Ano gusaw?
0: Kagusaw vlogger.
1: Kabay kagusaw.
0: Kay Lods, Tyrone, sir, Taladro.
1: Lods.
0: Ina sa Tabanga, Makato. Sir, malagabi na kay mo kay Wilfredo, Narsingra, no? Thank you, hinunan mo rin ba?
1: Sige, doon naman. J.R. J. Relojas. Sarot kay Auntie Uncle Ining Relojas, Auntie Lini Relojas, Auntie Letty Rose Nida, Auntie Rose Auntie Nida Relojas, Auntie Telma, Izoka Relojas, Rafael, Jopper, Piriel, kay Josa, kay Renz, nagpamatikid. Jewel Aguirre, good afternoon. Great naman si Papa Noel Aguirre. Hilay-hilay, good iya sa doyan, tan-tan nagpamati sa todo, pag-i-off ay pare mong ano, mikropono. Para ako, ibinamati kita sa todo kung puso iya sa Ibao Leso, amagin nga sa Yama. Sa anot man nalisinin ko na sa Kachara Level, sa Gapon, si Slaughter J. Rai. Sa anot lang sa Bernabe Boy, sa Aquino, Auntie Charlene, Sarah, Roldan, Mia, Irene, Mikey, Therese, JB, Chiche, Aquino, Auntie Marlin, Auntie Erlia, kay Mark Anthony, kay Tuning Akeno. Mario Avelio, good afternoon, Sir Lavelle. Ang sanan nga gitarista mong mga forget shout out for my birthday. Today, si Boy De Los Reyes. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: At kay Freddy De Los Reyes, Felix De Los Reyes, alias Waway, at si Marlon, alias Pogi, Michelle, at kay Maritis, at kay Marilo, puro mga De Los Reyes ra, family, at si Bogs Patricio, Eric, at si Rodel Tupas, at it capital and Dagao Poblacion. Sige. Birahe Idol Noel, Mamilesa. Shoutout lang again kay Cousin Auntie Roselyn Plaza. Thank you for watching. Ati Bing, greetings from Lothar J. Relojas Sausa. Bagong ra. Sige. Thank you so much. Inabubailuhan mo, Lothar J. Ray mo nga nopli do. Pang mother mo siguro ra. Shout out sa kay Nang Maris Sausa, Vicente Edlin Sausa, Maria Sibano, Jubil Rabilio, Dan Darlene Rimano. Agba, puro latay mo, Slaughter Habilin, nga mga greetings, maluoy ka ka ba, boy? Shout out man to my kay Nang Janet Mirano Rilo, shout out to my cousin Nang Bugot Rose, Nang Bulilit, Nang Jubil, Milay, Gian Rose, Amara Arnis Arnistor, kay Prince Ian, kay Ferlin Marilas family. Shoutout lang kay Uncle Marlon, Auntie Elsie, thank you sa pagbasa. Michael Isoga, good evening, shoutout pa kay Gritman. Kami iya sa Kabayugan, Malinaw, Sityo, Kataid, si Boss Berto Toto, and also Gandong Ryan Imperial, Estanan Langro. Kataid nun kay Toto Bagrong nga nagas saot na ba, sige, baka sang saot yung na. Shoutout kay Via Mirano, Mary Ann Mirano, Marilyn Mirano, Auntie Mila Kahilig, Justin Kahilig, kay Santos, kay Daryl Kahilig Santos. Ng Noel Mansayo, Bel, lipatan mo ing, ano na, cellphone. Ay, susi. Liyang ng Noel, wako ha, isang bag, at nakapagawa, maluwi ka. Good evening, ha, na kay ng Dudoy Suman, sa mga tanky boys nato, ha. Nga nagpamati gid sa makaron ay wapat message di ho basi ko na delay ay may nabiraton nga signal may din hapon na kay sa mga magtang boys no sa uman nagpamati gid na si nung Junior Dorot Custodio nung Junior Maning Tabuena at kay Joe Gregorio alias Joe kay Malo alias Guapo at siyempre naman no kay nung Ernie Mansayon agay bulkit boy guapo nga nagapamati gid med nya po na sa mga grupo ni Rodoy na kanong Pinoy di Vicente med diamond nga hapon aha chat yang ng nobela pag batabiat ng signal di ho chat pag my time sige dasanta si Ate Mel sa Ratsada ano'y kantahon mo Ate Mel. Ah, ano yung ratsada mo?
3: My Pledge of Love.
1: My Pledge of Love. Sige, My Pledge of Love. Para ka na rin, pick mo na.

0: para kay Nanay Imbik, no, kay Ma'am Beth na sa Germany, kay Nanay Sario, at kay Auntie Moding Andrade.
1: Ayos gid ko, no, ba ni Nung Dodoyo. Ayos gid, Ate Mel. Sige, agad naman, no, kay sina kita kaina. Dansky Sonyo Balbino. Sadat Idol, kami diri nga gatagay tuba sa akon nga bayaw kay Julie Sonyo, nang Erlinda Balbino, kay Papa Ado Balbino nga nagatagay samtang gatagay pamati sa todo kompuso. Diri sa sitio Aglangaw, Haina Norte, Hamindan, Capiz. Thanks. Ay, wow. Julie Sonyo, naabot imuro na sa Hamindan. abot na ka muna. Julie Sonyo, gini mga kilaga. Basi ibat ang Julie Sonyo ron. Dahil yung good lover. Jerry Lohas, Lothar J. Pag-JJ ka man, ha. Sa atot lang, happy listening kay Nong Ronel Lohas. Kim Plaza, Kinit Plaza, Uncle Felipe, Ika Sinsya. Abaw. Rafael Peralta, shout out naman kay Rosalie Tabiolo from Batch 95 DIBI Kaliwo Campus. Ang sa tanan nga Batch Nakon. Sa mga taga Batch tanan na niya ni Rafael Peralta, may dahil niya hapon. Ang gandang hapon sa iyong lahat dyan. Radyo Todo Stop, Todo Kompuso, Maampon Maria. Wow! Favorite ni nanay ko yan. Thank you, kid. Mamel, nanonood si nanay ko. Ay, good evening na, Nanay Imbe. Kamusta eh? Atuhod na ito na. Yan ay tinumituba na sa Manila, ha? Bootleg order ka sa online. Was-was, Idol Melrose, Toriano, My Place of Love, halin kay Slotter, Lothar J. Good evening kay Abot Maria, I miss you. Aba, loko to si Slotter nga ra. I miss you, ha? Pasi boy hanot ka ni Paul Maria at ito yung paha boy nga may paha ano ni Ron tag paha nga may tugpage. hello Ampod Bill, naiyak naman, thank you sa iyo. Sige, ayo tinangis na naimbek, bawal magtangis makara. Kay Marina Maypa Garcia, good evening po sa at sa kay Tatay Rudy sa likod Itroyal. Thank you, Tati Rudy! Aha, good evening na, ha? Karoon siguro mas may baraka nga ron, hoy. Kinagi ako na firme. Nagbiyahe ako doon, look. Ang sarak-tarak na ron. Ako, nagi. Request lang ka, Idol. Ikaw yung lawaan, Michael Isuga. Sige. Football, palihog lang sa doubt kay Uncle Lunoy Nimes. May dahil gid nga pagpamati. O, namiyo ko niya ni mo kay Inay. Para ka naroulibiyan nga to, siyempre, waundo yung mga pinalangga, para lang ko nung katayuno yan. Matt Molo, good evening. Katunong Lobel, patamiyoman ako mga mulo una sa Tundog Tangalan. Kay Tatay Munit, Uncle Johnny, at kay Carlos Molo, nga pirmigid sanda, nga pamati sa todo kompuso. Watching from Taguig. Taylogoy, Arihino ni Miss Taylogoy, Osgid, Lobat, ano na, Uwi, Gid, ano? Nano man namin magtisi, amigo nga ra. Kuang-kuang, Ous, kuno, Gid, G, Lobat, Mudroy, Imo nga, gumankon. Ay, pare Mudroy! Good evening na, ha? Tay Lugoy, Imo. Ha? Imo, Gida? Sige, hanot, babes? Ano'y kantahon mo? Kaya sinong dudu ito, kapamati, sinong dudu ito, ho, nagtagay-tagay siguro man ni Maray. Lipid, red horse ng dodo.

0: bakak kena.
1: Ada kalau tatai ambok kena na ibibi. Kaday nang gode man sayon galit na para sa andang.
0: Para man to sa Rupo. Mga nag ano babe sa mga nag para nagbulaganay na kahapon lamang mo.
1: Sang adlaw man lang. Agtapos na.
0: Kanami ko noon ang nubyuhanay, nanda. Kami ko namin itong sweet-sweet. Eh, ano, pagkagahay, bulaganay na. Doi ka. Hapon na lang. Hapon na lang natabo. Isang linggo pag-ibig.
1: Gatay, kahapon lamang. O, di ba?
0: Ay, kahapon nga taraya. Ano, hambay? Kahapon. Kahapon nga. Okay ba, sanda kahapon? Ay, ano, natabo nga hamaan nagbulaganay nga daan. Doi ka. Sige.
1: Oh, good evening. Ano sa tanan? Si Tatay, si Daddy Bert Abasa. Dada, good evening. Ano sa tigayon?
0: Pod Maria, ho. Ganda, oh, Pod Maria. Maganda ka kuno. Gandang evening.
1: Ganda, oh, gandang gabi, Pod Maria.
0: Abi mo, maganda ka na.
1: Akala ko ako na yung maganda. Hindi pala yung gabi pala. Na. No?
0: Hello, Pod Babes. Gandang evening. Bukod at maganda ka.
1: Basta, maling akala.
0: Kasi ang gagaom ka ting nadayaw pa.
1: Ang dati ko sa isip. Madyan, inambag mo, ah.
0: So, na, kakita mo, no? Medyo,
1: Ayan po, nasa baliti, no? Good
0: mas guwapa ganda siya, Pod Maria nga rin. Ito sa Manila.
1: Ay, siyempre naman.
0: Nagkapaligos, di mo it, may, alin yan, era?
1: May gatas.
0: Bukon.
1: Ano?
0: May sunrock. May sunrock. Ano yung tagawin? Alin yan?
1: Chlorine.
0: Chlorine na muna. Kita mo, maputi. Maputi, sana mag-uli. Butang naman ng chlorine sa ano, langgana, kaligos.
1: Pagbablob, nabayang karat sa drum mo.
0: Oh, sige ah.
1: Ano na sa ano sa Amon sa Altabas mga Pintor family na good evening gid kinyo tanan. Agiya sa balite na mga kay na kay Uncle John. Oy, kay Uncle Nuno una sa naman siya
0: oo,
1: no.
0: Oh, agit absent no, palya.
1: So, laga na kay Auntie Merla. Good evening sa mga unga. Sa balik kita sa balite pagid no kay Uncle John na mga Quarry family.
0: Condolence gali no sa aton nga kay aton nga guman kon no. Manton ito, no?
1: Gumanton si Ikambo.
0: Si Tokayo Lubelman.
1: Sana nga.
0: Ana, asawa na pa rin tinga ito, no? So, condolence kayo sa Dominguez Agsarandin family, no? Among kitang family man. So, dahil nga, ano lang na, sa orkan nila. Dahil nga,
1: sa Dagamo, ingan
0: ito. Dagamo, no? Sa mga taga-Dagamo na. Dahil nga, sige, masala ko na sa
1: kanila. Kay Daddy Bird. Daddy Bird.
0: Baga, huwag pinamati kasi Daddy Bird. Ay, huwag manalipat ni Daddy Bird.
1: Huwag rin, absent. Basta si Daddy Bird kaya na always kit aron.
0: Mayapit na yan eh, baga babe. So, sa ano lang, sunod lang. Sige.
1: Ayun pag ipadumdum ay magalipas mataron.
0: Sige, sige.
1: Galipas mataron mga birthday
0: pa?
1: Na
0: yun. May mo pa? Ano
1: tamiyawon? Ano sa balit? Kay ano sa mga Cebuano family o na 18 family. Kay Clarissa, kay Joey Patricio o na, no? Kay Anto Erlen, kay Uncle Junior, mga Patricio family o na. Ay, good evening, good evening, tanan. Basta bilog unang abaliti ng gapagamati. Ha? Nagadibli.
0: Okay na kay Dangdang, no? Basta yung turong gapamati kita itong mga rival mga good lovers. Ano kay Peter Flaviano, no? Sa pusong diritso ng mga gwapuhon itong mga rival mga good lovers, sweet lovers. Ano?
1: Good evening, gid, no? Sa mga drivers.
0: Na, taga Mubo. Sa mga Mubo. Sige.
1: Yung sa Makato, no? Kay Nanay Saryo. Nanay, good evening. Yung sa Amon sa Andagaw. Na kay Nanay Sabit, kay Lloyd, kay Bingbing una.
0: Ay Sabit, magkasang tampo na.
1: Sa malapit boy namon, kay nung ibong, kay nang adang, always gina nga pinamati. Thank you so much, no? Gali, no? Sa pagkakita ko ako niya ko ring, ay, happy ako.
0: Ito mo lang gali sa nang ato ba? Ayawan na kita at linangis yun. Siya tayo kuring.
1: Oo, kita akong at linangis. Ito mo lang gali. Kapinamati ka akong daw akong kuring ko Domingo sa papanawagan ko. Kaya nakita, ima.
0: Ay, by the way, may anda man nga.
1: Ba't yan ang limog siguro, no?
0: May anda man nga ayam ni
1: ayaw gali, no? Kay ano, no? Kay sa ayam ni Julian ko ano pat gusto mabrat na sambugan,
0: sambugan.
1: Oo, no, na naduga basi nakakita man kamo
0: wala ito nga dapay
1: basta may lahi abi to nga
0: lahi ito, ayam kapit no, papit
1: oh. Ay wag kita kita hasta makaron basi ag may nakasayod
0: oh may nagbalik
1: oh, may reward abi lang 5,000
0: oh, 5,000 ara
1: ay kampo ni Lubin karabi kagana yes ang dagaw malang na no elementary ang dagaw elementary man naduga iya gid sa amon pasugod.
0: Hindi man balik pag inyo mga tagandagaw nga nakapuo.
1: Hindi man to bibil maduga kun pag interese.
0: Oo, ay kanami ton ta.
1: Dahil may lahi kita. May isot pagat at tabi na sa 5,000
0: baht. Si Jero ang pangalan ko to.
1: Jero. Si Jero. Ito basta pure na. pure nga itom ron imaw nga gatabon anong itsura nga raiyasan. Basta mahal nga klase nga
0: pagkaayam. Aging ano na dito, panawagan sa
1: mabaho
0: mga karaduhan
1: imaw,
0: man. Iyan man yan.
1: Siyempre, ang pinanawagan karon niya nero ang natag-ana basi maano panawagan yun
0: man yan ang balik kulay itom nga maisot nga dapal
1: maisot mabahaw
0: o bahawot ah mabahawot imo no so manami ang klase
1: nga pagka makita man ho ninyo maluoy man kamo dahil gatinangis sa biro anang unga
0: oh ag 5,000 ro ano karon
1: may reward nga 5,000 karon
0: gani hay pang bakay budat bugas to
1: kung sino man ha baligyaan ako na valor man sa 5,000 pwede pa ibalik para sa kwarta ibalik man kinyo
0: dugangan paron kon
1: basi dugangan paron siyempre gabaga ano biron do ano gabulok man sa atong pangabuhi bagaro dagan luko kita
0: gabuhay ta man do ah subukan ta
1: pati man naton ya ginapanawag bilogon abi nga no ho ay bulok man don nya bukot imo tapos ang kunon mo
0: sige
1: diyan man lang
0: okay na babes why na
1: di man sino nang biolek si Kapramel Pilayo ito sa bye bye Makata good evening kinya tanan hindi na man ibang awa ko na hapa na miyaw
0: ray Jerry Loaso mga pramiawon ba raw man ho si ano ko no nang Buday Victoriano nung Sunny Michelle ang kay Leah ang Jason mga Victoriano family kagwapa naman ang kumakanta na yan aba grado ka po Maria aba na Idol Babes 18 sa kapon lamang favorite song aba favorite song Janet Villanueva good evening sa tanan radio todo composo God bless sige thank you so much Dongs Dalida sa dot po mga bata ko sa Kamaligan, Ila Jane, Elsa, at Rizal Jane, din ang sa bunso ko, Raven, mga Dalida family. Ina kay Rabal, Nanti Rabal, no? Kay Junjun Masangya, dahil nga po nasa inyo buswang. Ha? Kaya nang no, binuguan na, ang kapamati. Kaya na kay Blit Isda, si Noy Noy, no? Kay Colbert na, dahil nga po, lagi na sa Bliat Niyog, no? Kilid na. Alipat na ako, no? Si Muroy, no? Alipat ako ron, Tatay Lugoy. Ay, para yung buining ng mga, no? Sino? Tanga long hair? Sino yun? Ha?
2: Rimolo.
0: Rimolo. Oh, may dahil nga gabi na. Rambo Sunyo, good evening. Shout out lang sa pamilya ko Sunyo. Ah, Balguna Dira sa Hamindan Capiz. Aga kay Kag Sunyo Bernabe Diri sa Nabaoy. Malay Aklan. Thank you, Idol. Hahay. Yati magpaligos ito. loko-loko lang naman na Padmaria Rona Valguna Sonia Javier, good evening sa ato at man sa Quiapo, no? Sa ako ni pamilya sa Mindan Capes Labinas kay Mama Alicia Valguna Sonia watching from Saudi Arabia sige Rambo Sonia grito lang kay bahan kong sa trabaho PWC NPS kay Jonathan Flores kay Junjun Banjola gapi na mati kita sige Gibanat Perenuel Penit, Penit, to my jam. Ano, rumba ta o slow lang? Slow lang? So, para sa mga grupo ta na sa Dungon, favorites, hindi nung dunoy, ang Penit, to my jam. Sa mga metong lovers dyan, nga nagpamatiin,

0: wala man aluyag sa amo. Alam niya rin, pero Noel, lumapote ay maito mong kita magaw ay pa. At daga lang sa ano, alam niya rin, sa pagpaloko. Salamat yan niya ay tulay-tulay kayo na balik may tulay. Tigan man na. Ikaw man na ako yung palakan tapos ay kayo mo tanahan to. Tutama na akong ginahandom kung tayo nabalit ay tulay. Ay, may dahil nga po no, kay Wilbert Yek Labaw, tumigo nga na ibir nga gwapo. May dahil nga po, amigo, din ka makaroon. Shout out nga no, sa katulong sa Erbil iya sa Kalibo. Imaw man sa Yekla, Dihuan sa Agbuekan, Baliti Aklan. Madayad lang nga pagkumati kamon man iya always kid naga pamati sa imong manami nga komposo ba tingin sa mas amin ko manami gitara basta mo lang mag pinaumang amin kantare ya naliligaw matagalikaw mo no sige nabalik-balik na ito ng partner no? Mga una nga panahon sa mga paborito ni lolo mo punso naga harana na si lola si lolo mo kay lola mo gato nga, ginabas yan, katihi, ligapon magdiaga. Hindi maghalin basta, nagapangasawa, nga masinudoon, nga paghigugma. Diba pa rin, Noel, tama? Sa nyagson ka sa doko, hay, sige ta kinanta, gapon di mo. Ibutlay kong diagan, nagibahan ikaw, latabilin. Ay, matayad na nga po, no, kay Anne-Marie Nalangan Solina. Sa taad, kay Anne-Marie Solina. Nga pirmigid, gabi na mati kuno nagatipig-tipig at linabahan habang nagapamati kay Uncle Lugoy. Aba, dito sa masgida. Anne Marie Nalangan Salina, Dongs Dalida, patamyo man idol sa Magno Family sa Lumanay Altabas. Una kay Alfredo Magno alias Damoog, madayon nga po. Kay RM, sino si RM Maningera? Si, aba, good evening na kay Rosemary, no? Shout out kami iya, nagpamati kita sa Linabuan, no? Sa mga Quarry Family. Good evening na ha, ano sa kayapit kay, sino ano yung kayapit nga lipat ako, nag-birthday per me ho. Sino ay tayo logo yun, kayapit ni, ano tag ito, birthday per me, si Colbert gato. Tagbayay nga lang sa nakayapit bagay. Tag-iya banda, lipat ka. Ha? Ging-ging. Good evening na kandang ging-ging. Josie Canicio Arroyo, good evening. Hello po sa amon nga Barangay Morales Baliti. Clan, family Quaterno, Arroyo, Quatris, Giroy, Gonzales, at sa mga apo namon nga Hisikaya, Mayumi F. Arroyo. Kadaid nga apo na ha, sa mga taga Morales, sa mga ikbataan namon na. Apuentes, Quatris, family Itin, Quarry, ano pa, Ambrosio family, no? Yung Quaterno family, may mga Diwan pa na. Ang mga Andrada family, no, nagpamati kita, si Guapong Loyal. Janelle Salvador, good morning, shoutout, ma-request lang ako, itampak, sanggug, ma-request lang, paring mong, mononoy, salamat, kid. Sige, anot, tay duming, balbala, ano yung ratsada mo?
1: Crying time.
0: Ha?
1: Crying time.
0: Matangis ka? Hindi ako natangis, kanta pa ganit, siya nga ra. Barat.

0: namin dahil nga gabi, wala akong kumparin sa Nalok, si Pari Joseph Hernandez, agana nga kasawa si Mari Mindang, agsabilog na nga pamilya at Hernandez, pamili, dahil mga gabi nila na. Kay Bart, layo na sa Dumaguete, New Washington, ay tamyo ko man ito dahil gabi, bilog na pamilya, sa amuman nga bata na sa Pwes, New Washington, si Auntie Lilian, si ang asawa sa Uncle Dave, ang Kursito Dilpe, nagbilo ng pamilya, good evening. Sa mga manaman sa distansya, mga Risma pamili, Iban pamili, good evening. Sa Tinigaw, mga Cipriano pamili, Apolinario pamili, Ibra pamili, Mark Sunyo, good evening. Kinitanan, kaman naman sa Baligtasan, yung Madalag, si Arman Aguirre, gana nga pamilya, dahil yung gabi. Iba sa Kawilan Liso, akong kumpare si Pare Drintor at Nabida, si Mari Rosela Nabida, kami ako man madalayag ng gabi, wala nang bilog ng mga pamilya. Si Johnny Fernandez sa Samina Liso, kami ako man madalayag ng gabi. Si Ruben Diasis sa City Pawa, Bantigib, wala nang bilog ng pamilya, good evening. Kay Tyron Taladro sa Batanga man, Makato. Ang bilo na ng pamilya, kami ako man madaya di man ng gabi. At sa ako man nga unga bunso na sa Kubay, Kapilihan, sityo, Proxinco, bahay, si Mariali, agana asawa, si Randy Soyod. At sa dayo na ng kaunga, si Berlimix Sinitan. At sa ako mga asawa, si Meritis. Madaya yung gabi, ginyutanan. Madaya yung kabay nga unga ka mo sa madaya rin nga tangan sa mga dahil man nga panglawason at bilog man nga suyod pamilya na sa bahay at kami ako man at madahil nga gabi happy listening lang sa dahil ng Turo Composo sa Radyo Turo kaibigan.
1: Oh, hindi kasama sa kay Tatay Doming, no? Sa ato't kay Papang Buryong na madahil nga punpang live-live si Papang ba? And then nga po na ba? So, Josie Kinesio Arroyo, good evening, shout out pasatagot, Junior Salvador, good evening, sa request ng Angkot Hampak, sagot mga Roda Balguna Javier, Regis Langsong nga Bugoy tiraon na kay Dailugoy nuna Nardo Victoriano, ba shout out lang dyan idol, sa mahal kong asawa gagaha sa amon ngay hapon na ba, no'y suga mo, pare, manok meron ka babes good evening kay paring Carling Inohales, itong amigo nga gwapo nasa Kuntang Otsando, kay Hane, ano ko nara, kay Henry Rusgal, retired, Sonio

trabaho na sa dagat nga naga utaw-utaw. Keep safe lang everyone. Rambo sa inyo, request lang kamalig nga gamay, tira ta kaya timeldo na ah, magrumba. Jomar Anuchi, saro lang kay Nanay Iya sa Dungon. S. Isidra Escalona, nga naga pamati kid. Rambo sa inyo, abong blackback ba? Bila gid tatlo, I love you gida. Medyo Rambo. Gerald Imperial, good evening sa atat lang sa Kinesio family sa Trupa it the farmers. Ha? Sa mga farmers ta, ha? Si Tio. Gap na, Barangay Morales. Baliti! Abo, ano na, at mga saging mo nag, ano, pwede yung tumpon. Tumpon na to. Kada sa madutin din as baliti, ay. Dahil nga po na sa mga balitin. G. Rilohas, Uman, ba? Sa Bajangan, ba nga, Aklan? Kasin ko, no. G. Lori, Rano, Tanghal, bet ko lang din. Advance happy religious fiesta in Barangay Dingli, Banga, Aklan, this coming August 14 and 15, 16, 17. Ba, grabit ang, apat kita nga, apat adlaw. Slaughter, wakaman abiga pangangay. kangaya man abiga kami, no? Kaya higop mo kami sabaw nga, no? Bisa, wow, terpataw, basta may sabaw. So, ito lang happy listening, no? The solid followers, good solid listener, katodo, Lobel, greetings coming from a lot of G-South, South sa kaibigan mo. Kaibigan mo, ang kaibigan mo! Hey, great crying time, Rambo. Wow, galing ni Idol Doming. Shoutout lang kay Ma'am Elisa Satanan. Elisa Tan. Elisa Tan. Gerald Imperial, good evening. Shoutout lang, request lang. It, one more chance. Ah, kay Doming, pauman ang one more chance mo. Isa pa. Among Papa, si Papa. At si Martin Patricio. Nora. Patricio akin Kinyo at Sitio Gapnag Barangay Morales azarot lang sa grupo it mga farmers. Sige, katot na si Inong Lario na mga na magalima greetings ha, Jimenez Dunalin, shout out. Sige, balbal Bongalo Pranuel Kamadahagon.

0: No.
1: Doon mo lang tumakbo.
2: Ang nakarating sa
1: si Cemetery Yoro, ito, itong multo nito. Lagi na inabol.
0: Ano ba siya? Makato.
1: Ibibinta ko na lang itong bahay nito.
0: Wow, asluhal.
1: At ngayon, ang aking bungalo, bininta ko pati mo ito.
0: Anong doday, mabakay kat may multong bagay. Logo to si Ampon, mura.

0: Nagmalot makbo hanggang nakarating sa Mr. Interior. Matuntat ng mutura.
1: Ay, baba.
0: Maputi pati baligya. Kung bagay, pamugangan ko ay.
1: Ay, ngayon.
0: At ngayon, ang aking bungalow.

0: po noon si Tatayang po no, sa Imroldan, ag si Nanay Bibino, anong mga ungag mga po. Si Kapitan Rosiano, ag si Captain Ramil Diracros, Kapitan Ramil Pilayo, no, ag Violi Pilayo. Ako niyang po nga si Ruben Diasis, no, nga awa pa siyang gawon.
1: Aman.
0: Ag si Indang Diasis. Umpisa pa mo makaroon.
1: Ah, oo.
0: Si Ampon Toto Timtima, no, ag Pupoy Almiro, si Joe Kalindong, Lisingla Kalindong, ag si Nanay Leite, no, Nanay Saryo, Udoy Sabinetsa pa, no, si Pino Di Vicente, no, ag ako na ampod na si Ampod Dodoy Mansayon.
1: Daog. Ayos, brado.
0: Iprintal ko noon, nila ni King. Ter, Jaquilo, Hans, Joshua, yan, sila, Yuford, Kaili, Clifford, Sika, Jacob, Clyde, Jen, Saiwon, Cleo, ag si Princess, ag si Ruel, no? Si Yoli Sousa, no? Si Binia Sousa, si Salvi Sousa, si Artemio Ibot Masangyano, nasa Candelaria, ag si Mary Jean Apuhibo, ag si Dodoy Apuhibo, ag ina, no, sa, kuhan? Si Runcel.
1: Ay, Runcel, oh, mamatian.
0: Matlinso, Litson.
1: Aba, oh, kasang patiyog na eh.
0: si Ma'am Bit, no, nasa Germany, ma'am.
1: Oo, oh, sige.
0: Mayong traglaw na kimo.
1: Sige, kinaon na karato.
0: May labas ka yun.
1: Magkina-AKI, ma'am, sige, pamati. Ay, good evening na sa umano, kaya kaluli na ng Mary Benipasyon, nga pamati, ma'am. Sir Arnel Lampago, may dead nga po, sir. Agabi, kay, nung Joel Rosillo, nasa Guba, midid nga hapon man. Bugoy ko na tilogoy, request.
0: Oh.
1: Ay naman kay amigo Arnel Quaterno, nasa mga Staka Boys na ito, nagpamati man sa aton. Ay naman kay John Musangya, kay Nanti Rabal sa uman, kay Ninyo Bilyante Gomez, itong vlogger nga driver ng mga good lovers. Ay nasa La Serna, no? Midid nga hapon man. At siyempre naman kay, sino nga niya? Kay Vince Root, no? Hey Benz, manit nga po na sa LBR cellphone repair, no? Nakamang pa-repair cellphone ni Karano, si may tubang git. Kay Sano, Karano git, no? Sa may kilid nga tubang git, ah. Sa may iPhone shop ni Karano. Nandit Karano doon sa tuo imong aside. Kasi parang Benz na mabuot. Ag ma... Bukon man it. Anong git, mahal magsukot. Sakto lang. Agin na kay Sian Bulanyo, no? Kay Dondon Arsinas. Kay Lavina Umaling. Kay Janelle Umaling, no? May dahit nga po. Kay Dona Reyes de los Santos. Kay Makoy Dali ang tayo lugoy. Kasi nungod imo pinantaw. Agin na kay Dona Reyes de los Santos. Makoy de los Santos. Kay Jude. Ag kay Jin. Dali ang kasunod imong mikropono. Riyan. Kahambay pa si ako. Ah, si ako. Ah, sige. Aha, okay na imong ano. Aratsada Tailogs. So, galing naman Idol Duming. Shoutout lang kay Mamilin Soman. Kay Gerald Imperial. Request lang one more chance. Nakanta, basa itong kay Ina. Kay Jimenez Dunaling, good evening. Tamyoman sa akong nga palanggang asawa si Jonar Dubriking. Yung kapi-kapi habang kapinamatin sa station ninyo. Sige, banat na, Tailogs.

0: Kalangin dahil kinababokla.
1: Ay, abi ko.

0: kinapabukla.
1: Sabi ko kinapaungtan.
2: Kain na kami sa ano?
1: Paungtan.
2: Ulita Rod.
1: Then?
2: Okay, Mrs. Sabiaga. Nagabalik yan. Ay, Smoko?
1: Madami din nga po na.
2: Sinong duli o na? Nga, Bilarde? Kaya naman ito, hindi ko na yung marunin mo.
1: Ay, duli. Ako duli. Maki ako na ha.
2: Antonet, nag-ana nga. Kamuling,
1: pwede na yung mataas yung imo nga gate. Hey, kitaon yun ikaw nasa sugod. Mga pi ako na rayon.
2: Na sa kanila. Na sa mga.
1: Then?
2: Ang dagaw nun doon. Isa yung LD o na. Si Gaga nga. Ay Milot. Ag si Joel. Ag si Toto Radje. Ag si Nelidja.
1: Ah, Nelidja. Pwede nga po. Nag-gabi Roldan. Na. Roldan family. Sa Tubang Red Gate. Akili dit Aklan Learning.
2: Then, kay Libet, ba yung pamati man mao kasi kwan
1: napa
2: nakarilito ng asawa nag-una sa kanday kwan sa andagawa LD si
1: okay na paron si balik LD, balik si mo dai
2: logo gali oh dayang
1: uli uli anen
2: kung gitay mo ka kon dun nya may ako
1: dino
2: sige lang si ading ang iti ini na kit bagay wa ali mo tamya si ibong ang si adang nang
1: wakit absent na.
2: Wakit absent.
1: Bye na.
2: Sinsyang do alipatan na.
1: Malipatan na mal et daw.
2: Basta mal et yo tahay.
1: Sailo na, sailo. Dongs dali da, matamyo man gali si Fred de los Reyes. Happy birthday, ba birthday mo makara.
3: Happy birthday.
1: Sana malasing mo kami. Ah, kamugat ay man kami de.
3: Happy birthday.
1: Kita kami malasing gali. Abagin salamat pare Migo Lobel ha, pare Carding ha. Pamaya di ko pare Carding, mong mata malinaw nga malinaw ha. Kani hay pwede kang gakantar ya, mamang gakantar mata, baba mata. Jimenez do dali batam yaman sanday Papa Budot Jimenez at si Mama Grace Jimenez sa akon nga mga manghod Jimenez family. Salamat idol ina sa Naluok Sitio, Vega. Salamat. Shoutout lang kay Sir Cebuano Baha Badyan sa inyo. Baha ko no, pa-research, ha? Pagdagat, baruto na. See you soon, Migo! Kung Noel, Apolinario, Agtay Logoy, iba pa. Sige, ha. Thank you, gida. Hayag, hindi mong mata mag-drive kung gabi, eh. Iminis doon na rin, ha? Matami man sa day, Auntie Isot, na Uncle Blas, it's si Agsi, nanay. Tita Fernandez, ina sa Naluok, Sitio Viga, salamat. Naman sa Fernandez family, no? Kanday, unit, ina... kanday ng bibi at kay ang iner no sa Fernandez family ng unit at kay ng tintang no dead nga hapon man sarat lang ampot bell sa kampo ng mga gwapa malapit na birthday si IB Cebuano Maribiles ay sana mabusog mo kami IB ha mare IB para na mabusog mo kami pagi kay Ampon Maria eh yari na pati molto na damay halin kaya mo amigo Rambo Sonyo Balbalay Delari Mamilesa. Good evening, Lods. Margie Taglay, no? Good evening. Salamat kita ito, Larry. Good evening, kinyo na tanan. Lini Guillermo Candelario. Good evening. Shoutout lang si Papa Buddy. Advance, happy birthday. Advance,
3: happy birthday!
1: Para hinaga. Kay Mama Lorena. Pirmigid ka pinamati kita na Domingo. Salamat, Idol. From Agbunod. Gayo, gayo. Mano ay Agbunod. May birthday. Kung tak kami, hi. Magayo. Roda Balguna, Sonyo Javier. Ay, wow! Galing naman mga kumakanta. Nang Bugoy, thank you so much. Thank you so much, kuno. Atay Lugoy, halin kay Roda Balguna. Sonyo, Michael Agustino, shout out sa Agustino family, nung Silo, ag nung Angga, Richard, ag Uncle Dancel, ag kay Romy Itom, it sungad. Ba, itom sungad naman, itom. Ngamangtas, gatagay-tagay, e ba, katuntur. Ay, tangit, ano, make-up, ano, lipstick, agunabuol kay itom. tando ay tingin sa mga idol ah. Malinaw na pre, aba. Roli Amparo, good evening sa dot lang. Kami iya sa Gatab, ano no? Sa Gatab nga gapamati kimo. Apod batit halatagay habang gapamati kimo, batit. Dito sa Gatab nga ra, pero Noel, kita mura. Sige, balbal na, pero Noel, hanutin mo na. Request man yan pod Maria, ha? Pirot. Pirot, pirot niya. Legendary pirot, pirot ang mata.
4: Kita sa sana.

0: Inasa masangit pamilya no kay nung Dilon Boy no mo mo sige man pamilya kay pero ni Carmen Joy Joy na sa Tinigaw ag sa Amalia Sinto no kay pero ni Jenny ag Milton Capiz na kay Nonoy Amelia Solina ag kay kay Toto Art Beray no kay pero Harley Di Tomas kay kanang Inday ag kay pero Lina Bara Nonoy Ambito ag kay Will Allen Patron kay Buboy Caballero no kay nung Romeo Apolinario kay pero Carding Inuales kay nung Johnny Fernandez kay Rolcero no kay Rolcero kay Richard Apolinario ag Imok no nasa Mubo no kay Arthur Imok Fernandez na kay Bonet Stagayon ag kay John Bertonio kay pre Ibong Gregorio sa Gimuro Pamilya no kay Joey Belinda kay pre Jomer Santino ag kay pre Elmar Rabara ag kay pre Giovanni Balbino Rapi Subyagar kay Edwin Villanueva ag Ma'am Maria Cebuano ag kay Lando Felix no Junalin na sa Bacau kay sa Banay Banay man no kay Samelino kay Jelly de Felix ayeng Marlene ag kay Patoning no ag kay Richard no Agustino ag kay Claisa ag sanang pasawa mga kay Richard Mingapon ag kay Jason de Malanta ag kay nanay ni Mili Valencia ag kay tatay Gonzalo de la Cruz ag kay Pring Gomer Valencia kids na Paolo Iban Stephanie Shane kay Bibi Cali ag na kay Juan Valencia pag na kay pareng Robin no di Asis sanang kan kay Ma'am Elisa na sa Germany pag iman ag shout out na una kanday nung usira niya sa Raspin sa Malinaw sa Manhanip kay Ronel Odi kay Bibi Dico no sa Magugbali Bacau kay Edna Busito Ami Tambong Gamlanga kay Jose Alfredo Gamlanga kay Florime Gamlanga kay Romy nalao kay Rami Nalauna no na sa Bakanbanga kay Joshua Pintor Charlie Sabaliero ag kay driver no ag ina sa ay on no and on ba thank you mhm okay pareng regal no Bulano maling gabi iman na thank you
1: sige. Okay, pindot na pare ang imong microphone. Rolia Paro, good evening. Shout out no sa ya kami agata basa ta kay na. Kay Aram Bosonyo watching from Kuwait no. Amy Magarso, good evening. Aram Bosonyo si Bugoy lang tana paano man si Maoy. Ay ngeng ngeng ngeng. Ay Maoy man tay na sa inyo ay abi ko iya gata sa amon. Iya pa pre imo nga palanggana sa likod kang kutsi pirmi ko daga pero uwa kita gakita ina sa kalibo. Ina yang anay pa recording ha. Maka ano galing sudli ang galing it ano na alin yan iron imo tinabaan nga tong ginapakita kita pasik ko may habilin pagdanggit na nga to yung pressure yung pressure mo na pa recording. Ay, Clarissa, no? Shout out long. Happy birthday lang sa Otol ng Rambo. Boy, Rambo. Happy birthday lang. Ano yanda mo na, Rambo? Happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Aha. More powers to come. Rambo, Rambo 18. More years to celebrate. Ya, imaw ho. Ngayo, et siyang kalapad. Ay, birthday man ko, no? Ba? Bawas-bawasan na pagtagay. Ay magugang yon ingawas isipa uman ah happy birthday tol ay ay hambay ani ha
2: happy birthday
1: isipa mayad Rambo kuno ha magugang uy gawas mo kasi dos mo ka ah gina kay Jubiling Quadrante no good evening shout out man ya kami sa Guangco Baliti si Inday Ploser Agnong Mervin Jokas 18 John Lester Joy, it's me, Dang. Good evening, Max. Uman kay Dang Dang. Kay Peter Flavianong, mga guwapo. Pusong diretso, ina, sa may yotorong, mga driver, mga god lover. Lagi na kay Indilibli, no? Nga, vlogger man. Kaya nga po, Indilibli nga driver. Thank you, God, Sir Noel, kuno sa pagkanta. Haling kay Apod Maria. Abog niya, salamat, pari Lobel. Sige, salamat man, pari Noel, sa pagtamyaw. Haling kay Amigo Mukarding, inuhales. Sige, balbala, Timel. Ano'y kantahon mo?
3: Insasya.
1: Insasya! Banat, Prenuel! Kaya rin tinuhalis ko, no? Sa unga ni Peri.

0: Iron Cell, no? Kay mama namin dahil gagabi. Kay Sis Beulie Pilayo.
1: Kinsa siya. Good evening. Ay, din na kita kayo na. Dali, kay Rafi Ma... kay Rafi Masi, good evening. Listening from Ibahay. Paki-tailogay, paki-ano? Ang katahan, paki... Op, good evening. Listening from Ibahay. Tatay Alexander Fuentes, good evening. Rap Masi. Sigyang. Nara, nincheck man yung mga rang pangagan. Pare. Good evening po, Sir Lobel. Pwede ka makasatot kami iya sa Feliciano Sitio na Sunugan. Bandaro na Sunugan nga, partner. Ha? Ika mo na. Nasunugan. Baliti, pinamigid na ka-abang kinyo. Basta Sunday. Tatay nga taga... Nagatagay itlong next, siguro. Sanday Tatay Edwin Repi. Ag Edwin Repi. Mark Lewin Repi. Ag Justin Rimano. Ag sa among mama nga si Elisida Rimano. Ag Chiri May Rimano. Ag kay Nanay Maria Repi. Aman ag kay Auntie Marie Bores. Agrini Biray, salamat gid. Abo gid. Salamat gid nga abo. God bless. Harold Nakar gud Nikor. Good evening sa Datman Idol sa iya sa Barbasa Tiki kay Tatay Charlie, no? Ag Nanay Maling ag kay Bago, ag Bago, ano Bago. Ag kay Buding, no? Ag sa akon nga asawa gapamayad. Saan ang trangkaso sa pamilya sa Undoy Ibahay. Salamat gid. God bless. Banatit Idol Melrose, haling kay Ma'am Elisa. Di Manuel Imi Rossi, shoutout lang na kay Nanay Edin, nga birthday in aga. Ba, happy birthday, Nanay.
2: Happy birthday
1: kay mo, in aga. Patamyo man, si Uncle Sammy Patricio, Uncle Lando, ag sa akong asawa, Mario Di Manuel Jr. Rolly Amparo, iya dun idol sa Malandayon Sitio, Gatab. Salamat, Aida. Sige, say good. Idol, shoutout lang kay Antonito Tony Francisco Nakar, ga pinamati sa kompuso. Ag kay Gino Ezekiel Polding, kay Sahaya Kulots, request lang. Itkahoy nga lawaan, Bakiro, sang Carabao. Tay Tony, shoutout yun, Birahe. Tay Tony, Birahe ko no. Agi naman no, shoutout man kay Ryan Cipriano, good evening. Ag kay Sir Bong Swalog, opening bukas, Batsuyan. Idol, 7 a.m. ha? Ha ha ha! Ba, mahapit gali ako na, ma... Mahigop ako bang paribong kay imong araw. Abat soy ba si kon manami. Manami siguro ron eh. Nagar masairan ha. Agi naman kay Blessed Taharan. Good evening sa atat lang. Iya sa Taharan family sa Kabatanga Makato. Aklan, greetings from Blessed Taharan. Di ba ka Aklan? Sige. Banat na babes. Anong ratsyada mo?
3: It's hard
1: to forget. Yeah. Di Manuel Ernie Rossi, sarat man sa Edin, no? Nag-birthday ka na hinaga. Patamiyo man, ako ang uncle. Patricio, si Uncle Lando. Aha. Lando, asawa ko, no? Uncle Lando, ang sa asawa kong Mario Di Manuel. Ha? Junior, na taga Barangay Bagto. Leso. Good evening sa apo kanina na Edin, ha? Happy birthday sa uman, aga.
2: Happy birthday!
1: Sige, sarat Edin, tagli. Tagala, ito naman galing. Patamiyo ta, next, ha? Balbal, babes. Ano yung ratsada mo? It's hard to forget. Sige, hanot. It's hard to forget.

0: walay nga ano imong kalimtan.
1: Oo naman.
0: Mga nakaraan.
1: Ah, diba? Ginta o man tanan.
0: Ginao mong tanan, pero oh. Ano ito?
1: I
0: give you everything.
1: Oo na. Oo. Tapos,
0: ibasilan mo sang kasakit.
1: Kasakit. Ado, kapag yeah. may kwan, may ayan. Kanamit, may kasakit.
0: Aray, ayun manamit.
1: Ah, diba? Oo. Pag may kanamit, may kasakit, gitaran nga. Diba, Guzman?
0: Karoon tagalera. May kanamit, may kasakit.
1: Okay, Ma'am Beth. Ma'am, una sa Germany. Good evening or afternoon una kimo tanan. Kimo kang ron ay ikaw mm-hmm. mo sa bilog duga. Tanaw siguro karoon na sa Germany.
0: Ma'am Elessa.
1: Ma'am Elessa. Ako una galing no, sa anang anak. Mama kay mama na una sa
0: Sen?
1: Sinyan ito yun sa...
0: Badjo?
1: Badjo o ah. Sa anang amang hod o na. Hanga po, mati mo ito
0: sa inyo. Ay, na sa mga taga-badjo. Ay, salat man. Italugoy nga rin ang mga security na sa Ibits Iso. Bao, si Mini Ridina, Jusili Salazar, Rina Jean Octavio, nga pa mati man. Ag salat man na sa mga... kung gano'ng amiga ina sa... Ang amiga sa Enriquez Road. Sanday Nida, ag... Nanay Flor Nida Gatagay kung natanduay ba halin Maabit Family ang Natalio Tabios Family nga nagpamatik it sa ato agad naman no kay sadat man sa De La Cruz Family Seminar De La Cruz mga gapuhon nga loyal nga may gaubra it mga bintana no? Good evening na kanya tanan agad naman sa Makahilig Family sa Sipak Malinaw Doming Joanne Nanay Angging Salito Agnang Nining gapin naman tayo galing kay Ining Marining medyo nga po na Marin sinikaw makara medyo nga hapon lang sa imo sino pa? Bligat suga sin sa Masing dundun ko na sa Masing bligat suga medyo nga hapon na gabakay ko na brato kon brato ropesyo. Good evening na ha, sa mga nagabaligyat, suga na kinyo. May dahil nga hapon, mga lods, mga idol. Sige ha. Di kita sa may, di na kita kaina. Kay Ma'am Elisa, good evening, shout out lang. Sanda ito sa bagay kay na Mama Duning. Mangod kong si Ilma, pinsan kong si Brenda. Pamangkin kong si Junel at kaibigan ko. Una sa Kalibo Public Market, sa Mayit Agropin. Tulayan, maraming salamat. Christy Polincio Alfaro, good evening, shout out. Anne-Marie Nalangan, Solina, good evening. Babati naman si Edwin. Si Edwin. Edwin Andong, Solina. Pinamati iya sa Andagaw. Good evening, Tagandagaw. Hans Dairon Pasahis Nicor. Dairol Pasahis Nicor. Good evening, pa-request lang, Martyr. Sir, pwede pahabol pagid sa Rotgali sa kuno kay Uncle Angelo Tres Balies. Aaron Tres Balies, salamat sir. Agad na kay Chadong Tres Balies. Kalixto Tres Balies, nagwapuhon. May din nga hapon. Alparo Repiano Gerald, shoutout lang sa Hugas di Pablo Family. Agtudusio Family. Rinaldo Engelio, good evening, shoutout man kay nanay. Gapamantot live habang gakaon, itkaon, it ihapon si nanay. Mel Engilio, iya sa Old Buswang, kaabot lang namon. Halin sa Rojas Idol. Sige, Elvin Mujerasa, shout out man. Sa Barangay Morales, kapinamati kita si Cardo. Shout out lang sa Ambruso Quarry Family, request lang Idol, it baby ko. Jomar Canicio, good evening, Satanan. Wow, galing naman na Idol Babes. Sige, naman naman diba? Lawa entry, anay partner. Request man lang sa mga Tanky Boys na nato na, para kanya tanan. Tanky Boys, sige. Tagay na. Sige, panikop. Oh, panikop. Bawal manikop.

0: okay na ba?
1: May hina-hina ko na itong ano, sa cable. Good evening, Sir Arnel Lampago. Nasa Kalibo Cable, no? Nagpamantikid, sir. May diet nga po. Thank you for monitoring. Inaman kay sa guba, no? Kay Roselo, no? Good evening sa mga Roselo family. Gabta mi man si Noel Rebutar. Ina sa sitio. Sinayaw, Bang Aklan. Halikay pa recording. Good evening, Magan Henry. Rosgal, Red Sonyo. Jomari Mirano, Arturo Sonyo, Pietro Nilo, Ribolat nga nagpamatikit sa makaroon nga pag orason. Aha, Jomar, Ganesio Sauman, good evening. Wow, galing naman ni Adol Babes. Dong Hilario, good evening sa atat lang. Maki, iya sa Kinasay Altabas. Si Inok Julian, at si Biboy Julian, at si Tadong. Di Pedro Agbalong Nicole sa Pau Pounder Namon Pau Pounder Nicole Jimmy Ubaldo Senior, salamat kay Idol. Sige, thank you man. Salamat kay Idol Babes. Good evening lang kay News tanan gagakot ilabas ay gali. Eden Tagli Tagala. Good evening sa dot manuna sa Mantigib Sitio Pawa. Kanday nanay at kay tatay gapi na matigit sa programa, tudok ang po sa salamat. Kapamati man sa mama sa radyo ito sa bagay. Bilma Bargat, sa natin, good evening. Sa family Bargat, kapamati again. Sa Trahi family, Galanao, Fernando, Talandad, Tiroy. Bye-bye, Idol! Ronel Dalmasio. Good evening, sa natin, sa Placido Dalmasio, Mercedes Madalag. Lobat na ba request? Judy Ann Placido, good evening, shoutout lang. Igbata ni Parin Baji. Shoutout lang sa pamilya ko sa Mandalag, sa pamilya Placido, Magsipok, Islao, Mirahe Dolobel, Mamilisa, Miguel Borja, good evening, shoutout lang. Sa kay Rapi, no, mag-copy, gano'n na. Iya sa site dating police station, iya sa Kalibo. Good evening, ha, kay Rapi mag-copy. Abiray, Idol, haling kay Ma'am Roselyn Plaza. Ginaman sa itong mga cup member at Kalibo. Inaka Sir Troy, no? Kay Ma'am Bibian, no? Medyad nga hapon sa TTMD. Medyad gabi sa TTMD. Sana na itong mga cup na mahugod. Mga mahugod niya sa Banwat Kalibo. Sa itong mga PNP. So, classmate ina kay amigo classmate Ropero, no? Fernando Ropero. Ginaka kay amigong Masigon, no? Jeffrey Masigon. Medyad nga hapon, sir. Gabi, eh. Lipat magabi. Lialin Opida Gonzaga. Thank you, kid. Parang kuyang hasairan nga makita ko naman sa FB. Wana ako nakapamati kinyo kada linggo. Nasamad akong nasistoro sa radyo. Ay, gali. Pwede mo man i-rewind, madam, ha? Kung medyo late ka. Doon na, i-rewind mo pa. Pwede. Rewind ba? Rewind. Rose Elias Contrantes Apuens, good evening everyone watching from Briones. Thank you kid Miguel Lobel. Okay, welcome Michael Agustino. Sarot kay Romy Puslet Gaitan. Kay Romy Autensya, primigid ka pinamati. Thank you kid request panit nga maitam. Agbakiro. Kanta ko kay Naro panit nga maitam, ha? Maitam nga kita. Banat na Tay Doming Junior Diasis, Idol Babati, Aktoda Family, good evening sa mga Aktoda, Kaputoda, Inbustoda. Toda. Para sa na request, it is a pa one more chance.

0: Bakit kami ako malayad nga gabi sa bilog nga pamilya sa Raya Ngarang, nag-request sa Raya Ngarang nga kanta nga ra. Kabay nga una kamo sa malayad nga panglabaso na sa malayad kakiptangan. Hati na sinilang sa Raya Ngarang programang Turo ko po sa Radyo Turo kaibigan mo.
1: Oh, thank you so much. Si Taylogoy na ikon, no? By ni Nung Lar. Taylogoy na iro, no? Ma-ratsada. Sige. Natuto, mga nora. good evening, ha? Sa mga amigo na nga nagpamati. Si GR De Asis, Idol, pabati Aktoda. Hanot Idol Dome. Sige, ha? Panat na pare, ano? Taylogoy, parigida. Taylogoy na, may pare pa. Oh, good evening, ha, sa mga, no, sa mga driver, mga good lovers na ito, ha. Nagpapamatis niya, ha. Mga driver, mga good lovers, paglas yung kalipong, ha, mga grupo, it, mga tanan-tanan, ah, basta sa 17 ka mga banwari, ah, no, banwa o mga barangay 17 o 16, ah, nagpapamati. Sige, banat ay logs, balbala na.

yan ay paspasin ang ako dalagan. Tumangkin ka di malas, hindi ako na pangigugma. Isan anong

0: cha-cha.
1: Thanks so much, Tay Logs. Ay, good evening na. Series tracking, ha? Paki, may time yung ka pa? Why na?
2: Abot na lang po tayo.
1: Oh, lipat ka. good evening, no? Series tracking. Basira si Len. Thanks so much, good, ha? Sa pag-suporta, permisa to. Doko po sa every Sunday. May for hire, 6-wheeler, 10-wheeler, ang prime mover. Location at Chichil Bitong Estancia, Kalibo, Aklan. And managed by Bosiris Aritulet. Pwede kong makating sa numero 0918-451-5869. Thank you so much man sa D&J Bakery, kanyang Darwin ng Marlin Dimo. Sa may Chito Baybay and Dagaw, sa mga mag-asawa nga mahugod gid, agwa gid naga. Sawa sa pagsuporta man sa Todo Kaposo every Sunday. At thank you so much man, no, kay nang Dodoy Mansayon sa Dungon, kay nang Inday Mansayon. Sa mga tanke boys naton sa Magtang, makatos, o man kay nung Junior Dorot Studio, Junior Maning Tabuena, Jo Gregorio, at kay Malo Guapo. Aginaman no, kay Ernie Mansayan, no, Ernie. Aginaman kay Bulkit nga Guapo, nga pamati, girl. Aginaman sa Bamis Bikini, thank you so much. Kinang lini ng Cesar Figueroa, sa mga sawang mahugod man mag-putos tinapay, mag-brat tinapay, nasa may Niobo Swang sa Bambis Bakery. Nang Lina Gallego, nang Rose, nang Nono, Bindong Gohan, may dahil nga pagpamati man. Kamuman magtintay na kanamiton ng mga video okay, ang pang birthday, pang bunyag, pang kasay, ito ang kamuna sa Jigs Video Okay Rental Namtang sa Kabatanga, Makato. On managed by engineer, licensed engineer, Jig Taladro, at sana nga gwapuhon man nga Father Lord Styron Taladro. May lamisa o bangko, sandang nga mga available, completos, Ricardo's, hindi ka pa mag-add to. Hindi ka pa mag-add to sa iba pa. Hindi ka pa mag-renta, no, sa Jigs Video Okay Rental sa Kabatanga, Makato. Pwede ka mag-text sa numero 0920-89-137-48. At siyempre kung ka mo magpa-gwapa, magpa-ayos niyo mga kilay na o mga buhok niyo magpa-riban, ito ka mo na sa Katkat Aglores Barbershop sa Makato Public Market sa Katkat Aglores. Gwapo ka na. Gwapa ka pa. Thank you so much, ha. Agting naman sa AAA and J Wholesale Entertainment Kitan sa Mikos yung Tugbongan po, Kalibu Aklan, Mikos Rizzo, Prince Bugas, Mantika, Asokal, at 10-4-end, owned and managed by Miga Jorlin Migo Early Relator. Na naglinda tatay Roger Masigon, midyad nga gabiin, ng Ami, ng Andres, ng Teresita, ng Aaron. Keto Beras, mga tanod, Pilipi Residor, ng Tony Quadrante, ng Gary Alvarado, Gagwapo, Barbershop, pinasa may tuting restrict. Thank you so much sa nang asawa ng Presidente at BHW President Milani Estoban. Nagnaman kay Pare Udong Agnang Bayo ng Gapamatikin sa itong pagkaratsada. To the campus. Sige, hanot. Sila Dason. Dason ang masunod. Pare Noel.
3: Nag-request kina sang baby.
1: Baby ko, para sa inyo tanan. Hanot, Adil Duming. Pamilisa, Karupin, Given, Gilongas, Casimiro. Shout out.

0: kami nasa Lakawan, no? Sityo Lakawan, no? Sa Medina or ano ron, Maria Cristina. Kung sino ito, no? Tama eh. May lang gabi yung napumati kanda yung Colestor, kanda yung Nining, no? Ag sa inyong mga pamilya, no? Ang anak kanda yung Tibernal, kanda yung Tatersing, na kanyang lang tanan una. Ag kanda yung Nung Dani, una, no? Kanda yung Basyo, na nasawa mo, kanda yung Ronald, una. Ag kanda yung Edgar, no? Di Tomas, ag sa kay Rosa, no? Nasawa, no? Kanyang tanan, una, kulkutubto, di ko masambit. Ang maling gabi, no? Sa Sityo Lakawan, sa tanan, una. Thank you.
1: Sityo Lakawan. Sige, pwede pa tayo idog-idog, babes. Tapos marumbahan na ita. Plasta na dayon ang kamaling. Request ko yun, ho. Idog-idog tanay guro, ah. Para idog-idog ikaw diridutay. Ay, kaya sa so man, oh, kay Kirubin Kevin Gilongos Casimero, Hanot Idol Doming, Lotanot, kuno, aling kay Ma'am Elessa, man sa Gapo na. Good evening man na kay Vicky Linta, kay Henry Ruscal, kay Ivy Maribelas, na kay Maribel Sao sa Payang, good evening, kay Rosalie Villarroque, Billian Roque, Madam Ampo, Rosalie, kanti yung chicken na, no? Medan nga po man, nagpamati. Uncle Nori, na kay Nay sa Balitin, no? Kay Nay nung alok na, Nay iya kanday ang antibinhi na no, may dad nga hapon man. At siyempre naman kay Tatay Ronaldo Rotano, Anabel Rotano, Norlito Elias, Nabirel Andrade, Joel Rosello sa Guba, sa Tigayon, Sir Arnold Napagosuman, ang Ilma Sausa. Good evening na, kapamati man sa ato pagratsada. Ha? Dog-idog tanay? Rumba na kita? Ha? Ah, rumba dayon. Idog-idog rumba dayon, ah. Dudritso na, para maratsada. Paratsada ang at. Makanta pa siya nung Lardy na? Kats- ha? Kanta pa siya? Ah, good evening na kay Kabatak Tambong Anali. Good evening, Idol. Sadat lang ako sa Boracay. Pamantaw sa, ano ra, sa TV siguro. Live nyo. Ba, sige ah. Sa todo kong puso, gagret si Basilio Arvin. Sige, banat. Para Noel, ratsada na. Itse Belinario Rapes, Rabo.

0: Ambil karding, ambil karding ambil yo. Pero no wala no ani, on money microphone no. Ambil di magpaulit si Taylor Guyanay. Hindi magpaulit si Nanay Sabit ang inyong kabataan baka to medyo ma-persado pa no.
1: Ay,
0: tama.
1: Alin? Bubiyanan ba kami? Gusto tabi ng dahil na magayin kasi ano ay kumulit.
0: Ah, magayin anay. Oh. Ay makarahay ulit, uli, ano, makara? Asay, bago, kasay.
2: Din, pero mga unang, wala patit, magugang.
0: Gabriel Noel, oh, nasigaw, no, ano, shutdown na biro, pangutana, hama di magpulit sa ng Rose Makaray. Magamig-gamig, gata, buko
1: dito. Ay, kayo nagdako ang itlog ko.
0: Ha?
1: Nagdako ang itlog ko.
0: Kasi hinakwat mo ito siguro, Ronit.
1: Oh.
0: Alin, gini, hinakwat mo sa buswang ay.
1: Joka, sige. Thank you.
0: Pasi, pamaskan ko doon siya inakwat mo. Babe, sige na, babe. Ikaw na. Oh, kung meron bata. Ano nga, hindi ka magpahulit kayo. Oh, daw, manami. Man, panahon sa buo. Malamig-lamig.
3: Nasa yun, ha? Sayon mo ko naman, hindi ako magpahulit.
0: Ah, aking sundudoy ko, sabdat mayad eh. Kasi kung di bayaring nanat bangus.
3: Sundudoy ka rin doon mayad eh, no?
0: Hindi ka magpahulit, ha, sabat. Hindi ka.
3: Hindi man ko.
0: Aman, hindi ka.
3: Kahit kadako, sang lawas mo.
0: Abi ko, sang akon, ano, buyon. Yeah, din na si Ate Mel. Rumbahan na kita. Kamali ka kamay, request man. Ah, sa para sa nag-request. Ah. Sige, agi naman kay Edward Andrade. Good evening. Kay Rachel Bilinario Rapis Erabon. Hello po, gandang gabi sa lahat. Nasarap na pala sa aking parents. Una sa Barangay Bagto, Liza Primigid, kapinamati sa inyong live. Si Nanay Evelyn Bilinario. Rapis ang sakong gwapong tatay si Mirio Rapis ang sangguman ko na Rhea Grace iyan sa idol sa barangay Dangkal Malinaw sa Dato sa Dato Sitio Bilibis Rachel Bilinario Rapis Iramo na sa asawa Romeo Maylas katanong kay Junior
4: Ana si Inday sa kamalik niya kamay
0: Tukis na kanong Chan Chindrick and Chan Stephen

0: natipidan sa utak lang.
1: Unang pati, may nakalihan.
0: Ura,
1: nagkasihan.
0: Kasi kami kabating, one power, yes, natin kawan.

Bandeja.

Cero Familiar Catel, la vida que yo pensaba liar.

Домов верну. О, меня как-то... Брат,

Slip, slip, lah. Biasa player.

0: nagbatayan ng paranormal, yung mga ano, mikropono.
1: Oy, shoutout no, sa uman kay Sir Arnold ng Pagod na nagpamatigid, kay Rosilio na sa Gubang, with Ed nga gabi. Again naman no, kay Paricarding and Hallens, ba? Good night everyone watching. Aha, wishing you all the good, all good nights, rest well. Thank you so much, ha? Kay CJ Tersol, shoutout sa Tersol family, at sa kaibahan na mo nga si Jared Talco, kamusta? To nag nora taga tagambok sa taksay, ha, tambok kung ano taksay na kaina sa dot lang sa inabutan tatugan do mga ma nora mamulig ay tontong ugan do na eh. Good evening sa atong mga viewers, mga nag subaybay sa atong pagarat sada. Thank you so much gida, thank you sa series tracking boss series Tisolin. Thank you so much sa DNG Bikiri ng Darwin na Marlin Dimo. Salamat sa Bambis Bikiri ng linin ng Cesar Figueroa. Thank you so much. Thank you so much sa Jix sa Bijoke Rental, no? Kay paring General Jake Taladro, kay Lord Styron Taladro, ina sa Triple ANG, Wholesale and Retail, Miga Jolene Migo Arlil Relator. Thank you so much. Si Migo Garel Brado at ng Barbershop, nga gwapo, ina sa Toteng Registered. Sa atong mabuot man, ag mahugod nga manog tanke, nung doday man sayon, ag sa mga tanke boys naton nga nagapamati. Thank you so much sa inyo karang pag subaybay ag pag monitor kamon every Sunday. Sige po no, maging partner ng technical katulong Ding Dong, Katodong Reggie Plasio. Ako naman si Katodong Lobel Quarry 18 ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live micro

0: Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

kong gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami gidi.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5
3: Radyo Todo, ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.12 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenos dias. Maayong aga. Gruhay. Ag maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Welcome sa aton karanga pagpangalagad. Programang Todo Berada. Hasta kita alas 7:30. Makaron nga daw kara ita Lunes. Pizza Jess. Pizza Jess yun ha. Grabe no, matsakan uyang. Julio rugina tugo tan auta makaron Agosto jis dias yon ro aton nga hakon somo masyadong madasig ro aton nga mga inadlaw agro aton nga mga dinomingo ha piyesta gali sa barangay Linabuan Norte Kalibo Dingdong. Piyesta rito sa kaharian ni Kapitan Bimboy Repidat. Abah, ay matsawa tangani mo nagapabatsyag riya ka ako no. Silensyot aro akon nga cellphone. Ha? Silensyot aro akon nga cellphone. Huwag itat tunog. Gabi, dingdong, idol, motion ka mo. Pero happy piyesta ha. Sa mga taga Barangay Linabuan Norte Kalibo Aklan. Agmat sa birthday man makaron ni Numancia SB member Pilimon Olong Inero. So happy birthday ha kay SB Olong Inero nga naga birthday man makaron nga adlaw. God bless. More birthday.
1: Yung mga bunga nga walang boses.
0: Agkabay pa nga mabusog mo kami ni Dingdong Hinduna. Kon may una. Ag sa tanan niya mga naga birthday today ha. Happy birthday lang. Hindi ko man kamo hihingaganan. Pero importante ay hitamyaw ko kamo. It happy birthday po. Ag sa mga naga sagampit ka kon nga magkape. Enjoy lang ah. Ag kabay pa nga may makaabot bisan sang katasa. Ayo kada patamyaw kape kita idol. Kape kita idol. Gani kon telepono'n taray magumost ako dong sa kape. So salamat gid ha sa inyo karang pag-imbitar nga magkape. Ambay ko nga ni kabay pa nga bisan sang katasa may hinagang iya sa broadcast center agud makakape man ako di ba ga? Margeya Remicho Makiling. Ha, kape po tayo. Oh, sa mga naga kape-kape ha, ag mga nagapakatin-kate, naga-relax-relax. Ay maayad-ayad lang ang pagpamati ron. Ag sa mga naga bakay pa yung itkape, nagaosoy itpandisal. Ag may una nga mga naga higop ron, ay enjoy lang gid ha, ag maayad-ayad gid nga agahon. Sa mga taga dumatad tangalan ha, ag kamanaman sa Saudi Arabia. Una kay Lisa Bernardo. Ah, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Mami Jo. Kay Jo Wide. Kay Mami Jo Malapad ha. Una sa Puok. Nag-monitor gid sa aton karaga programa. Kay Ampod Benito Rintillo nga maugan-ugan ako nung gihapon ito sa Quezon City. Iya pod, nagsilak-silak kahapon. Pero kami, anamang winaswasan. Kasarangan at basko gruugan ag may dagapang hangin. Siguro sa ibang mga lugar, habat-tiyagan man. do pugada nga to kabi sos Maria kagosip. Ikto pa man ako kabi sa Puok ka GT Port naga pugupungko. Kanami makundupan nimpo mga nangan asos. Umusdak imawa naga ugumang man ay mga tao usoy panilungan. Ako nanilong ko sa tricycle. Berrada. Ah, ro iba naga ugumang ah, naga tayang-tayang konsiin manilong ah. Mga nangan tanawon mo ang GT Port nga nagaguyom kahawan-hawan matsa sinilig ay por dahil nga ni ko pagtugpait kasarang at mas kung ngawagan nga may dagapang hangin gulpi na duga ro mga tabo ba ay uoy tamakondo motor yat aro andang service ay uwa man yanit panilungan Mauron gilang man makondo na.
1: Ang inyong mga bunga.
0: So sa uman ha, ginatamyaw ko kamo itamayad-ayad gid niya agahon.
1: Kasi itulon na sa bag.
0: Kabay pa nga pag-ibhan niyo ako ha, sa sugod itdaywang oras ang tunga.
1: Katika bawat buka niya
0: na. Hasta kita alas 7:30. Makaroon nga daw karaita Lunes.
1: Mataas walang mabag.
0: Pizza Jess. Sa bugan karaita Agosto. Dagong 2026.
1: Ako bumibilib sa idol na bayan.
0: Makaroon man maumpisaro immunization program.
1: Yan si idol.
0: Rong bakuna kontra tipdas ag tipdas hangin.
1: Agusakan yung makayap.
0: Agro vitamin A supplemental. Makaroon ha. Makaroon maumpisa. Gani ay pakitan aw lang ro tagsa-tagsa ka mga schedule. It inyong barangay. Para ro inyong mga inunga. Ay makaabil kurayang libreng bakuna nga ginapaarag makaron itaton nga national government paagto sa local government ag sa mga kabarangayan. Pakibisita lang ro inyo nga mga health center ha. Agod ro inyo nga mga ungahay mahidagan ninyo ang mapabakunahan. Ay mayad nga bagay ra. Agod ro inyong mga ungahay mabakunahan. Agod maproteksyonan man.
1: Usapan ng bayan kay tatalakay di kanya titigilan pagbakulit lalo na kung may mga.
0: Good morning gali ha kay Angelina Tabuena.
1: Kabayan niyan si Lord Abahan ang magpalit ng mga yan.
0: Nga naga-monitor man makaron.
1: Ang kanyang buo.
0: Ha, sa aton karanga pagpangalagad. Angelina Tabuena, good morning. Kay Marilyn Morado.
1: Hingi ng kabalit, basta kasi yan ang ganyan.
0: Nga naga-kapi-kapi yun makaron sa aton karanga pagpangalagad. Pati si Toto Roy Buntogon. Nga masako yun sa anak karang karinderya una sa may Kalibo Public Market.
1: Kalita ang superhero na ang
0: good morning anay ha sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo.
1: Yeah.
0: Sa mga taga Uyotorong, sa mga taga Sila Serna, sa mga taga Kalibo Shopping Center. Agka man naman sa mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte. Agka man naman sa mga taga Old Buswang, New Buswang. Una kay Papang Raul Samoy at kay Mamang Herlin sa pamilya Samoy Madula. Ang nagapamati gin sa aton karaga programa. Inaman sa pamilya Agupitan ha kay Nong Rex. Nong Rex, nakadungka ka na? Aga inaman sa may barangay Andagaw kay Kapitan na Juliet Melgarejo. Ag sa may Eryat Puok, sa may Kaano, sa may Naluok, especially sa Naluok Housing. Pagbugtaw ta kaina nakita ta naton do miss call ni Kapitan Al Bautista kaabo ta. Kaman bagay. Tawagi abidong si Kapitan Al kon nanuruan ang tawag ato basi makon emergency. Basi may natabo amakon igto sa barangay Naluok. Ay timprano pa abi ako nagpahuway kabi eh. Ay timprano pa ako nagkatugog. Siguro mga alas 8 tugugot ang. Ay paghalin ko sa Puok ka GT Port pag uyan nga to. Umuli ko ang sumaka aga naghilay-hilay di hamukan man.
1: Yan ako bumibilib sa idol.
0: So good morning ha sa mga taga Naluok Housing. At kama naman sa mga taga Barangay Briones, sa especially sa Briones Housing. Agi naman sa Barangay Mabilo Kalibo. Kay Kagawad Inday. Ha, Norle Rintilio. Ay ginapatamyaw na gidroan ang mga pinalangga nga mga constituent. Kakabay pa nga una kamo sa mayad nga awas, mayad nga kahimtangan, nagmayad nga sitwasyon, nag okay nga okay pa kuno kamo sa all right. Ina sa may sitio baybay. Sa may Pudlon, sa may Tabok, sa Takas, ag sa Altabar, sa Pangpang Village, ag sa Sentro Proper. Una kay Mr. Hel Regalado and the company. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli ha, una sa Amalia Store nga nagasigabungon kita. Una kay nung Dolpo Morado sa Tambayan ng Bayan. Una kay nang Julien at kay nung Merlin ha, sa Pamilya Rilo. Kay nung Daneng ha, Daniel Sablaon. Ah, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya. Kay Toto Apid ha. Kay Inday Lorina, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Ampo Joffrey Magno ha, ang saan ang pamilya nga nag-monitor gid gali adlaw-adlaw. Una sa akon niya kumpare sa Barangay Mabilonyo, Washington, kay paring Michael Ferrer. So good morning ha. Ag sa akon niya mga himata nga nagapamati gid gali katon adlaw-adlaw. Una kay SB member Jojo Malunosan ha, ag kay Kapitan Miriam, good morning. Agro mga Mabilonon ha, excited na ba? This coming August 22 sa aton nga panran. Ang ginahatod kinyo ni Mr. Hel Regalado. Kabay pa nga una kamo sa listahan ag hataon ninyo ta mayadro sukat it inyo karang suksukon nga kwan uniform. Pero akon igtuta double XL. Ah, may akon yu tarito nga ging tao nga size. Ah, itakon nga uniform. So ma-enjoy kita sa August 22. Panran po. Mabilo to GT Port Malanga. Masyadong gapit ah. Ag sa gabi ikaron. Pero aton nga First Mabilo Battle of the Band. Naging organisaman ita El Capitana Management, especially ni Idol ang ni Kagawad Inday. Para matauan kamo itdugang kalingaw-lingawan bilang sambilog sa mga aktibidad. Ay bukod niyang itsambilog ron ay sa sang-adlaw ay ro aga-aga ay pandran. Ro gabi ay Battle of the Band. Ina sa Barangay Mabilo Covered Court mga katudo. So kita-kits po tayo ha. Ay may atong pito ka mga official nga mga banda nga mga kompetisyon. Ah, sa gabi it August 22. Yani sadya ho naton. Ay durayang aktibidad nga ra ay ginahayad gid kinyo ra ni Kagawad Inday. Ako inyo nga rang igmanghod iya sa Radyo Todo. Yani hay sadya ho taro gabi it August sa 22 sa First Mabilo. Dagungdong Battle of the Band mga katudo. Good morning anay kay Toto Roger Losero Nagales ha. Kay nang Hilda De Leon Igos ag kay nung Buying ina sa Tigayon nga nagasugnod ko andang tinugon. Sa mag-asawang Rotolo no ina sa Mina Leso kay Ristilin ag kay Binje. Inaman kay Bayet Bautista Yamog sa Malinaw. Kay Karin Amara ag Karin Mayor nga nagamonitor sa New Boswang ag sa Kalibo Shopping Center. Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Toto Stimpador ha. Ag kay nang Rosie Isog nga nagamonitor man kay Blinda Taay nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Ag kama naman kay Juna Villaurel nga naga birthday man makaroon. So happy birthday.
1: kalusan.
0: Aga siyempre sa kabilugan itaton karanga pag ililimaw pag warang-warang banwa. Pagaiban kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Nga kaina pa nakadeploy naga warang-warang. Sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage ha. Para nga mangmangagap it mga preska dayagko nga mga balita impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Sa hindi magbuhay, i-check naton do dayagan itapanyempo. Ay hayos nagasugunod yang. Masi mako nagasagampitan at sandara, nagatrato, nagadagapitan. Ah, mga katodo, basi, no? Nagadagapitan at mga LPA nga ragbagyo, no? Ay, umpisa ko Sabado nga to, aton nga ging monitor. Rorayang Tropical Depression, dati anay nga LPA, nga ginamonitor man ita pag-asa. Sa guwa, ha? Basi makon makaroon nga Lunes, nakasugod yun sa par. May another LPA pagid. Nga padayon naton nga ginamonitor, sa guwa man gihapon it par. Ag mabahuro ana karanga chance nga ma-develop into Tropical Depression. Sa sugod, ita 24 oras mga katuto. Ay, kamusta yun si Dolphins? So, i-check natin dun sa report ita Pag-asa. Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Pinagi sa aton karanga Weather Specialist. I-check natin si Dolphin. Agro iba pa nga mga Tropical Depression.
1: Sa kanya, batang pasaway ka ba? Sustigil mo.
0: Ay, rorayang si Dolphin.
1: Na mag-viral ka pa dyan.
0: Ay iya pa imaw sa sugod ko ginatawag nga Tropical Cyclone Information Domain. Si Dolphin mga katudo. So standby ka mo karon ha. Ay i-check naton doon sa aton nga Pag-asa Weather Station. Pinaagi sa aton nga mga Pag-asa Weather Specialist. Good morning anay kay Chris Ang Suarez nga nagapinamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagad banwa? Si Poblasyon Kalibo Punong Barangay Nel Candelario nagpasalig nga anda nga pag-aaksyonan ro pagdugang itiwag ha or solar light street light sa mga madugumpang parte it uyotorong agro CCTV nga ana nga ron it munisipyo hay andaman nga pagadugangan mabutang mandong barangay ro yon dong commitment ha kat ma-interview naton ko Sabado si Kapitan Nel Candelario, especially ha, sa lugar nga perming may nagatambay, may nagatagay, at tapos mag-usoy dayon away. Ay, tama akong doon mga tao nga rauwag at nagatagay-tagay, ag tumugog, ag humugagok, ag bumugtaw pagkaagag, magpangita, umataga gayon ay. Na ano ay mangursunada, pataka mo. So may mga pumuguyo ha, nga nag-request sa barangay, ag kama naman, king aksyonan, aging sabat manyagi ni Kapitan Nel Candelario. Samtang sa pihak nga bahin, sa aton mata nga ginatutukan ha nga manami nga balita sa mga senior citizen. Nagapati man gihapon si Kapitan Nel Candelario nga mapadali ay non-issues, non-controversial ag non-debatable. Durayang ginabagay nanda nga ordinansa nga magatao itakasgip sa mga kwalipikado nga mga senior citizen iya sa Barangay Poblasyon Kalibo ha. Pag hinaba naton nga kwalipikado kung ikaw ay nagaedad 80, 85, 90, 95 ag sanggatos dagon 100 years di ba may ginabaton ka mo no sa national government provincial municipal ay basi first makon iya sa probinsya Taklan nga ro barangay ay mataumat sir conforme ay ro ginaistoryahan nanda 5,000 ay mabaho pat ang bagay kay lolo at kay lola ro 5,000 aron mas kapin kon abo yon do andang anting-anting aro ginatawag kong anting-anting ro mga maintenance ay kasarangan pat anandang ipila rito ro sa Mercury or sa iba nga mga parmasya or mga butika. Kung siya nagasukian si Lolo at si Lola, ha? Kung andang mga anting-anting or maintenance. Di ba nga mga Lolo at Lola, iya sa barangay poblasyon? Barangay poblasyon only at haro, ato niya ginaistoryahan, ha? Wapata mag-abot ka raro ibang barangay. At kabay pamakon nga ibang barangay, ay mag-aserve man nga huwaran ba gananda? Ruan na nga rang action it barangay poblasyon. Haro mga barangay nga makasarang, ha? Ay sa Edman aton do ibang mga barangay bisan iya kita sa first class municipality ay maisot gihapon do anda nga mga budget maisot gihapon do anda karang mga era hindi makasarang bisan pang bakay ganit bumbilya ginapalitikan pa ni kapitan bisan pang bakay wiring e nabugto to andang street light galitik gihapon na iugo gani sa mga barangay nga makakaya ay pwede man ninyo nga tugaron do ginahimo nga ra ita barangay poblasyon na kalibo nga matawaan itduga nga cash agip ro mga lolo ag lola nga nagaedad 80, 85, 90, 95 ag 100 anyos.

0: Korea ngay matsanaga sugosin niya siyon doaton niya pag-asa weather station. Pinagi kay Katodong at Chinel Dominguez. I-check na to na si Katodong Chinel Dominguez. Direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Anugod sa Dayagan Itapanyempo ha. Good morning anay kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Inasanuman siya. May manami kita nga balita ha. Dali yang. Ayunahon ko anero pag-asa. May manami kita nga balita sa Ariba Numan siya. Berwada, berwada. Oy, check na ton, Dayagan Itapanyempo, standby. Rancho Todo, live, report, report. Katodong Chinel, magandang umaga po, please go ahead.
1: Ihanda pa rin natin ang ating mga payong dahil inaasahan pa rin natin malaking

0: recording natin ay mamayang 8 a.m. Para dito sa ating satellite imagery, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Peilu. May kita natin, palayo naman ito ng ating bansa, kaya hindi rin natin inaasahan na ito'y magkakaroon ng direktong epekto sa anumang parte ng bansa natin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon or Habagat dito sa buong Luzon at western section ng Visayas. Ito po yung nagdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa Luzon. Dito naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, kung makikita natin, medyo clear yung kanilang satellite image dahil wala na po tayong inaasahan ng mga malawakang pag-ulan dito. Inaasahan na lamang po natin yung maaliwalas na panahon, pero mataas pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Makikita din natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong umiikot dito. Ito po si Dolphin, yung binonitor po natin na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility noong mga nakaraang araw. Tuluyan na ito naglandfall dito sa May China at inaasahan natin dahil na rin sa interaction nito sa kalupaan ay hihina na rin ito at is posible na rin humina itong southwest monsoon natin na pinalalakas nito noon na si Dolphin sa mga susunod na araw. So pero sa ngayong araw po, inaasahan pa rin po natin magiging maulan pa rin po ang panahon natin. Para sa ulan na dulot nitong southwest monsoon, inaasahan natin malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng significant rainfall. Ilang araw na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan dito kaya saturated na ang ating mga kalupaan kaya mataas na ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na makinig po lagi sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas na kailangan po nilang gawin. Para naman bukas, medyo mababawasan na yung mga pag-ulan na mararanasan natin dulot ng habagat. Pero significant rainfall pa rin po ito at inaasahan pa rin natin magdadala pa rin ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating ng Wednesday, yun po, humihina na yung ating habagat at inaasahan na lang natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yun po, pero may epekto pa rin yung southwest monsoon nito by Wednesday pero humihina na nga dahil na rin sa paghina ng epekto ng habagat dito sa ating bansa. Meron tayong nakataas na gale warning dahil sa malakas na bugso nitong ating southwest monsoon. Inaasahan po natin ang matataas na mga pag-ulan, pag-alon at malalakas na hangin dito sa may Batanes, Babuyan Islands, western coast ng Ilocos Norte, western coast ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na ipagpaliban muna ang pagpalaot dito. Ang sunrise mamaya ay 5:41 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:22 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: Radyo Todo Live Report. Report ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez, Roaton niya weather specialist, no, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. O, oh, naano guman doon nagkakatabo, baga nga raay? Berrada! Kainapangpindot, maupo yung natunog.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Okay, good morning ha, kay Benedicto Solina, nga nagareklamo sa akil ko, kabi eh, brown out. Makaroon man ko, no, brown out. Oh, patay sindi, ha? Bukod at stable umpisa kahapon, naghasta kabiro supply ita kuryente haman bagay.
1: Todo berrada, berrada.
2: Tanabon mo taro imong iwagay buron, mahina. Tama akong siguro supply ita kuryente, hindi tahagos imong makapahayag it imong bumbilya or imong iwag mga katodo. Ha? Ay kung tanawon tanimo ay bukod at mahayag, buron taro. Anang hayag iti mo nga iwag ay pakilaga makon patimaan nga mahina.

0: bukod ita stable do supply ita kuryente, no? Kung Auckland Electric Cooperative. Ayan. Good morning, anay, ha? Kay John Briones, nga nag-guyod yun, ita na karanga kanding. Ginagihit na yun, doon na karanga kanding. Mga katulog.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ita mo ron, kunuha mo nga ni kinapinduta, nagatunog.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning man kay Anthony De La Cruz, ha? Nga nag-monitor man makaroon. Kay Anthony Apolinario, no? May, ano ra? Kingke na lang, sir. Oh, mag-kingke na lang ko, no? Ay, kung una, malang manyani si Akil ko, ay mo man tiniranta lang. Obra lang kita't kingke. Kung in kaso nga mag-brown out. Ah, pasinsya gid, ha? Pasinsya gid sa aton niya mga kaigmanguran, ha? Kaya ra, nagakinamatay patay umataro aton nga live broadcast.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Makapilang beses umata nga nagapamisok, no? Pasinsya gid, ha? Pakitabid lang kamo ito man, ha? No? Pwede man nga magbukas kamo sa inyo karanga TV, aga sa inyo karanga radio, no? Aga sa inyo karanga cellphone, para mamati. O, kita mo? Si Kapitan Bimboy, nagpabatyag na, dingdong, no? Base, lipat ka, good AM, o, kita mo, ha? Thank you, Git Cap. Nalipay man kita ay hadumduman kita ni... Angkol Bimboy. Aba, Angkol. Kung piyesta man na Angkol, kung bukod piyesta, kapitan, aba. Agaharap pag ito, mga katudo. May pila ka mga banwa iya sa probinsya Taklan, haro ginasugid nga maka-experience siya, no? Dahil nga ni, ko epekto nga ra, ita hanging habagat. Adagaman kong bagyo. Kasi ro bagyo ro nagayamar eh. Ha? Ginaguyod na day, ginahigop, no? Ginatawaan na dat persa si Kwan. Si Habagat, no? Kaya si Habagat, ay persado. Tanawa ba rahangin ni Habagat makaron? Masyadot ang persado, no? Matsamaw po atang naka-experience ang Maura Kabaskog ruhangin, no? Itahanging Habagat mga katudo, no? Base sa report, may mga lugar, no? Nga posibleng bahaon aga maka-experience ita landslide ang mga katudo, no? Ay may up-at ka mga banwa, no? Roona sa red warning, no? Red warning, no? Ag may 3-6 ka mga banwa, no? Nga una man sa orange warning. Base ra sa ging pag-uwa nga report, it Visayas Pag-asa Regional Service Division. Ha? Akgan, ha? Akgan, maging sentro it mauganon nga panyempo. Daya nga mga dinomingo, no? Suno sa Visayas Pag-asa Regional Service Division, no? 13 ka mga banwaro una sa orange warning, up-at ka mga banwaro na sa red warning. Hamakon mo ron, ha? A total of 17 municipality. Ha? Apektado gid dubilog nga probinsya it Aklan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Hararo good news nato na, hararo good news. Tanbayan ay katudong yun, ha, ay may tatlo man ka mga vehicular accident na guntad. Agaro mga biktima higing pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So standby ka mo, ha, sa kompleto karanga detalye. Kurayang nagtaliwan nga adlaw, kahapon yata, no, Domingo, no, Domingo, oh tama, Domingo, no? Nag-abot iya sa probinsya Taklan, ha, aging suwang-suwang ni Numancia Mayor Rogelio Oge Iniro, no? Si His Excellency Sri Hars Kumar Jain, Imauraro Ambassador of India to the Philippines.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Raya nga rang si Jain, imauraro mag-serving development partner it Banwang Numancia, no? Kasi may mga pagpasidungog man nga manabo ay may programa today, may turnover. kurayang IQIP grant, no? Agro maga facilitate kurayang a programa as implementing agency haywat iba, no? Iyaman sa probinsya Taklan, sa banwat naman siya si Francisco Silos or Francisco Cross, no? Francisco Cross Imauraro Assistant Secretary for Plans and Programs under sa Department of Interior and Local Government or DILG. Ang sa programa today ay mag-aabi-abi man si Aklan Governor Joen Miraflores or Jose Enrique M. Miraflores, no? Mag-aabi-abi sa mga bisita itabanwang numan siya, no? Ag may una nga reading it mga resolusyon pagkilaga, no? Kaparehas kurayang resolusyon adapting the Ambassador of India as honorary son of Numansia Aklan a Philippines.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ag may una pagid nga resolusyon recognizing the IQIP grant in profound gratitude of the Republic of India. Ayan. Ag may una nga sangka executive order man nga pagabasahon. Ha? Executive order declaring Augustine and every year, no, thereafter as Numansia India Princip Day mga katodo.
1: Todo berrada, berrada.
0: Waron na, pero ro pinakasentro ta hindo na, ro pinaka-highlight, hayro turnover itayang IQIP grant from Republic of India.
1: Todo berrada, berrada.
0: So, masadya ro banwat Numansia kara ha, saraya nga rang hilikoton makaroon niya adlaw, no? Sa pag-abot ko assistant secretary for plans and programs at DILG nga si Francisco R. Cruz, no? Agrayang si Sri Harsh Kumar Jain, Ambassador of India to the Philippines.
1: Todo berrada, berrada.
0: So, nag-abot ko tasanda na kahapon, nag-iyaw ko tasanda, no? Naka-stay asa sangka hotel iya sa Banwa Ita Kalibo. At makaroon niya ning adlaw ng pinaka-sentro it programa mga katodo. Good morning anay ha kay William Dalisay nagapamati sa YouTube channel Ita Radyo Todo, no, nga taga barangay Aquino Ibahay. Ayan, so good morning ha kay William Dalisay.
1: Berrada, berrada.
0: I-check anay naton si Katodong John Cabicilla para bawas-bawasan ta anay, no? Ro mga natipon niya mga balita antes naton pasadahan, ro iba pagid naton karanga mga balita, dugang pagid naton karanga mga headline.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo
0: ay tutukan tamando o another issues pagid nga rasa Islat Boracay. May yan ay hatago pang danda, no? Aga ginakoldo attention it Marina Department of Transportation ag kumalay sangguniang bayan ha ay ginapainbestigahan durayang problema sa passenger boat boarding ha raya bang pagsakay aga pagpanaog no kasi abo nga mga PWD senior citizen mga pregnant women nga ra no ang mga katuduro naga problema. Ay ko naman, lutay, pahirapan taro pagsaka it mga pasahero, no? Pagpanaog it mga pasahero paagto sa bangka, no? Mabuhay yun dun, eh, no? Aro yun gihapon nga ron niya tiktok yun, tikgod nga ron niya kahoy, maisot, no? Ro andang ginasakaan, panaogan it mga pasahero, no? Nga mabudlay sa mga may edad-edad, sa mga senior naton. Agkama naman sa mga person with disability.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay mayat niya ni Ray, habukad ka ran. Ag mayiging padayagon nga letter of inquiry sa Marina sa Department of Transportation ag sasangguni ang bayan itbanwang malay.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay, bali to, taro isyo nga na, bisan ako ay nagakompormit ana, no, sa reklamo nga na, sa hinyo nga investigahan, agod, paayos, no, ipaayos, do, rayang, nagaserbi nga nga, agagyan kon, magdungka ka, no, sakay, ag saka panaog, no, sa baruto, mga katodo.
1: Berada.
0: So hindi na, tawan taro ni Tahugada sa kabilugan ni Taton Karagapang Pangalagad. Good morning, anay, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano.
1: Todo berada.
0: Ag kama naman sa Tatak Militar, oh, nagpamati man gali, no? Good morning kay Coach Rachel Militar. Tatak Militar, Tatak Milgar.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kay Sarhinto Romel Murato, ha, samta nagahigop ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Todo berada.
0: Nagapamati sa aton karaga programa. I-check na nato si Katodong John. Ay may tatlong nga ka mga vehicular accident ang mga biktima aging daga sa aton karaga bagay pabungan.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, direkta sa may provincial hospital, Katodong John, pasok.
2: Alas 8:49 rupang orason kabi nagabot niya sa atong provincial hospital dahil nga nga biktima at vehicular accident nga si Wilma Nicodemus 56 anyos sa pagidaron kara imong taga barangay Bigaa sa Banwa ita Malinaw nga kunsiin nagabot sa provincial hospital biktima from Jidel no dala ita MDRR imo ita Banwang Baliting nga kunsiin. Dahil nga si Wilma Nicodemus sakay mo sa anang motorsiklo pag-abot na kundi karon sa may barangay Lalab sa Banwa, Itabatan. Imora ay na-aksidente, tumumbay mo sa motor nga na nakikinasakyan niya kung siin. Ngayong kabuliganan niya ni Remo ang indalaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Wilma Nicodemus ay nakaagom katulong nga judilit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka na ang awas kung siin. Dahil nga biktima ay makaroon naka-confine sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Mm. Alas 6:30, pangurason kabihin, nag-abot mo niya sa ato provincial hospital. Dahil nga nga biktima nga si Julito Rupino, 43 anyo sa pag-idaron karano, imoro taga barangay Bagto sa Banwa, Italiso, nga kutsiin. Imoro katulong nga Julile, angkas imoro sa motorsiklo dahil inaimus dalop influence at makahililo nga ilim noon. Aksidentit imong nahulog tara sa motor nga ang nasakyan niya kutsiin. Ay hilong nga bira, na out balance, daywar nahulog sa motorsiklo, no? Sambilog dahil nga dahil nasa idalong mga influence at makahililong nga ilim nun. Nga kung siin, imo tarahay accident yung nahulog, unat kiyat, imo nga rin, bumaliskan, imo nga, kung siin yung kabuliganan, man imo nga nga ging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Julito Rupino ay nakaagom katro nga Julit, mga nakasari-sari man nga mga lastro, sa nakasari-sari nga parte ka nang awas, kung siin, imo nga ging buong man niya sa ato nga may provincial hospital. Dahil mga rasangka minor di edad ba nag-abot mayat alasay 5 corporation kabi biktima nga nga nahulog mangyapon nakatulungan din sa motorsiklo imorat nga barangay poblasyon sa Banwa ita New Washington nga kunsin angkas panimoro sa motorsiklo pag-abot nga di karon sa may sityo Malugo aksidentit imorang nahulog rubik di mga nga kunsin yung kabuliganan manimoro nga ging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil yung 16 anyos nga tinuga. Imoray nakaago marit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari man nga parte kanawas na kusin. Dahil nga nga biktima higimbong maniya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni Sambilog ro ana aka tumumba sa motor, Sambilog ro daywa nahulog sa motorsiklo.
0: Dahil sa kahilongon, nagkakahugog?
2: O dahil nga nga 43 anyos ka na, hilong ka na, pero rin minor di edad, duwan na tumasay rin akong amatay mo, taray nahulog manimo sa motorsiklo ra, o kung nakainom ra, o kung napaya lang imo ro gulmulpi ra ta sigurt burhot ra umwa umagi ba sa ham aga lumiksi aga wat imo ka na out balance imo ra ani aya duin do kabangdanan dayang minor di edad nga siguro no tanaw na tunod investigasyon ni Taton karanga New Washington PNP matulog kita sa mga naka-confine makaron no iya sa atong surgical ward may 61 ka mga naka-confine sa atong na PD wards may 55 ka mga naka-confine sa atong OB wards may 95 ka nanay ag may siyam ka mga ungaro naka-confine. Sa aton nga female ward ito sa may second floor may 65 kananay ag may daywa kaunga ro naka-confine. Sa aton nga medical wards nga kusin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 89 ka mga naka-confine. So matotal ka tarong adyo dilo sa kabilugan kay ibang ro ICU ward agro isolation ward may 410 galigal edge ag may 11 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaron iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. alin sa provincial hospital katulungan dyan, no? Nagdiretso kita rin sa aton nga masako-sako nato makaroon nga temporaryo nato nga magkalibo public market. So para sa karong katulungan dyan sa umanday ay bangus bilang halos karakita na itong isda para makaroon sa sulit aton nga merkado publiko, no? Ba, ayayo gid, wagit nag-abot pang isda. Dahil nga isda nga ako ng isang bit makaroon, hayat ako kumaabdan pa ninyo ra. Dahil si parang Roger Ambito, naghimo sa kangani mo ra. Imaw malaria, may pakol, no? May pakol imaw. Ay, 160 kilo, no? May anang asurti ra, 240 kilo. Wow, nga ni mo ra, wow, na ako nakita mo ra. May danggit ra, 300 hasta 340 kilo. Hasasa, 200 hasta 280 kilo. Sa akong klasmetro na, arang hasasa, kabas pa ta. 280 kilo. May salay-salaya, sambilog malang gabrig ya, 160 kilo. May tanga riya, 160 hasta 180 kilo. Maya-maya, 200 kilo tunod. Agrumam sa, dayong bilog malang anira, 400 kilo. Dahil gid lang ro isda, pero sa uman, basi pag-abot ninyo riya, dahil gina sambit nato yung mga isda nga ra, ay uwa, uniya, katulungan, ubos yun, katulungan, dahil doyon malang ro isda, ro gabaliga, tigsambilog malang, no? Uwa, pakaabot ro mga isda, manguta namin kita sa atong amigo, pre, matuwa pag-abot ro mga isda, halin sa biyahe.
3: Ay, pati-pati na dito, gano, yung
2: Adlaw ta. Atro-adlaw ta kuno katrong jinel gahalin ito ro mga negosyante halin sa iba't ibang probinsya nga ni iya makaron agahon ay kilang si Ma'am Nining Tulipin kilang rayo sa likod na akong nagabligat ka bangos tanan halos nga latok riya ay wa patatsud katulong jin no agay mga isda nga sambit na akon nga ra ay paring Roger nga ni uwa on iya agro ibang nga natin sa bilog nga baligya ka ra nga ni haya indo na patakono itro-adlaw dahil itro-adlaw ta kuno roturo nagadungka ro mga isda na tonto sa iba't ibang mga probinsya nga kung sinra itong mga negosyante ito gabakat isda kaya wa pagidos parang rayas ito raya na ako no, tilakros o ara para gasige para nga warang warang na nawe wa pagit isda imo nga nag-abot riya sa sundita
0: waruan ng mga stock ay ruan ng mga biyahe
2: ro mga biyahe na itong katurungadil no adlaw ta ko no maghalin ito sa iba't ibang probinsya no nga ni mag-abot riya kaya adlaw man iya kato mag-abot yun siguro mga alas gist ikaw pa na ro mga abot itatong nga isda no haya hindi ginato
0: na grabe abiro habagat masangsang ro habagat delikado
2: doon pa sambilog nga kwan tulog yun no sambilog rin niya dahilan haman itawa kita talo isda riya nga nag-abot niya sa sundi taton nga merkado publiko agaray pabi magbibili nagyo pa nga ra haya siguro hay doon yung dahilan nga wag yun ditalos isda ya pero pag-abot sa isda at bangus katong gil magaling ito sa prente sa bagsakan area pasulod ya kay Ma'am Nining Tolentino pasulod ito sa likod kay Bro Jopel abo na kita nga bangus bangus na makarundo pinaka-abo riya dahil makarundo gina pakyaw latat mga ato mga negosyante sa bangus sa nagapahulya dahil wah itas isda mako niya no sa bangus naton may malinto ka nga bangus nga abo-abo to sing kilo ka na tag napakas ka na 140 kilo pero tag bangus may mga agkot ang mga bangus kita kay Ma'am Nining Tolentino halin it 200 kilo no at bangus sa muwag ko tatong bangus na pamilinto ko bangus galing doon na 140 kilo doon gilang ro bangus gilang ro pinakabo nga isda riya sa sudi taton nga may kalibo public market naton pero paabot sa karne katulungan dyan luwa kita problema no abunda to kita karne oh iya sa aton nga amigo nagasalablay na tagihapon riya ro karne ita baka ag anuwag ag baboy no magaling ni kara sa printe yabi ako sa printe no hasta rito sa pinakalikod nga porsyon abo tara aton ka karne riya no wag tat problema ro aton nga dress chicken atong manok abo tara sa likod gila ni taton nga pisiksyo no ro aton nga dress chicken agro atong backyard ay mo matagaw imo matagihapon ng presyo 200 hasta 210 matagihapon ng kilo pero ato nga nitig manok 380 matagihapon ng kilo pero kaabot ro pa si karit manok kung mabakal nyo sa iba't ibang presyo no pagabot sa karin nato't baboy abot ang karit baboy riyan no sa atong mga pinala nato riyan nagahalaga sa lablay nataro atong mga karne riyan no imo matagihapon kasi porchap aglimpo 300 hasta 320 kilo ang suuman pinahambal ni Mama Ribanyo Vice President aton ito Ahmed Bendor sa niya ngaraan ng karne pero ya wa ta sanad problema dahil kaabo-abo may certificate ay mogin pakita nga kun wa kat duy nga sertipiko haya indi katingreya kabaligya dahil duy na ginachikan ron it aton nga mga veterinary randang mga karne tanan iya masyado kun stricto nga ni der nagaabutan niya nga mga karne ya sa sudit aton nga kalibo public market ay safe ta kita wa ta sanad problema dahil kaabo-abo ta kara nga inspection ragya nato no pero ra karne aton it mabunda wa ta problema no. Pero kabot ro pa si Karit Baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo no kato nga pang sisiglo na sa pang ato na pang sweet ham kanan pagdiruguan pangmilaga wa kata problema abom nat kada paabot mo sa karit baka anuang no ruwan ang unod gara 420 pero kilo pero kabaw tara par sa karit baka anuang babakal ninyo sa iba't ibang presyo no atong patahon wa gaon no pagdiruguan ha walang problema o aton nga amigos paring mong sa balero harang naga bukas ini mo kanang drive position no wa kata problema paabot sa karit abundat kita showman ro isda naton aya ay gid no. Wag yung halos isda riyan nga ni Ruyong bintawag na kung isda basi ubos nga ni dahil kato malang nagpamulyar atong mga negosyante pero bangos na ato niya abunda na kita tahong nga ito riyan o sintat sa gatos o kilo pasahin naton 300-350 hasta 400 o kilo pero mag ko tara no may tanga kita riyan kaya tanga nga ito na akong nga nakita na akong nga tanga riyan ay isintas-sintas-sintar kilo kaya dito sa likod likod na porsyon no dito ito rin nagabaligyat mga tahong tanga na dito mga ginamot na nasanda dito mga taga nyo sinto no abu-abu randa rin mga dala-dala ng mga asils nanda mga ano talabaag tahong katuro nga dito nga ni haya magtulik yung prano kamot adto rin no pagabot mata sa gulay watang tat problema abunda takinat gulay rin no mga binugkos-bugkos nga gulay di karabismo sa magsakan iriya kabot tarikara mga bakal ninyo ng mga binugtos-bugtos ng mga gulay. Pag gusto ninyo mga ginatantad dyan ang mga ginasinsin nga gulay, di ka sa kilid itatong nga physics yun, di ka rin mga ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay, no? Ang sa pinakalikod nga rin nga portion, yun at ito rin mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag di ka rin mag-agi ka, di ka rin sa printe man itatong nga mitsik yun, di ka rin makita kay Ma'am Bibi Magdaliani Sari-Sari Store, no? Kompletos, Ricardos, wala ka ng problema. Una nga latok, una nga pistong ron si Ma'am Bibi Magdaliani Store ron. Pistol round, punong-puno ron, tara niya, classic, panakot, na gusto ninyo hibakal, inati ko rin kay Ma'am Bibi Magdaliani, Sari-Sari Store. Kompleto, so anak ron ng mga gulay, nga halin sa Bagyo, o halin sa kwan, inati ninyo makita ron na ron, wala ka nang hahanapin. Ina, kompleto, si Ricardo, wala ka hahanapin pa. Kompleto ron na tanan to. Di ka na sa katungwanan, so man, bago pang bukas, si parin mong sabaliro, anang drive physics, yung pinakalikod, ina, nag-poskos, ang nag-apuga, ita payok katulong July. Ang dikara sa atong pinakamin building ba kaya bro Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa walang problema, barato lang kanam itong dulasa. Kay tingil lang rin ito, Suwalog Sari-Sari Store. Aga kay Ma'am Ria Runa Mendoza pa nga Sari-Sari Store no. Aga kay Ma'am Jocelyn Adok nga Bugasan. Aya kay Adol Kamuria, abo riya mabakal ninyo ro. Ang pagpagwa ninyo di kato pantot kila Chocheron. Ida man di karon raton nga mga frozen products sa gratong mga kakanin ba nagahilira sa di karon nakasari-sari nga mga kakanin nakakagugutom kung magagiro na nakakagugutom magtanaw tanda mga kakanin nga mga kanam ito no pagabot ito sa pinaka palapos nimo taklat chiro abo man ro nga mga gulay ag mga gaon nato no nga mga kamuti saging balintay na ninyo makita no ag di karon sa katunganan itato sa San Lorenzo Road ida di karon ro kay Papa Dads, prutasan ni Papa Dads kasi gabong kita rin no, daywa, puro gabling kita itong mga prutas, no, mangga, no, aga mga itlog, nakasari-sari ka mga sizes, mga itlog, may itlog, maalat mo sa naroon, anang kaipin, puro man di karoon mga gabling at baho, kanong banero na, no, ina di karoon kasi gabong kita rin karoon kaya karoon nga, Jul. Ngani, mahaba-haba, rato nga, libot-libutan niya sa ato nga, temporary nga may kalibo, public market. Mas manami, magkulutemprano ka mo, agon makatiyog-tiyog ka mo, malibot-libot, ugaling ina, sa uman, hay aya ay kita pagabot sa isda bangos nga isda gila makaron iya ra ato ni kita riya sa sulit ato nga merkado publiko ag bago ako mag-isro katro dito no makaron ro amon dito nga bakbakan boxing tournament sa may barangay Laserna sa Banwa ita
0: hay piyesta makaron sa Laserna Nabas
2: siguro katro nga dito no galing ayaw naton makwan
0: kita piyesta makaron sa barangay Laserna Nabas.
2: Ay doon yan katungkil, ha? Ito raton nga boxing tournament, no? Mag-aadto, mag-asulong, mag-aadto kita ito. Manakayo lang yan kita, dahil wala raton mo kwan, doon sa yakyan, anat kalibo abing nga boxing ring, rugin hulaman ka, ha? Ito, barangay Laserna, no? Nga ni, ina, kay Cap Isda Flores, no? Si Kapitan Isda Flores, reading radio to, alas city, imidya, astat, alas 9, adto, tanan niya gustong mag-boxing, mag-participar ito, ito raton nga weighing, no? Aton nga pagkilo, ito aton nga mga boxers, adto lo, usuya lang ninyo ro na si Genesis Flores Senior no agro na nga agro mga naga manage ita boxing tournament inas may barangay Laserna ina kamo magkilo no agud matawan kamo match kun match kamo matawan kamo laban indura sa ato nga bakbakan boxing tournament sa Banwa ita Nabas ag happy happy listening kid no kay former SB member George Agmila Kimpo no aga sa ako nga mabuot nga kapitan ni Barangay Poblacion honorable branch captain Anil Ibardula sa Candelario. Ang sa itong mga kagawad, kagawad Jongjong Polencio, kagawad Lawrence Piraflores, ang kagawad Erwin Okido, no, gapinamati sa damakaroon tato, no. Ag, labi-abig yung kay Kuya Rixis Dadibas, ita barangay Linabuan Sur. Iyay mo kayo na, nagkita man kami ni Kuya Rixis Dadibas, no. Gadlagam at bangay kagawad sa Linabuan Sur. Kay paring Junior, ag kay paring Rapi Alcaraz, ina sa may barangay Tigayon. Happy, happy listening sa bilog na pamilya Alcaraz, no. Ag kay paring Roger, nagalis, pare, happy, happy listening sa pamilya nagalis, nagpinamati, gatsati katon sa paring Roger, adlaw, adlaw, no. Happy, happy listening atin yung tanan-tanan. Dahil itong Junior, ito natin nga balita, no, magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no. Magaling ito sa may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Paadto rin sa ato nga masakusako natin nga temporaryo natin nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man sa katulungan yun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
0: Abugid nga salamat ha kay katudong John Cabicilia. Direkta nga nag-report, no, halin sa may provincial hospital paagto sa temporary public market naton, mga katudo. Abuguman nga nagapinangutana ka ako, no, kung hinunuguman ko, no, sandamahalin. Hinuno pa matapos rubag o nga Kalibo Public Market, doyon do hindi ko masabat. Kasi, according kay SB Ronald, kung hindi ko, no, madayon makaroon nga Agosto, ay base sa madason nga bugan. Ah, ugaton ta lang ha, kung makahalin gid man kamo makaroon, hasta maubos ro, raya nga mga inadlaw, di Domingo, itabugan, itagosto, no? Pero kung hindi, ay September yuman. Tanawon yuman kung makahalin kamo o kung hindi. Ay kung hindi yuman September, October yuman. Oh. Kung hindi pagin October, November yuman. Kung hindi pagin November, December yuman, at kung hindi pagin lubi-lubi na dayon. Ah, tagkanta ba yung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, November, December, come back to me. Ay. Doon lang siguro. Ah, kanta-kantahin nyo lang it Enero, Pebrero. Ah, kaysa magpiniino kamo perming. Gasakit na kaumangon pa kamot inisip ko aton nga ron niya bagong public market. Ah, kung saan o kamo mahalin. Ay, ewangan it may matino nga pangutanon kung hinunugid. Sabton kat makaray, di man gali matapos. Ay, gasakit lang ruin yung buot. Ambang ani ni John David Lowy, basi 5 years pa pat aron Sir Judel. Oh, ito, bisan mag 5 years basta matapos ah. Ha? Isa na buton matay mo at limang dagon doon basta matapos. Lo importante matapos. Oh, good morning anay kay G. Makiswani sa Bacoor, Cavite. Aga kama naman kay Noel Banjola, no? Aga kay Ariel De La Cruz Milgarijo. Kay Homer De La Rosa, ha? Maayad-ayad gid niya gahon.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Aga sa aton niya pagbalik, ha? Istoryahan naton. Durayang plano nga pag-establisar, no, ko operation ita Buffalo Stock Farm project, no, ina sa may Tina Makato. Ay hinaga Martes nga adlaw, August 11, pag-aistoryahan da, pag-atalakayon, ko Committee on Agriculture and Aquatic Resources, no, para nga matawaan ita gahom otoridad si Governor Joen Miraflores para sumugod sa sangka kasugtanan, ha, ang mga katudo sa tunga it Integrated Barangay of Numancia Multipurpose Cooperative o kon Ibon ang Provincial Agricultural and Fishery Council Aklan, ang mga katudo may kaangtanan sa rayang stock farm Bopalo stock farm a project, no, ina sa may Tina Makato.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Sa ina matamanyagi nga ni mga stock farm nga nat mga karabaw nga raw, mga baka aga mga bupalo, no? Ina matayagi ron, no? Ay, basta ma-establish kuno sanat uman. So aton galing ra nga pagkaistoryahan sa kabilugan it aton kara nga pagpakalagad abanwa sa programang Todo Berada.
1: Todo Berada. Berada.
0: Alas 6:00 aton kara nga oras agrorayang oras ginahatod kato ni Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
8: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga gidapangita ko, antioxidant, anti-aging.
8: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ay si Kapitan Bernabe Boy Aquino, nagatabid yun man katon. Pati man si Maninay Noemi Santa Maria ha, sa Middle East. Aga si Eb de Roma sa pamilya de Roma, pamilya rehente, no, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpakalagad. Pati man si Bingay Almanon, no, nagatabid man katon. Ag si Restelin Agire Rotolo Itminaliso, nagatabid man katon makaron.
4: Todo Berrada.
5: Itsika na nato si Katudong Rinald Banjola, direkta sa anakaranga area sa may primero distrito. Ako aton karanga probinsya Itaklan, mga natipon nga mga balita no ni Katudong Rinalda Banjola. I-check naton direkta sa may Kalibo Municipal Police Station.
4: Radyo Todo Live Report. Report.
5: O, sa mga natipon nga mga balita, Katudong Rinald, pasok.
6: Katudong Jebel sa aton karanga police report, no, magaling sa aton karanga Kalibo PNP pagkasuhan, no, itakasong attempted trespass to dwelling, no. Doray kraga sang katarsona, no, matapos nga mag-attempt, no, nga magkasuhan sa sangka panimagay, no, sa barangay Bakausor sa Panwa Kalibo particular sa may sitio Trolley Katodong Judel, no, na batundo tawag kami, no, ita aton kraga magkapulisan magatak na alas 8 just, no, ita gabi, no, una ni kraga tawag, no, sa aton kraga Kalibo Municipal Police Station is may unat ana, no, nga komosyon Katodong Judel nga nagbuntad, no, trasambi kraga lugar. Pero pag-responde, ita aton karang yung mga kapulisan katodong dahil na abutan pa, no, sa Asambi karang lugar. Meron tayo karang suspect, no, ay una karoon nagkakaya-kaya, no, gagina palibutan, no, ita pila ka mga residente, no, ita si Tutroli, barangay Bakausur, no, sa Kalibo katodong dahil kung sin, based sa initial nga pagpangusisa, no, ita aton nga Kalibo PNP, runday karang complainant, no, particular, Ronday karagasang ka 38 anyos nga babayi, no, ay resident man it nasambit karang barangay kay bahan doan na karon nga tatlo, no, kabaga unga nga mga minor di edad nga kung sin gina aligar, no, randang bagay bi karon di karon sa may basketball court, no, it nasambit karang barangay ana karang notisaran katodong del ronday karagasang ka persona, no, particular asang ka gagaki, no, nga ginaligar akin buksan ronday karang asarado, no, nga pintana, no, kung kwarto, ita sambi karaga complain at kawa kara ita pahinugot halin, no, sa sambi karaga tagreklamo. So, pagkabukas ay nag-attempt imaong magasood, no, sa karang bagay katodong judel matapos nga buksan, naroday karang pintana nga ni, no, pero timing manabi na abutan kit, no, mismo itay karaga tag-ana, that's why nga anak karaga parang kinawiran na, no, Doray karaga suspect akin pangutana sin ora aw sin oka, no, So doon karon pa misaga nga nakaroon nga ginbuyan at katodong judel.
5: Pwede ano yung magsabat, no? Paghambay tayo na sinura. Si Spider-Man po.
6: Oh, so, sabi nag-agang man, nag-iisip man, doon ay karaga babae, kasi baga po may anda karaga armas, no, nga inaniban. So, pagka buhi, anda karagin sundan, no, aga sumingit, no, itry karaga bulig, no, sambi karaga tagriklabo kaibahan, pero anda karaga mga unga, no, sanda karon nga kagapit, katodong judel, aga roda ay karaga kagapit, no, aga ikampot, kung nasambit karaga komplain, at ayun na tagayon, nga madakpan, no, or nasambit karang persona di karun sa Sangka Hotel, no, di karun man sa may magapita sa may hotel, no, sa area Magyapon, itchat si Tutroli barangay Bacausur, Kalibo, Katodong Joder, no, o galing rana gin obra ay mingko nagkakabaya nagpalipong lipong imoro, nagkaya-kaya imo Katodong Joder, no, sa karang simentado karang karsada, no, di karun sa nasambit karang area aga pag-abot aton karang pagkapulisan, no, kung siin positibo nga ginturo, no, itry karang nga complainant, no, kama naman doon ay karang mga minoridad nga unga, nga ray karang nga persona, no, katodong nidel, doon ginaaligar, nga nag-attempt, no, nga magsuhod sa andakron nga bagay, pinaagi, no, sa pintana, no, kung kwarto, kung nasambit karang nga complainant, katodong nidel, rason, nga ginaresto, no, ita aton karang nga mga kapulisan, gin, pati gayon doon nga, ginbasahan imaw, no, kung anakron nga kinamatarong, no, aga siyempre ipamedikal sa Dr. Paris Tombuco ni Moral Hospital, pero pag search karon ka doon del, no, ita aton ka nga magkapulisan, no, saray ka nga persona inaaligar, no, nga roday ka nga sang ka cellphone, no, nga na-recover, no, sa nasangkit ka nga a suspect, hay na-identify tana, no, itry ka sang bilog sa minoridad nga unga, itry ka nga kompen ng katodong judel, nga raya ro anak ron nga cellphone, nga naduga, no, nabutang anay sa pinaka-intintana. Oo, kung nangindugaan da or naduga ra missing last July 23, no, 2026, so kinusisa, ruray ka nga cellphone, katodong nga judel, no, or sambi ka nga persona nga na-recover it aton karon nga mga kapulisan ay nagagawa nga ruray ka nga email account, no, ay nagapabilin, no, nga nakalagpa sa nagkarang cellphone at tapos tong emergency contact number ko ada karon nga tatay ay nakasave man gyapon, no, sa rekaraga device, no, particular sa rekaraga cellphone nga gidaparagiyahan, no, itao nga ako na sambit karang complainant nga raya kara positibo ang nga gin identify, no, ako na sambit karang persona katodong gadodel. So ira, no, recorded sa tagrag Galibo PNP kay Porsigido na magpasaka, no, itakaso roray karaga tagriklamo baseman, no, sa confirmation kato ni Police Staff Sergeant Andrew Andrade kay makaron ginahingagaw na, no, rong pila kabaga dokumento, no, nga parang nga matigayon katodong gadodel nga maipastar, no, rong pila kabaga daga kaigo karaga dokumento para sa pagpastar, no, itry karang nga kaso, no, sa sangka 24 anyos, no, ga suspect nga residente karang ita barangay Tinapuay sa Banwa karang ita banga, pero una naman makaroon naga-star sa Bacau Norte, no, katodong judel base karang sa pagpagusisa ita aton karang nga makapulisan nga makaroon iya temporaryo nga nakahunong sa Lakapsel ita Kalibo Municipal Police Station. Samtang sa piyak kamahin arestado man sarong sangka 57 anyos na nga sangkamit vendor, no, matapos sa ginkasar nga anti-gambling operation ita aton nga provincial intelligence unit, no, kahapon di kara sa may area ita Purok 13, no, inroldan aganura Yutrong extension, o katodong jadel, no, kung sino day karang sospechado na laga pagidaronda ita 57 anyos residente man ita Purok 13, no, yas aton sa Banwa Karita Kalibo na karon sa area inroldan katodong judel imora nalakpan matapos, no, nga magpatigayon ita illegal cockfighting, no, sa nasambi karang lugar kung sin na recover ita aton karang mga kapulisan, no, rong pila kabaga ebidensya like ronay karang bugang, no, katodong judel aga iba pagit, no, kabaga gamit nga nakumpiskar ita aton karang mga otoridad during sa ginpatigayon nga anti-gambling operation ita aton nga provincial intelligence unit ako aton karang Aklan Police Provincial Office katodong judel, no, so imamunta makaron ay iara, no, naka-detain, no, sa Lakapsel ita aton nga Kalibo PNP. Samtang, no, sa piyakabahin sa Banwa Karta Madalag, no, wapagit update kung nano nakaroon latest investigation kita aton kalinga Bureau of Fire Protection Libakaw katodel del kay base aton kalinga istorya kay ina karon duty abi no kay investigator karang nag-investigar no sa kalinga sunog ita di makapag kwarto no kung Tibyawan Primary School no sa Banwa kata madalag katodel del hay kay ina no pero makaron base lang sa ginrelikaton hay nagapadayon pa sa Gyapon or andak nga pag pangusisa may kantanan daw sa sambi karang nga sunog no graguntat nga gumamon itray karang nga limataran no kabaga kwarto ita eskwelahan una karon sa may barangay Tibyawan sa Panwakara or Tibawan no sa Panwakara ita madalag matapos nga magguntat doon tayo karang nga insidente kahapon ita aga-aga at katodong
5: general. Ano kondoro ko sa fire?
6: Negative pa no kay wagit it ka gintao kato ni information kay kabuan man abi kato dong jedel no makaraya karang mga nagakatabo ka sunog awa man nyagi no nagatao kara ita mga resulta no kay mabuhay pa nga ginatao no rong result karon kay may pila pa ka mga examine nga ginapatay kayon sa raya karang mga ebidensya nga posible no nga maidaga no or laboratory akatodong jedel agod nga matumod gid baga no kun raya gid man do ningin rason no ita pagkasunog do para sambi kag nga ispilahan no kay syempre that time may aga-aga naman abi no na natabo ro ray kag sunog gid tawo pangdan do katodong jedel ita pilaman ka mga kagapit kag residente ao galing syempre hay may kabuhayan pataron kay halin pata sa Banwa Kartalibakaw ro nagresponde na to no nga Bureau of Fire akatodong jedel agsanda man makaron dong nagatratar no ita nasambit nga pag-imbestigar katodong nga jedel. Sa iba na to yung mga municipal police station no, so far wala gitang katpa-reported no nga mga madriguon ka nga insidente no nga ginrespondihan do aton nga mga kapulisan ya sa aton ko nga Banwa kara ita kalibo katodong jedel aga iba pa na to nga Banwa sa first district ita ton nga probinsya Intakan. Mga inis na rin ka nag-report direkta sa
5: Kalibo PNP.
6: Oo.
5: Kamusta lang ko no, hamba ni Boy Pilo?
6: Ay, agang-agang kita ni Kapon si Palyado, si Kwan Palyado, si Mrs. Di
5: may kita, pinadaya ka man abing proxy.
6: Ah?
5: May proxy ka man kahapon, si Papang Raul.
6: Ang mabot si Papang Raul?
5: Oo, imarong proxy. Imo lang kung ano proxy ni mo.
6: Ay, may problema ron. Basta
5: ganun yung condition matarang. Ibayag tayo, maway. Aubos, tama na nakon doon sa bilog ng ugo.
6: Hindi ka pag
5: kanamiton, tama na ro. Andang atong kilawin.
6: Ay.
5: Ang may umabot pagin niya itong ginaha, pagin asos sa kanamiton. Pero andang ginaha, lumukso pa ang tupat GT4, nakabot pa sa GT4 kami.
6: Apa?
5: Kadayan, gitabi magaha si paring Michael, ano? Imong amigo nga, sinong ani?
6: Michael Perel, a.k.a. Boy Pilok.
5: Ni... Abtik, itagali mo mapapisik, itiwag ra. Oh, kahapon ko pagkata, taupang dan, kaabtik na magpapisik kuwag.
6: Okay, sa kondisyon, sabi mo eh.
5: Ha?
6: May sa kondisyon tayo mao.
5: Kondisyon niya, kondisyon gila ron.
6: Pero makaraho, may nag-hapit iya.
5: Ano?
6: Gin-compare marag ikakon. Ang baga, gitman ay mao, si Maninoy mo nga, hindi iti mao malipat.
5: Sino?
6: Ay, si Auntie JC ron.
5: Hinunungan eh?
6: Makarato, ay...
5: Anong oras?
6: Ay, mga, mambal na kinay, mga... Pwede ron mga 10 tapos na karon rong misa karon hay.
5: Ay palin okay ay si Uncle Bimboy nag mensahe man ka ako. Hindi man na malipat ha.
6: Ay pwede pa tama pagkatapos mo ato from diretso kay Uncle mo Bimboy ron.
5: Pagkatapos iya kay Auntie JC madiretso kita kay Uncle Bimboy.
6: Oo ay gin hapita na kita ko. Ay pwede ka man makauna ito. Ako magkabalik tumating matingin like maprograma ka. Ay hindi kita man
5: palangga masungdo ni Auntie JC mo no.
6: Masunggo kita man rin timo hindi ka man mapakita.
5: Kakon sunggo yung tanga ni mo kakon yan.
6: Ay, mo nga naging remind na kita ko man. Ang bayag man na si Jodel ay umadtugin man na imaw.
5: Ay, hindi ako magagtug. Sunggo dabi mo kakon eh.
6: Wag kita. Hamba na nahay. Sayod ko man nga after 7:30 hay tapos taro na karoon ng program na may chance agit imaw. May chimpo agit imaw nga makaadto.
5: Ikaw at Abiro anang yung imbitahan ako yung wata.
6: Hindi ka niya. Tagapal yung mga mabudlebe. Mabudlebe ko bukawan. Mabudlebe na ako magsaka sa ibabaw. Kaya ibilin ko naman na Kimo. Ay, kung naligad, nagkambay pag ikara, hinapitan na pag ito ako makaragagahon. Para
5: hindi ko na ikaw malipat. Kaya ikot manami, rana nga yuhom ni Katudong Judjet ay. Siguro pagkatapos man ita todo komentaryo kara ito ma todo kimak-kimak man dayon da.
6: Ay, kaman nga ba? Ay, bago ni mako na may program ako. Ay, matsawa pa ating plano pa. Ay, mag-ano kagagay ako magkabalik ka man niya gira.
5: Kung hinakit mo talaga kung tamatog dinagay sa police station, kung di ba tamatog problema?
6: Siyempre, wak pa talaga.
5: Ha? Kung ano matod nung magagaha gagay na, kung di ko timon matod ang problema ka mo ni sa radio todo.
6: Pagkaroon na, kasi hindi mo mag-imbit pa rin na, ginano kita na rin. Gina, ano na kita rin, na seryoso kita. Oh, sa direkta doon na rotol kira matot kira nga report no direkta yes ato gagi kalibo municipal police station sigapon para sa todo birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan
4: Radyo Todo live report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo
5: abogid nga sayamat ha Katodong Reynald Banjola direkta nga nagareport sa anak karanga area sa may una distrito ko aton nga probinsya Itakgan mga natipon nga mga balita
4: todo berada
5: may nagpadaya ka aton diyat mensahe ano gud di kato baga sa report ni Katodong John nga mga nakainom at galito atong nahugog no nahugog ay hilong abi mana sandaron idol oh ay kita mo gilang ngali kun makainom kimakon ay likaw ka mo, no? Nga magmotor-motor, pagpahuway lang ka mo, no? Ayaw ka mo't pilit, pero aksidente ba, garo disgrasya, una gitaron, duna gitaron. Basta sa tawo nga nakainom, magkonkapin kung ilbot ka yun nga mayan.
4: Todo berada, berada.
5: Ambay ko permi, ay nagatao ako at reminders kinyo nga kung nakainom, magpahuway. Hindi anay magpanaw. Ah, ayara. Ginakonfirma nga, ro na disgrasya nga ron iya sa bagto

0: Control, please come in.
1: Yes, katanong nga Jodel, no, sa aton nga area, sa makaroon ng aton nga naman siya personnel, it naman siya municipal protection, naka-formation, no, aga waiting, no, sa pinakamang inspection, at sa nagkaroon nga chief of police, parang mag-agaw-agaw.
0: Oy, una makaroon dong sentro sa Banwa, no? Ina sa covered court. Rayang turnover, no? Agropag welcome sa ambassador it India to the Philippines.
1: Yes, sir. Pag-arawar, tsaka India ng ambassador, no? To the Philippines. Na mag-abot iya sa Banwa it naman siya para officially nga i-turnover ang inagurahan sa pinagisang kaseremonya rong 2.5 projects. Rayang quick impact projects or Q.
0: IQIP. Dayang ginatawag IQIP. Ayan.
1: Grant, no, from the Republic of India at the sa ating karangan naman siya Sports and Cultural Center rong activity, no. Although nga rong project ito at anas may bayan it Alipotos particular kara sa ato bang ito ati village rong nasambit nga area but may programa nga ikapatigay area sa ato nga Covered and Cultural Center, makaroon nga gahon with the Honorable Mayor Rogelio Oge Enero ita LGU naman siya katudong Judel, no? They are magkaginapreparahan, no? As reported nga kaina pasandat agahon, aga-agara nag-atuya sa aton nga naman siya police rung aton karanga Second Aklan Mobile Force Company para mag-augment, no? Sa aton nga naman siya police sa rayang mabaw nga aktibidad nagkapatigaw niya sa Banwat naman siya. Sa pihang kabahin sa ato niya police report, no, dahil wakang mga vehicular accident na natabo niya sa barangay Pugasyo sa Banwat naman siya rong kitispondihan kung ato niya naman siya police, no? Partikular sa ato bagay Trigen Bakery, bulbado ka na sa Toyota Corolla Sedan kung sa tricycle, no? Nga kung siya ang Toyota Sedan, ginaman niyo ni Sian Paul de la Cruz, 36 anyos, It's San Ramon sa Banwat Malinaw. Ang rung driver man nga nagsunggap ka ng tricycle ay taga San Ramon, Malinaw man. No, ginkila kay Allen Enero, may mayor nga edad. No, nga konsensya, initial nga investigasyon, kuhaton nga naman siya, police. Nasab na rin Toyota Sedan, kapadagakan halin sa Banwat Malinaw. No, tapat direksyon niya sa Banwat naman siya, ay may nauna ka na nga sangka motorsiklo. No, nga gulpiat na nga nagpundo. Nga magahana nga maga turn left, no, magaliko sa waga pero nagpabilin tay mao sa tunga, no, ito sambit ka kalsada nakibote mao lumagapok rong likod na nagalit anahis nung gabay jud al sang tricycle nga nakaagob ito kalitan sa nalikod na portion at pagabot sa ato nga naman siya pulis ay gin istoryahan nda rong problema ug na iceman it magtimbang nga bahin, no, sa pihak ka bahin. Another vehicular accident natabuan last Tuesday kahapon. Itapon sa tubang man ita sangka ZB grocery store sa Yas Maybar Publasyon sa Banwat naman siya embolbado sangka Rusi tricycle kontra sa sangka Honda Wave nga motorsiklo. Rung na sabit nga driver ita sabit nga Rusi tricycle si Ayan Makaila 37 anyos agrong Honda Wave kinaman niyo ni Mark Joseph Serrano 29 ita Taiwan Liso, agarang bakrader ka nga si John Michael Serrano, 28 anos, no? Santo sa investigasyon ng Rusi, nga tricycle, nagka-parking tanda sa tubag na sambit nga grocery store, ag gulpiat ah, nga sinaga, sinagawig, or na side swipe, at nasambit nga motorsiklo nga Honda Wave, nga rong anak ka nga anak ka nga kuno anak ka nga driver agana bak rider ay nasa da employee siya at makahilong nga eliminan katudong Judel, no, pagkabot niya sa ato nga naman siya police ay bitbit man sa ato ka police for further investigation aron magtimbang nga bahin nag-arigluhan ay mata katudong Judel, no, so do yon malarong mga naka record officially sa plat 24 nga naman siya police sometimes iba nga mga municipal precision
0: matauhay
1: wa man it mga reported untoward incident. O tambangon, as far as personal restriction,
0: paukoy man siguro sana partner ko ugan nga rin, no? O paukoy sanda, waman sa nagwarang git.
1: Wagit. Ngayon na sa Banwa, it, iba nga sa kakumusyon na konsiin rung investigator para mo magkabalik sa municipal restriction para usiyan ko na ito na tabong kumusyon o rung pagbakog sa kapersona allegedly sa

0: somewhere in Ibahay, no? So ginakasisa para magkaroon ko aton nga Ibahay NPS katodong Yudel. So doon ba daro, ato na naman ato yung mga information ag-report initially based on profiles and sa history para sa ato mga pinalanggan at papati sa programang Todo Pirada. Live nga nag-report, kaya sa naman siya municipal prestisyon para sa Todo Pirada. Ako naman si Katodong Rune Boy Herrera at Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid nga salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anak nga area of responsibility sa may segundo distrito kuaton karanga probinsya Itaclan.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Good morning anay ha kay Tita Emma Vega ag kay John Williams Vega ina sa Estados Unidos no nga nagapamati man gali sa aton karanga programa no. Kay Jam Bonifacio, kay Rosalia David Sata Rasco no, ag kay Angelito Briones Merencilia no nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Ag kamanaman kay Madam Sherry Herbacio Losada, maayad-ayad gid niya gahon. Enjoy lang gid kamo sa pagpamati.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Alas 6:44 ruato niya oras. So sa aton niya pagbalik ha, dugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga issues. Talakayan. Agrorayang oras kinahatod katon Itenebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Henebra product para may chance na manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos gidya makarastan bay.
1: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa ginuma na, Henebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Henebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng selyo cup
6: para sa Senet Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Pumakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
13: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan po kung nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo Berrada. Berrada.
16: Okay, balik kita manwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, anay, kay Mario Salinero, no? Ag kay Johnny De La Cruz. Ag kamanaman, no? Kay Skyler Chan. Good morning, madam. Ag enjoy lang gid kamo sa pagpamati. Kay Excelsa De La Vega. Ag kay Nung Gido Reyes. Baw, nagbugaw si Nung Gido, no? Ay manami abi mag... pagpabukot habol, magamig.
15: Berrada.
16: Good morning lang kay Nung Gido Reyes.
15: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
16: Pero mga pumugoyo, ita set to biga sa barangay na luo kay nagpaabot ka to nit concern. Gabigon gidro mga nasa housing agro mga residente ron, no, nga sakop ita si Chubiga ay mahaba ra eh. Di karon banda kanday ng Rot David, no, si Chubiga kung di karon to, no, pagtot housing. Mga katudo, no, nagpaabot katon ita concern nga nag-aapat nga adlaw at asandang nagaproblema ko andang supply ita kuryente. Permit amanang nagakamuok or nagabrown out. Mahangin, iwaslikan dito't mga sanga, ay imoro sa milog sa kadahilanan nga nag-trip off ro supply ita kuryente. No? So, gustong ipaabot, no? Gustong ipaabot it mga pumuyo sa pamunuan ita Aklan Electric Cooperative nga kung pwede ay bisitahan. Ah, ay siyempre mana may mga gina-seminar sandaron yung mga nag-a-apply baga ita contador or nag-a-apply ita kuryente, no, nga mga taga-housing. Agkita man mananandain na ro sitwasyon ngaron kung andaman ang agtunan. Tawagi abidong si Kwan, Attorney Ariel Hepte, ay ipaabot naton niya girurayang arang problema, no? Nga aging paabot kakon kahapon, no? Aga, hindi naton pag-ipagampas, ay medyo takot sa kabagay ang daywang kabagay, ay kabuabot ang bagayro nagasaper. Mas kapin mana makarong tighaga bagat nga rang kabaskog manag nagabuyong ro hangin, no? Andaman man ang bisitahan dito, no? Kung mga linemen, ag-i-clearing, no? Ayuson dito, no? Kasi hindi tabi maubrat barangay ron, ay delikado, ay base kung may makuryente tarito, ag mahambag din doon taga-akil ko ngay, tinabing nyo, abi, hindi ka mukahugat, no? So that's why, nga iya katon ging paagi, ay samtang nag-commercial break kita, ging tawagan naton, ro mga nag-atilinawag nga rakato, no? Ag, ro yung gali, ro problema, ang mga katudo, no? Problema gali sa kuryente ro andang gustong ipaabot ay hagos apat nga adlaw gon. Ha? Happy birthday kay Rizzi Sermonya Makahilas. No? Happy birthday ha, makarundon ang adlaw imaurar owner and manager at Silinas Bake Delight. Wow! Ay, may cake. Tagalira ron, no? Manami nga mga delicacies, no? Ina sa Silinas Bake Delight, no? The owner manager ay nag-celebrar makaroon it anak karang birthday, no? Si Rizzi Sermonya Makahilas. So, happy birthday po.
5: Happy birthday!
16: O, dungan gali. Sandara nga nag-birthday ni Kap Ulong. Kap Ulong ni SB Ulong, no? SB member Pilimon, Enero. Birthday manana makaroon.
15: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
16: So, kay pa nga nagapamati, ha? Si Aquilco General Manager, Attorney Ariel Hepte, no? Ay, kasi attorney, bukod niyang abit sang kabagay, daywang kabagay, kundi gaya ta, no? Hagos dositso bega, gaapat nga adlaw gun, nga problema nanda, ay ro supply ita kuryente, no? Sangkiring hangin, muok da yun. Agwat ako no hagos gabalik, ro supply ita kuryente. Siguro may problema una sa linya, no? Tawag-tawagi ang dong ay basi busy imaw, no? Or uwa ka na sa anang huyo o anak ka na nga cellphone, no? Ni Attorney Ariel Hepte. Ay si Attorney Ariel Hepte nga na, isang tawag yang naton, at kung una imaw available, ay nagasabat na yun man, no? Sa anak ka na nga linya, no? Si Attorney Ariel Hepte, ang mga katudo.
15: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
16: Now, balikan taanay rurayang letter of inquiry. Ay may kopya kita eh. Ang hinaga, tawan tatugada ro nagpadaga itsugat, no, sa opisina ita Marina, Department of Transportation, ag sa Sangguniang Bayan it Banwang Malay. Nga nagahinyo, nga kung pwede hay tanawon ag investigahan. Do sa presenting problema sa pag-abot sa passenger boat boarding ag kamanaman bukod niyang it boarding ha pati ro pagdungka ay kung nakasakay ka ngani nga malisod ayan sa pagdungka bukod mat malisod bagaro imo nga pagpanaog ay maisot malang manabi andang dagana ngaron eh ha. Andang hagdan niya ron niya ginatugod-tugod ita mga bangka, ang mga katudo, no? Hindi tabaga sanda makaobrat magapad niya komportable, no? Nga bisan doon naka-wheelchair ay pwede ta, no? Bisan dayang mga pilay nga ra nga may mga saklay ay maging komportable baga sa pagpanaog. Kasi bukod niyang it mga local tourists, kundi pati man do mga international tourist nato, eh, siyempre nakaka-experience yaman, nga maura tagali man ra. Hindi kat imo kabit-bit ki imong bag ay naghahabog-habog nga ni Rubaruto, no? Kung mabas kong rumbak, mas kapin makaroon niya rang habagat, or kapin amihan, ay ako mismo, bisanteng agsagat ang matuon magpanaw, ay nai-experiensyahan naton, no? Nai-experiensyahan naton, do, kalisod matuon, no? Nga kung may ginadapit ka bagang arag, may gabuyot ka pa itbag, hindi ka masyado makatikang kung nagahuyang-huyang ro pambot or doanda ka rong paskrap, no? Ay siyempre, pinayo-payo man ni Mao, nagpinayo-payo man dito ro dayang arang pinakahagdan, no? So raya ro a concern sa king padayang arang a letter of inquiry sa Marina, no? At siguro valid ra eh. Imaw nga ni Rorason, nga akon man yaging daga sa kahanginan para maistoryahan man naton ang mga katudo, no? Tawagi abidong si Kwan, si SB Guding Sadyasa, no? Ay aton man na kanang ipaabot ang ipangutana, no? Kung may andabaga nga plano nga ayuson, ha? Durayang sistema nga sa Isla Itaburacay, sa Banwa Itamalay, ah, mga katudo, no? Good morning, Anay, ha? Good morning, Anay Gali, sa mga taga... ano na yung... It's TG Boys, ayan. It's TG Boys, ayan. Nga nagapamati, samta nagawoking-woking, no? Aga, simpre, ina man, sa tourist restaurant. Ano ba garo... Mino Macaroni Ampod Glinin ay? No? Ampod, ano ba ring Mino Macaroni ay? Ah, sa tourist restaurant? Ha? Ano rin manami nga higpon nga makarang magamig-gamig nga rin panjim?
15: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
16: Sigurado ako nga rin, it's TG Boy sa ina nagahigop ita Batsoy Overload. Good morning man ha kay Barangay Kagawad Elma Sokgang Regalado, no, nga nagapinamati man gali sa aton karang programa, no, kada agahon si Kagawad Elma Sokgang Regalado ita Barangay Mabilo.
15: Todo berrada, berrada.
16: Aga belated happy birthday kay Andy Masangkay ita Santa Cruz Ibahay Porok 5, no? More birthdays to come. Ayan, suno kay Ning Francisco, no? Kay Ning Francisco ro naghalindo pag patamyaw.
15: Todo berrada, berrada.
16: Cannot be reached si Tatay Guding, no? Pero mahaba-haba pamando atong oras dong, ho? Si Kwan baga? Si Chris Daday Kahilig, no? Kung makontak naton, ay imaw abiro nagpadagaguman ita letter of inquiry, no? Sa Marina, ag sa Department of Transportation, ag Malay Sangguni ang Bayan. Kasi valid ra eh. Dati maisot, no? Matuod roan na nga rangatayan. Makaroon bahugan, matanandat sangkiri man. Pero sangkiri, no? Ang mga katudo, ag roan na bing barandilya, ay hindi ka masyado makapamuyot nga ina mo baga ibutang ing persa. Ay basic kung magangga, bagaraan na nga tong pinaka haligi-haligi sa kahoy, no? It dayang ginabuitan ni mong stainless nga nga barandilya nanda, no? It andang tulay-tulay nga ron. Base ito ka ba sa idago, sa idagom tapuguton?
15: Berrada! Berrada!
16: No? So, ano yun do, Kwan? Sa milog sa mga problema ang nakikita, no? Oo. Pero, bisan waron makita mo nga migraine, online dondong, bisan uwa mo makita bayang bukod emote online, pero pag tinawagan mo kasabat doon. Ha? Ay nagadayo man ako di kara sa babae nga ra ay mga valid nga mga concern. Anat ang ginapaabot ya gisa natungdan nga hinsa ita gobyerno, no? Kapres kura tong pagtapak nga to sa coral reef. Sa protected area, itsang ka content creator, blogger. O, haging paabot na itong painvestigahan. O, daya man, painvestigahan man na sa Marina. O, sa Department of Transportation, at sa local government unit, ita Banwang Malay, no? Sa Sangguni ang Bayan, ita Banwang Malay, ay balido matuod ra, no? Kaya nga ni, nagatawag man kita sa consultant, ita Katiklan, Boracay Land Transport Multipurpose Cooperative or CBT-MPC, no? Kay SB member Guting Sadyasa, no? Nagatawag man kita ang mga katudo, no, para mabugan man ba sa natin action. Kung baga may plano sa nang ayuson, no? Kasi kung itong tong ni mo matuod ron, ay nagapinayo-payo. Ah, nagapinayo-payo. Bukonta it matino nga dugong kaan para sa mga PWD or sa pregnant women, no? Ag sa mga senior citizen. Ah? Ay several complaint yun ko, no? Ruging paabot man, siguro sa mga management it bangka ron or sa mga bankero, no? Kinapaabot man it mga managakay. Ay. Depende tabi ron sa tag-anag, sa andang asosasyon, di ba? Kung andang ayoson, ag huminyo man sanda sa aton niya provincial government. Ha? Provincial government. Nga bi, ro katiklan, kagban, ay nagabayad ka man i-ticket. Ro iba, gabayad mat environmental fee, no? Mga katudo. Ay, dapat ayoson gid. Ang maging komportable man do imong tagabukan. Oh. May sekreto doon, idol, the boatman, pagkatapos hampas itubi, saka magakang dotawo, mahambag sanda. Oh, ano mahambag sanda nga ano? Okay, aron. Tosuno kay arbitore, no? Okay, may sekreto ko noon. Pero, hindi yun magananda paghugaton pang aburo magkagatagak. Aburo magkakahugog, no? Ay kabuhay yung dabir ang isyo, eh, no? Dati ka to may nagakabali. May dyan ay makaluwa at nagakabali nga rang gatayan o huhagdan ang dangara. Ay ginagamitan man ang matibay nga kahoy. Makaroon may mga stainless yun nga ginatungtungan no kahoy. Mas dihamak kaging dugang-dugangan ang daro pagpatibay ko ang gatayan nga ron. Pero, ruaton malang man ko tanga concern kung pwede ba yung ayuson, no, nga mas ma-develop. Ay mas kapin kung lutaid, itong-tong nanda, ag makarang habagat, mahuhumbak nga ra, no, mga katudo. Ambag mata ni Reyes Ibilin, hindi ipagawa na ang tulay para wala silang reklamo. No? Ay bahala, nga ni, heron nag-uponer nga ni ruaton yung provincial government, no. Mga LGUs, ruaton yung mga political leader, ay nag-uponer sa tulay nga ron. Ay ruaton, ayuson, no? Ayuson do yun yung gatayan. Ayuson do duong kaan, no? Nga maging komportable, no? May takot-takon, high tide, ay ina, di mo si Babaw Gasintro, ay kunlutad, ay iya kasi dagom, masaka ka pa sa andang arong hagdan-hagdan, ita GT port, no? O mas kapin ina sa Kagban Port, no? Masaka ka pa. Ay matod aron kung maguyaing to, dag senior citizen ka, ay budlayan ka, imo matod magsaka panawag. Ang mga katudo, o galing, ay sang saka mo malang, ag sang panawag, kung gauli ka yun, no? Bukong manit adlaw-adlaw. Ang matood, no? O pag saka panawag it mga pasahero nga na, no? Especially kung mga turista. Ay ruanda malang pagsaka ka ron, kung gapasakay. Pagpanaog kon ga pauli yon doyon malangman mga katudo. Todo berada. Pero no aton nya ray kaya ngani kaging talakay ko ray valid, no? Valid. Valid ro reklamo, no? Ina valid ro rayang issues nga nakita, no? Nga kun bagahay. Kun parehas baga sa mga mall nga raho. Nga may agagyan taro senior citizen PWD, no? Mga pregnant women nya ra, no? Pero aton malang ay ayuson nga maging komportable, no? Rubang ka, okay tay. Okay ta rubang ka eh. Aro paskrap sakyan mo, okay tay. Ro imulat aro pagdungka, baga saka panaog it mga pasahero. Mga katududo, yun yat aro gusto nga ipaayos. Yun yat aro gusto nga ipa-correct, no? Kuraya nga rang letter of inquiry nga may aton mang ginabuitan abi nga akopya, no? Mga katudo, okay? Wa pangani nagreklamo ro bisita andang ano ra dambutso suot it pambot na buitan mo na paso do bisita dambutso it pambot ha buitan it bisita na paso do bisita do yun pangani siguro.
15: Berado. Berada. Berada.
16: So, anda man yung mga boatman nga ra, di ba nga nag-iinga man doon, nga iyaw ka mo rin na sa likod, no? Iya ka mo bandang sa may bangkor, iba matabing mga pasahero, ay, igtot abi sa likod man na agto eh, mahangin-hangin abi rito sa likod, no? Pero, sa makaroon ng estilo, ay bukod nyo nitbangka, paskrap gun, di mo makita ang tambutso, no? Wakaut may mabuitan nga mapasok ka, no? Wakaut may mabuitan nga mainit, no? Ay dahil nga ni nga ging develop kun do sa yakyan pag patabok, no? Ita islat Boracay paagto pa ka rin, no? Kunyo ni Mau, well developed na, hindi na katulad ng dati nga siguro sa bangka ay habuitan ta it bisita ro tambutso. Ay daya makaroon, hindi mo mabuitan kasi hindi mo makita, no? Wakaun yan it masyadong mahumgan. Dati kon tagbangka ay unang andar, pagrevolusyon, poswak kagiro asong maitom. Kaya mahuhumgan mo rumakadhat nga hugom ita krudo. Diba? Nga halin sa buga it makina. Makaroon ay wagon. Ay por dahil nga nga aging ayos yun anda, no? Ruanda nga pag-ubra nga ra ita mga paskrap, aging ayos na, aging develop ra ay daya ro aging pa-design it marina. Pagkatapos ko mga serye nga to it aksidente, no? Pagkayunod, no? May natabo kato iya sa kwan eh. May Gimaras, Iloilo, no? Ag sa iba pa nga mga party iya sa Pilipinas, no? Ag, doon yan eh, nga ro, mga wooden hall, haging pabayluhan. Haging pabayluhan, itaya nga rang fiberglass or stainless, no? Or bakal, ang wooden hall or kasko, no? Itaray ang mga paskrap makaroon mga katodo.
15: Todo Berada. Berada.
16: So, kabay pa nga may address ra, aruraya nga rang isyos, ay aton man yan nga ginatawagan si SB member Guding Sadya sa ugaling ay hindi pagin imaw makontak, no? Hindi unattended ro anak karang alinyada, no? Para mabuuan man bagasan da itwan, daya nga rang reaksyon kung ano man sinanda, no? Nga, kung baga, doon lang do design, hasta lang sanda di karon, hindi kung baga nanda pag-ayuso. Doon lang ay mabugat man gapasaka panaog kung masyadong mabaho ag magapad.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Siguro dapat inalat ang maghalin sa dugong kaan, no? Inalat ang halin bukot at karga at mga bangka, no? Nga pagdung ka ay automatic ba nga nga di, ano, may muton. Nagmanaog rin nuhagdan pa makaroon, no? Ag pagkatapos mata maghalin do baruto ay batakon mataya sa ibabaw ita pantalan, no? Tao kun pwede ron. Ay ro baruto tabi mismo ro nagakarga it andang hagdan. Sandaman do nagapasaka panaog, no? Mga katodo ro mga tag-anang arat baruto or tag-anang arat mga paskrap mga katodo.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Oh, ay doon do ako naobserbahan, no? Ugaling kita matibay-tibay mata kita tuhod. Nawa mata kita problema pero ikaw man ba kung amat nga rahay naga sagadaiwa man basi mahugog ka ha? Naga hugat ka man ay kung amat wa pangani makaplaster it mayad ro hagdan yan wa pakadungka it mayad o wa pangani hi plaster it mayad ro baruto or do paskrap hay gatigin to gutaro pasahiro ag magugunahan it saka sa hagdan ha? Doon naman ako, mabali ron eh, nagduungan ka po ta. I mean, matangor na iwamat at nadidisgrasya, no? Iwamat at sigot, gabok sa na, ginabailuhan man yagin nanda kon. Sa tanaw nanda, gabok-gabok kon doon nga rugatayan. Ha? Mga katudo, no? Suro yun ha, kabay pa nga may address ra, no? Kabay pa nga matawa ni Taigto o Pangod ra, mga katudo. good morning, anay kay Tres Hermanos. Idol, good morning. Please, pa-shout out si Bart Bituon, Richard Nalaunan, Errol Desina, Wood Sticker, Francisco, at Dr. Jones at your service. Ayan. Okay. Sige, no? Aga, siyempre, ruray nga portion balitaan, ginahatod man katon, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power a copy daily to achieve a healthier you. Ayan. Ay, more power doon. Ayan sa printin na ito, no? More power gilat aron adlaw-adlaw, no? Ag sa mga nag-agagag-turya, ag nagabakag it more power, ay may power gilat aron.
15: Todo Radyo Berada. Berada.
16: Okay, to, sige, ayawan lang anay natin Doraya nga lang letter of inquiry, no? Although daya malangan ng sugod eh. Ah, bisan basahon natin do letter of inquiry, hay daya malang roan ng abot hambagon. Rorayang matsa napaka-unsafe pag-abot sa passenger boarding ag sa papanaogon it mga pasahero, no? Siguro dapat man hay magbehave bagaro ato mga pasahero nga kun uwa pa pungko anay kamo, no? Priority anay nato ng mga senior citizen nga mauna, mga pregnant women or daya nga mga PWD, no? Sanda anay mauna bukod pag sunggo rito hay tindog ag hala karira pugunahat panaog pati ikaw na kukombinyo man nga manguna ka man sa pila rito sa agdan.
15: Komentaristang walang sinasakto.
16: Hindi madami siguro pwedeng madaywa ro hagdan, no? Nga rikara ro mga regular, iya rikara ro mga special passenger. Pag hinaman na itong mga special nga mga passenger, hayro mga PWD, senior citizen, ag mga pregnant women, no? Ha? Igto sandari ka to. Ang hagdan, watat gaagaw sa nang hagdan, iya ta kamo sa pihak, no? Mga regular, karon kamo agi sa inyong regular nga ron niya hagdan, ag sa special mat, ang arang gingmensyon akon, ha igto mata sa pihak nga hagdan, no? Kung pwedeng madaywa, ro hagdan, no? Ita kada paskrap or kada baruto.
15: Komentaristang walang sinasanto.
16: Ay halin pataabi ka to sa bilog malang man eh. Ha? Wa man kita nakikita nga abo ang mga katudo, no? Nga bidaywa ro hagdan. Ha? Ruwa kita na ako na ila eh pagabot ina sa kagban. Pero gabitay tabi. Ro kwan kapin kun lutaid. Ah, mabudlayan kagid. Okay, okay, tariya sa may kwano, katiklan. Abisan mag-lutay dahi wa pa taga-tanga ruhagdan. Okay, malataman gihapon. Ina ta sa may kagban port do problema, no? Ay tao baga makaroon, no? Ay may punton manabi ya sa likod eh. Kung umagi sa nariya baga sa likod, sa may tambisaan to kuan, mag-agi sa likod ay makaroon ay depende kung iya sa printe makaagi o iya sa likod, no? To tambisaan, no? Kung kamusta man di katoro andang duong kaan mga katodo, wow tang abili ka to makaagi man hagos.
15: Todo berada, ay, berada.
16: Mga manyani kita nga makakursunada nga magtabok kara sa Islat Boracay, kung bukumat mga importante nga mga paganawon or buhaton ay hindi man kita makatabok-tabok, no? Sa Islat Boracay, ay siyempre natamad man kita, no? Mas kapin kung magain man ng mga panyimpo kara.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Okay, kabay pa hang, may makabati, no? Ko aton nirang panawagan. Agko panawagan nga ni Chris Diray Kahilig sa Marina Department of Transportation ag sa sanggo niyang bayan ita Banwang Malay, no? Or bisan sa management ita Katiklan Port, no? Ag kama naman sa Kagban Port, no? To address, no? Kasi kabahuman do inyong ginaganar eh. Ha? Aboro inyong ginaganar eh. Sa environmental pi. Oh. 'Di ba? Aboro inyong ginaganar. Kaya ibalik nyo man do mas komportable, no? Nga serbisyo pag-abot sa mga pasahero sa bangka.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Kaya ging daga kura sa kahanginan, ha? Okay. Doyon do sakit it Pinoy. Pareho karon uwa pa nagadungka do pambot barko nagaunahan yon do tawo sa pila. Kaya nga siguro may nagakakahugog ng mga pasahero sa barko eh.
15: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
16: Diba? Doon sa bilog sa mga dahilan nga may nagakakahugog ng pasahero sa barko.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Good morning anay kay Brother Jaymar Carpio Juliano. It's a plaque of the Divine Mercy. Ina sa Banwa ita New Washington. Aga si former SB, aga former kapitan, Johnny Ripiano ita ang supremo ay nagapamati mansanda makaroon sa aton karaga programa.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: So good morning ha sa mga taga supremo.
15: Todo berada.
16: Nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. pati man si Attorney Ariel Hepte mabudlay man nga kontakon na ilunis ko base masako, no? Aga kabay pa nga may address man do problema nga right mga taga Sitio Biga, barangay na Luok, no? Iya sa Banwa Itakalibo, no? Nga apat nga adlaw nga perwisyo nga uwa sa nat kuryente.
5: Komentaristang walang sinasanto.
16: Okay. Now, ruin nyo nga rong mga pangutana sa Kalibo Public Market ay hindi koron masapat. Ha? Ruaton lang ang pangutanon kara do kontraktor. Hinunogid baga ron matapos? Hinunogid baga amat-amat nga maokupahan? Ha? Kasi nakikita pa naton sa sugod eh. Bukod pat masyadong himos, magulo-gulo pa ro compound it bagong tindahan. May mga agayuson pa, no? Aron pa sa guwa nga ron, do karsada, gina-concreting pa, no? Ay samad-samad yun. Ma-opening kita't bagong tindahan, tapos do atong karsada, di karon sa may Rojas Avenue Extension, hay, samad.
5: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
16: Pero may nabilin pagin matangani, no? Nga, may mga samad-samad, no? Kung tao, kung diretsuhon doon, no? Hasta di ka to sa may Avon niya to, ay may mga magagko patang buho, di ka to. Pinangat patari mong kariton di ka to, ay. Hindi patagos makasaka, mawangi doon na, basi kung mapagos pa.
5: Rentillo, komentaristang walang
16: kasi kung ninyo nga madumduman, mga katudo, ha-interview natin karon si SB member Ronald Marti. No? Ang hambagan ni SB Ronald Marti ay daya man ang Agosto o target. Pero kung hindi man ang matapos ni Agosto, ay September posible man ang matapos. Ha? Pero tao lang ha, ay kung tanawon mo rong sitwasyon makaroon sa tindahan, ay dapat ay ging paabuan, ging padugangan ta itawo. No? Para abo rin na rin nag-obra, para madali matapos, tag mga skilled ba yung raho? Ha? Pati man doon mga piyon una, ay paabuon man, no? Para madali nga matapos, ay kung doon yung pilang bilog malarong obra, ay ate yun, ha? Ay manog ilang man daagi karon, manog ilang man matapos do andang matapos sa kada adlaw.
5: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
16: So no, ngani kay Tres Hermanos do Kalibo Market Idol, nagtaulang itkalisod sa mga rental ag consumer, no? Ag mga driver, abot ang ging perwisyo ron. Oh, tama. Abot tama to ging perwisyo. Ay alinon mo ngani, ay ro-target ngani, ay ayoson, oh, baguhon, no? Panamion, oh, ay haron, manami yun bagaron para kinyo. Ay kabuhay-buhay yun inyong paghilinugat di karon ko bago nga ron niya tindahan, naging sambilog nga niron sa mga issues nga masangag, ha? Ha? Nagasilinangag nga niron mga kalibunhon, ro iba nga ng mga vendors ay huwagun magpagadayon, kuuna, una pasanda sa relocation, ha? Sa ato nila nga temporary nga mga nga tindahan, ay makaroon huwagun, ro iba nagpabaryo gun, ro iba nagpahuway lang anay, aro iba, nag-transfer lang iya sa may Juliana Market. Kaysa padayon sa nga Maputo. Ha? Kaysa padayon sa nga Maputo, no? Patiruan ng kapital, maduga. Ag, pag-abot sa Boni Chimpo nga una undo tindahan na iwaon sa dito kapital. Good morning, anay, sa mga taga Katiklan, no? Tuna Asog, Malay. Ha? Good morning kuno kay Marites dito sa Katiklan. Ah, okay, sige. So no, kay Tulits Taiko Vlog Chavez. O, naga-vlog-vlog man galis to Tulits nga rin.
5: Todo berrada, berrada.
16: Pero pamatsyagan na ito na kung ano gidman eh. Kasi, during the meeting man ko MMG nga to, Aklan, ako representative it LGU, kay attorney, no, ro spokesman, ay igto, pati ro barangay, igto ka to, nag-istorya, no. Kasi, aron, no, pati ro MMG nga ron, ay may manugbukas man sa ng hospital una, no, gamat-amat mat-improve ro MMG, ay doon man do problema, ha? Ro andang agag yan, kuning kaso nga may mga emergency cases, no, mga katudo, ay doon no problema man, ay naghambang man sa nakatong, mapadali man ro paghalin, Daya man nga raro amat-amatan ithalin dito pasugod yun sa bag. Ay, paalin yan eh. O ay, hindi man ma-relocate doon eh. Matsugta nga butangan eh. May kun ma... sugot man kontaro. Iba nga mga vendors nga ihaboy mo to sa magayo. Nga magayo sa nasa kabihasnan. Sino man kateri itong mabakal?
11: Todo berada, berada.
16: Okay, doon mga estudyante pauna sa Aklan Polytechnic perwisyo gun man. Ayan, perwisyo gun man, no? Ama na sa likod ro iba gaage. Abi ko no, no? Maigto man sa printe. Doon yan yung ginatawag ng sangkiring tiis sa ibukot at sangkiring tiis. Dinag-on yung tang tiis.
11: Todo berada, berada.
16: O kontraktor ko tadi karon do dapat naton nga bagasahon. Ha? Ay may panawagan niya ni ngarang i-blacklist ko noro mga abukon niya ra it kwan baga? Abukon it mayad nga mga klase kontraktor ay waman. Paano na da i-blacklist ang mga katudo o sa sangguniang bayan o kano pang pinanawagan doon niya? Kung pwede ba yan ang i-blacklist o kung hindi, pwede man kuno. Ay paanong pamaagi? O ay haron man yan ikihapon, no? Perwisyo man yan ikihapon doon kinainistoryahan permi, no? Agpati ka mo man ina sa sanggunyang bayan, ay natuturiti man siguro sa problema nga rin, no? Ay siyempre, hindi mo kita ma... kwan abi, hindi mo kita abi ma... Ambay nga, madisimular do mga tao, madisimular do mga taga-tindahan yun, ay promisahan tamatod kami, wamat nagkakanabo. O. Puro lang promisa, promisa. Uamat may nagkakatabo mga katodo. Di ba ga?
11: May punto ang bawat komentaryo.
16: Good morning anay kay Jan Melioroso Inero. It Hayward, California, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad.
11: Todo berada, berada.
16: Mga negosyante ko, no? Mga taga-transport, oh. Mga ano para rohambang napiperwisyo pati estudyante at Aklan Polytechnic o pati maniguro inaruana ni Nungboy Albaron yung mga estudyante napiperwisyo man ay inamando extension itindahan niya ni sa karsada sa usalipdan man sanda no anda man una ruhugom siguro karon adlaw-adlaw aro eskwilahan it job test o ayun naman doon job test di karon ah bukod yung it Polytechnic job test man siguro nag-antos man di karon.
11: May punto ang bawat komentaryo.
16: Daya kitang mga makauoy nga nga mga negosyante ron, ang mga katudo, no? Nga, wagot at pangkapital gid sa pinagugos la tabaga. Pinagugos nga pinagugos, no? Hasta lang nga, nagapiniinosan da nga base mana kon makabawi man kami, ha? Pagabot itsimpo nga, mapadali nga maobra ron, mabuksan yun o bagong tindahan, o. Oh. Ani question tabi ron sa contractor eh. Tapos sa naga-supervise from the municipal engineering office, no? Ag sa project monitoring committee, daya biro ginaturo eh. No? Sandaro ginaturo nga. Dapat sandaro responsable nga nagatan-aw ako movement, ag development it construction it mga project, no? Hindi lang ha sa tindahan, talan yung mga proyekto baga, dapat i-supervise. O ay, kung what supervision ay, ano ro, obrahon ni Tuan, contractor, ni kung mga pilas man itruta place, nga ng pabaya man ang uyaya, ay huwag itat mahimor. Ah, mga katodo, ay ano, amin, obrahon.

0: Uwang kita't oras banwa sa aton karang paga ililimaw agro mga isyos nga wa pa naton mataw ita kabuhi. Parehas ko royon niya ron niya letter of inquiry. Agro panawagan it mga taga Sitio Biga. Agro panawagan it mga taga Kalibo Public Market. Ay aton lang ron niya sundan. Monitoron do mga update ag development. Sa mga issues nga ron nga ginatalakay nato niya sa kahanginan. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Akomando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abugin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito. Ngunit ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo. Ruatong kawikaan makarungadlaw, Itlones.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest bang na? Radyo Mabilis sa Himpapawid, Jujet the Jet Reyes. Komentaryo.

Maliwanag ang panahon bisan may bagyo sa guwat Pilipinas. May sangkiring gagoom pero walang ulan. Hindi naman masyadong mainit sa kalibo.

0: Barangay sa Boracay. This is Ice nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakamukat ng mata. Hatawat panibagong kabuhi makarong adlaw. Dapat kang nga magpasagamat kita sa Diyos. Nakabugtaw pa kita. Ay do iba, wago ta nakabugtaw. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: It suggest na kita sa buwan it Agosto, Lunes nga adlaw. Ikaiwang Lunes. Botambagon, 21 días na lang. Buwan ng mga Berna. So sobra 80 días na lang eleksyon na. It is kay ag barangay. Oy kabay pang madayon. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Bisan magagum naga aso-asong nga mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Ray, yes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kung wakamot landain, wakamot pantelko. Especially, una ka mo sa magayong asityo, baryo, punta't bukid. Basta importante, may cellphone signal ka. May load, syempre. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-0 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7:42 na. Imong rilo dong, nasa pihak dong. Alas 3:45 pagata dong. Alas 7:42 na banwa itagahon. Matsa abo rong nagareklamo wa nakatugog. Ay may mga lugar ya sa Kalibo nga wa patagihapot supply kuryente. Nakabalik rong iba daw kainagang ita alas 6 na tagahon. Abo nagareklamo ang among mga appliances dong nagkagaguba na naman bangod ko nga patay sinding supply kuryente ay maliban sa kahapon may schedule nga power interruption. May mga napektuhan nga mga linya bangod kong tinugpaan it nagkagatumbang kahoy nagpaganang at nga mga sanga agdahon it saging kakahuyan bangod kong mabaskog nga huyop it hangin. Kahapon to sa party distansya pilang beses gid nagpatay sindi supply kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 5 kahapon it hapon sa Libakaw. Daw wagi hapot supply kuryente. May partid banga. Asta kabie, wagi hapot supply kuryente. Yang ani sa Kalibo, may porsyon nga wa paghihapot supply kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: O kahapon, sa istansya, mga tatlong beses na patay rong supply kuryente, pangatlong patay kuryente, wota nakabalik ruamon nga supply. Hasta o tathapong pinandar generator. Gali, ay torong diferensya sa amon ta. Sa akon ta doon nga main switch tarong diferensya. pagpangatlong

0: patay, wow, takabalik. Ang kaiping may power, ako wa. Ay, sa kabuhay magabot dong elektrisya takel ko, nag-usoy na lang ako elektrisyan. Dong diferensya gali, igto sa main switch na kon. Ay, elektrisyan na lang ron ang nag-ayos. Akon nga kaiping itbagay nga elektrisyan, libre man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Unahon tani panyimpo. Unahon tani panyimpo. Amok ng mainit nga balita lokal. Pero, e-check tani di agad panyimpo. Update tani sa Weather Bureau Pagasa. Ayara may bagyo sa Guwat, Pilipinas. Pero, habagat dong paday nga nagapikto sa Luzon ang western section of Visayas. Yani kita ding dong expectahon tagihapon dong magamig-amig hangin ag kasarangat baskog nga huyupit hangin ag kunamat nagagago magnagaugan-ugan epekto itabagat. Samtang may bagyo sa Guat Par dayang bagyong Pelo sa distansyang 2,515 kilometers este it extreme northern Luzon. Si Pelo, may bit-bit yung hangin, kasarangan po yung baskogra. 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, bugso nga nagabot 80 kilometros kada oras. Nagahugag south-eastward sa kanasigon nga 25 kilometros kada oras.
1: Todo komentaryo.
0: Tagbagyong dolphin nga ginabinantaya daton, igto tumama sa China. Ato. Abo man nagbakwit agagin baha sa China. Dong forecast weather condition sa Binggit, Sambales ag Bataan. Grabing baha kahapon sa Binggit ag Partit Luzon. Metro Manila, Ilocos Region, nabilin nga Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas Oriental ag Occidental Mindoro. Kaibahan dong Western Visayas, dong Iloilo, Guimaras, Kapisaklan Antique, dong Cagayan Valley Region, nabiling nga Calabarzon, nabiling nga Mimaropa Region, Camarines Norte ag Camarines Sur, maka-experience at magakagaka nga mga pagunganugan, may pagpangilat, pagdugdugdug, epekto itabagat. Ag sa nabiling nga Partit Pilipinas, may una man nga pag-uugan-ugan bangod mata kong localized thunderstorm. Suro sa Pagasa, bangod kong amat nagabuburong kasarangan. As sa mabaskog gawan, hay posibleng may mga pagbaha ag landslide. Sa Luzon nga ni, ag part ita Mindanao kahapon, ay, grabe, nga pagbilinaha. Wrong forecast, wind and coastal water condition. Sa northern at western part ni Luzon, mabaskog nga hangin, nagmahumbak kabaybayon, may eksperyensyahan. Nabiling nga Luzon, Visayas at Mindanao, kasarangan na sa mabaskog nga hangin, agmahumbak nga baybayon man, wrong may eksperyensyahan. Nga nag-aabot ita mga 3.1 hasta up at gamitros did, arong kataason. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, hindi masyadong mainit. Rung maximum na temperatura, 28.7 degree Celsius. Samtang yakaton sa Panay, Saklan, Kapingidia sa Banwat, Kalibo. Kunamat, may unang magakagakang ugan. Kapin makaroon nga gahon. Aga may pagdugdugdug. Sa hapon, temperatura ay sa Kalibo, kasarangan tat init. Gaabot na kita sa 32 degree Celsius pero rong pinakamanaba ka temperatura hindo ng gabi mostly cloudy 25 degree Celsius. Makaroon nga 7.48 ratong temperatura 27 degree Celsius. Magugag umkangitan pero wa pamatugan. Hangin naguhuyop pa southwest 9 kilometros kada oras ag bugso nga nagabot 22 kilometros kada oras. Air quality, okay, okay paman. Pag abot alas 8 ang anangan, as alas 9, may posibleng pagpangilat sa Kalibo, pero magagumon kaangitan, bilogin niya sa adlaw. Pag abotin nun at alauna alas 2, may mga posible na naman ita pagpangilat. aga pag-ugan-ugan. Pero hindi pa man kita apektado Koreang bagyo sa guwa kung Philippine Area of Responsibility.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Radyo Radyo Todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Makaroon nga gahon. Ay ang anangan, basikon na mabato na. Ita obisina it ombudsman for the Visayas. Nga nakabase ding dong sa Cebu City. Ito makaroon ng mga complainant nga mga isbemember it batan. Wat yabot dong wa magperma sa complaint. Deng reklamong administratibo ag kriminal kontra Mayor Michael Ramos et al. So butamagon, may mga kaibahan si Mayor Michael Ramos nga ginapasaka at kaso makaroon sa Ombudsman Visayas sa Cebu City. Ay igto makaroon inogpareceive ng complaint sa obisina ni Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo.
0: Sa kabuhay-buhay man banwa, last year para nga hinambayt kaso, makaroon pagang ginapareceive sa Ombudsman sa kabuhay-buhay man. Pero natabo gid man mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Ito problema na una patpiled kaso ng mga Ramos kontra kay SB member Eric De Losario bago sa na nakapiled reklamo kontra kay Michael, Mayor Michael Ramos et al. So karon galing kung na hindi makaroon hinagagid umpisahan tang pita-pitahon anorong natabo si nagugat dayang kasong kriminal at administratibo kontra kanday Mayor Michael Ramos et al. Respondent sa rayang kasong kriminal ag administratibo sa Office of the Ombudsman Visayas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Sabi hak nga parte, pagkatapos ng mahabang bakasyon dingdong, nagbakasyon si Mayor Rex Gobatina. Pagkatapos sinuspindi manimaw it ano mga buwan it obisina at ombudsman bangod kong kasong administratibong ginpasaka ni Madam Reverly Soto. Nagapanga pamati ra makaroon eh. Una sa ginatuan sa banwa it madalag. Nga kung matandaan natuhoy ra sa ingugta it mga Soto sa ginatuan nga ginpasugta ni Mayor nga butangat sang kapribadong sementeryo despite nga rong hugta part it property it mga Soto. Pinasugta na nga magtindog ng saga pribadong sementeryo nga wa it nagakaigong permiso. Rason nga ro pamilya Soto nagpatriklamo sa ombudsman tinamaan si Mayor Rex Gobatina may gani suspension yang anong nga buwan after 6 months nakabalik na gid man ni Mao sa pagiging mayor. Botambagon panaog na naman si Vice Mayor Ino Santo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, balik kita't banga. Ay kung nagtaliwan nga Sabado, agang-agang linya ni Ronnie Escalona, makaroon nga gahon, basi ko na makamanumano ta live. Si Ronnie Escalona nga nagreklamo banwa, koreng desisyon ni Kapitan JC Morales, arang pag-dismiss nga ako ng reklamo kay Mrs. Remanises, gulpi nga pagbasura, bakod kuno kung illegal dong complaint, lack of probable cause, agwat merito, wrong nasambit nga reklamong binaranggay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita at Department of Education, doon atong nakapending ra, nga follow-up sa DepEd Aklan. Korayang allowance it mga teacher, halin pa ko nagtaliwan nga 2025 hasta makaroon wagi hapon may release. Rugi na turo nga problema ko no. Iya sa kahinay-hinay nga proseso sa accounting department at DepEd Aklan, Dr. Feliciano Buenape.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Agbalikan tarong sugat nga ni Chris Kahilig. Si Chris Kahilig, environmentalist day mao. aga saludo may ngayon sa babae nga ra. Ay kaaktibugid pag-abot sa mga concerns una sa isla't Boracay. Hindi lang Boracay kundi bilog nga Malay. Kapingid dong mga problema nga may kahilabtanan sa environment. Ah, tandaan nyo anay si Chris Kahilig sa bilog ra sa mga bukal gid. Nga nagakontra sa proposed hydropower project ni San Miguel Corporation una sa barangay na Baoy, Malay. Nga hasta makaroon, hindi makausad-usad bakod kong strong opposition it mga residente at mga environmentalist hanin sa banwa it Malay. Bukal man na ibaw, kontra sa rin ginaproponer nga tulay man ni San Miguel Holdings Corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay may anang arang sugat sa Marina. Dated August 10, 2026. Daw makaroon eh. Oh, makaroon oh. Atong in-check, makaroon. August 10, Lunes, 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngarong subject ko na sambit nga letter. Inquiry. Regarding ko no sa persistent inconveniences and the safety concerns in Boracay Maritime Transportation. Ano rong unod ko na sambit banwa nga letter of inquiry? Rosugat naghambag, Maura, Chris Kahilig, Boracay Island, Malay Aklan. August 10, 2026. The Maritime Industry Authority, Marina, Regional Office / Main Office, Manila, ag Iloilo, ag Aklan, Satellite Office. Subject ko nasabit nga letter, hay inquiry. Regarding ko no sa persistent, ag kabuhay tara, hindi lang kahapon ko siyang Domingo, ko siyang Bugan, ko siyang Lagunda. Kabuhay-buhay yun. Araya nga, inconveniences sa pagsakay mo pagang itpamboat. Una kapagang sa Katiklan nga ni. Una kapagang sa GT Port. Kabuon nga mga inconveniences. Halin pakatubanwa sa kahabang pila. Makaroon hadugangan pag ito nga ay inconveniences. Bakod ko rayang nga rin nga convenience fee nga ni. Di pa paano nyo? Sinukot kamot convenience fee. Pero harang sugat mismo ni Chris Kahilig. Persistent inconvenience. Ah? Persistent inconveniences. So how come nga nagasukot kamot convenience fee? Araw nga developer ko rin apps nga rin na. Nga 80 pesos. Nga waman nga nit bukumat convenience kundi inconveniences gid. Dugi na agumit mga turista bisita nga nagatabok sa Boracay. Ay sa sugat pa lang ho. Sugat pa lang ni Chris Kahilig. Regarding the persistent inconveniences, ay met nagasinukot kamot convenience fee.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: And safety concerns in Boracay Maritime Transportation. Wrong letter nagahambay. Sir, madam. Dong, paki tadlongan idong imong orasan dong. Alas 4:01 patauna eh. I am writing as a concerned resident and stakeholders in Boracay to formally inquire about current policies and regulations governing sea transport services. Yung nga mga paskrap ah. Between the mainland Katiklan GT Port and Boracay Island, Cagban GT Port. Over recent months, commuters and tourists alike have experienced severe inconveniences. Prolivar Bautista, mga SB member, it Malay. Over recent months, ha? Sa nagtaliwan ko ng mga binugan, ng mga commuters at mga turista, ay nag-experience at grabe nga inconveniences. Hayamat nagasukot ka muna at convenience pa. Ha? Ay si Birgid ho. Hambaw ini kahilig. Severe inconveniences. Ha? Mahabang pila. Scheduling. Unreliability. Pabago-bagot schedule. Ag safety concerns regarding the sea vessels servicing this vital tourism corridor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa sugat ni Chris Cahili, ginapunto na rong mayor nga mga issues of concerns. Una, vessel scheduling unreliability. Dayang unannounced nga pagbag-o or gaps in operational boats trips leave passengers stranded. Dayang pabago-bagong schedule it biyahe patabok sa Boracay nga ruma nga pasahero stranded it inuras kun buko ni tito sa pihak sa isla sa Kagban iya sa Katiklan GT port.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Overcrowding. Gadugot-dutan yun during peak hours. And inadequate weather matching advisory enforcement on small motorboats. Bukod na eksakto nga weather matching advisory. Delay caused by the transition or restriction of exclusive port assignments. Nga wakunot klarong advance public notices. Agro ng pangutana, ano kunurong mga regulatory standard ag monitoring protocols nga makaroon gina-enforce it marina para sa pasahero ag para sa passenger motorboats and pass craft operating the Katiklan Boracay route. Pangaywa, are there ongoing? May una ba gaman ng plano? O may intervention barong marina? In coordination sa local government unit, like Malay Transportation Unit, agod niya dugangan dong diesel capacity, aga bawasan dong terminal boarding procedure, nga kahaba-haba, nga kabo-abo. Ay tapos, sukot kamot convenience fee 80 pesos sa developer ko rin nga app nga ron, Maria Kagusip, ang nangin mandatory tapaman. Ano natabo na isbiho pagsugiron? Kung yung inquiry nga to, may naaw man to. Pangatlo, ano kung nung formal grievance mechanism or feedback channel? Nga available para sa pasahero nga mag-report sa maritime safety violation o grabbing delay. Ay matsawagid ko no kamod ginalatag nga protocol na anong sistema sa pag-report kara. Ay kabuhay yung da. Hindi kang inadlaw dinomingo binugan. Actually, dinag-on yung ganing problema ng mga inconveniences kara. Dinag-on yung tara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: We hope for your prompt response and proactive measure to address these challenges, ensuring a safe, efficient, and reliable sea transport system for everyone traveling to and from Boracay. Respectfully yours, Chris Cahilig.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay na ano, Abi? Hindi man kamo tulay. Wa kamo na ilat tulay. Tanan de nga mga reklamo nga ra ninyo, Miss Chris Cahilig. Rosabat ka ra. Tulay. Di ba gading dong? Agod wa ita inconveniences. Butangan it tulay. Ha, hindi man nga ni kamo tulay. Ha? Ay may mga environmental issues kamo nga ginahambag. Ha? Nga may una o tanganing environmental study nga ginkandak, imported pa, naghimot pag-istudyo, halin pa sa Japan at Singapore, binayaran pa ta 30 milyones ni San Miguel Holdings Corporation.
1: Walang ina-